uyipheli wadikhaye bathyo chipkane ngubey bangqo bathyo oda ke tri kuwani rakayi sida ti itse ngumunga hatse uyitane sida kuse uyitane ngoku siba khosi ta kuse itan amose saka osika kuba kuya qhi osiba umis aroma Neske tuan si kansa kutse Neske tuan si kansa Neske tuan si kansa.

0: uyawusatsela cobicobi xa urithi ngawamnta Jesu Kristu inqonongqoshi nqa
1: amen
0: xa uqashato uxhalita ndarekamqwa nxa uqhayisela ho uxhali xa incwasi lukabdishtinas rhwamaye hasi xa mndizi hakancaxe tananqasa korodisi xa mncasithi korodisi nqwanancasithila yindila kumayise onke inxiba gcore nci tshika igqaya xa ukuca Jerusalem siqwatye wa amen tshinjivuka cuyi itembelinqa kehayi lelo barakwa tshikankanqa tshinjivuka cuyi itembelinqa kehayi lelo barakwa tshikankanqa nqanqanqanqaro vuka cuyi itembelinqa kehayi tshinje itembelinqa hayo lelo barakwa tshikire kankan Tikais ngakukang uwa huyaw. Mip yahay, kung ipni kuin uap kinira cha, chinira kuin din kumi nga mangay. Chipke mangay, chi kukurong sa nira tabay, hallelujah. Chipke kukurong kusa tabay, tumasi kamay ba, tangin kayi, chipke nira cha, ni kuin umkay. Chipke tanay to din as, kusi nira si. Chipke nira si nga ba, kabi uwa, kamay. Havas ke kama is to age twat mai sis ke che sa gen hai mona nai glass yo gen kai sa ngap ke ta chi pa ka chi tu na ja hava ke ne khu ba ha ga di si che di thare ne ngwe ai thara ga na ku kha ta se ben chin khuin do ba ge an hai khwas ni ran twa ka chin nas ka ta ja an chom ta ba hava ke khaba mi mai chi ra khaba nga be na be na da sat ne ra Jerusalem na tiba ha khaisa tiske korotisi ngonan an itau aros ni da koro khumaisa chinje huga tui tembele na tirame chinje huga tui tembele na kya ha I ela bada kwa chikan kan a tire ida tembele na si hare tire tembele na si aure tata tembele au ka ha khawe tire tembele na aure huga tui tembele kwa kare chira kan kan a

0: 자꾸 납기도 개말에 오면서 개말에 또하고 또 아스킹 니또 이게 또 아디디 이 또하고 또 아스킹 니또 이게 또 아디디 또 안나구라 또 아디게 디퀘 다노 크나 민카람 제나구라 제디게 디퀘 다노 크나 민카라 디게 나이콘기 이 후기 케이 이 케이 디그라도 호와 mire ni chikam kwa snas aromas ke nesa sago ba malipta mun unse ne chesna as ai dida ga mene fries ai ora ga ko da ke kuro se ches misra khon o ame ches mis ka ka ai mun taru de ni la ma ti ame ngaba khura ke ngwaro ni na hand a ku nga ta na ina ngwan hina la ise ina ti marinda khona ta u sentimeter ngaba khu si ngi da ka de ma ti ngas ka ka ai comes ti taro a ngwina ngharisti abe man ani council la ga ri se tani la tam si ngari I clean up campaign here mayor clean up campaign here ni dan au as ngani la ha se ye queens up au ngaba I comes ti bai de gamarti jukma digiram ye la kai thais au ti hange beide gamarte gedrami mari gibba I agamste beide gamarte ti gine sab irami se so I gine ali akhige dao barasi sen ukuna khira doho ba dao ti qaraka kwa qare mundu gira nbc sting wa qare di qaraka ngako go vaku di chinda ne sisa na dao khadi da bane tes nani la ha se si I ngaba khoni la ngwan uise I ti ni la ho ho nga da dao ti taraka ti ngari sao on china kai to mai ngari go what's come hoare Pedalski hanga haigi. Tamasko pedal matki having huari. Tinliba sound is telling artigate of being ladies. E. T. Antina T. Wang I. Hankaiski. Nun I better get over tie excuse and glass at a hinko. Habitsketa is tabaida go, nobay young or a sadis name. Titsko near goats king was good at him. Habitsk sat top tina cows top a gold man lasang. Nasa ngusi apa? Kini nasi apa yang apa? Kau yang wati kau yang nak kau yang asal pelajar kau ikut aku. Oh, aku wati ni ngas nasi bisnis ngaco. Aku bisnis ngaco cumi dis. Aku nak tak cumi dis. Aku harus tahu bang orang saya ni Arab di kapi habat. Masuk dia di kapi udoi. Ini ngai aku kau ngasan wai lah. Masuk ngap me okay. Kau tu mang ngasan wat mana kau bah. Di jadi aku jadi istap cina orang kasi yang anu cina aku ada ire. Di bici ngan ngai. Cara di bici ngapa kau wati si kabar kata. Ngat di sana ada koror ya me. Tapi tahu aku istap jeng ngai orang sabat cina itu muzi. Habis tahu istap kapi aku bah. Wapta, loh wap hantara, so nantin ki khurun narani, wan ay ko se ina chin ngukong aon china, dao am ka baku, dao ngu maku ngurro se karro se kong uri ame, dao baku ngurro se karro se kong, auros di dayarte ko, wa dayarte yakta in uri di drami se ide, walek nara nga, I huka fries ati yara ngari ka imta se iso ap nga, ti wakuna ang humiduasa, ngaitska nesin ngari yotke, kaisipta in ay baisna nila si se ige I, didani mi se iso ap nga ske nesat, se ige ngadir ay tausin ka ngari kochin ko se ke iso ap nga, ti next month, Daisa study no khoba tamin up plus limit weekend irish man like ga taina san up tara ina kharaga nga go khain era e san up nga khun aruma san dira kaun kanira tara go se so up plus ke nesa ti sorosi kam kam sen khurundi edisi plus is meeting laba khu one test ikuruna an khun ya bed betoli kha khome bai ti ngaba khu sala ding ngai ngai disa andi manira am tasin se e so up is ke nesa wadu da gi angam Kangara kaisa mese toa sosa kwen wana da yeng nam kuki kaide. Saduni umla ti sisin keng ono kaide ke gaud maha. Mungdra se yeke isi ak kom tia au sisin na hos ti sisin ka. Hans a sisin yo. Dibasin aromas tina. Kuki kaide sisin kura kwen ngas ai. Mechaka husan ay kanga se iho yao skin nesa. Ti sadayna sisin kumara ng aromas tina. Kaimare netis isne geng nisi koro kwen ng nukai rosa ira wain. Tam kwen ng nukai sa ira wain. Kumaro si din iro si. Kwe du ngat ma. Aku kwere da yedo koro ngwa. Daya wida kai. Nisi tambe keng ay ba disnats. Kane kai dauro kutinda ha. Che so sa chan nisi gira. Ba madare dauro kutinda ha. Kana chakama se it dauro kutinda. OSS swap na titudami tine swap ini ding ngong tuh cicis misa kan hari.
1: Kain kuas, izel kuas, kuat kuas, fry, kau kasa do fry, cida. Kai kain question. Freya cego, cik karaga ngaku masih cik kau guna tera kai kasin ni kunda ni bakap ay. Tara kau kong ni kuda kau dekang awang ni kuda ngam sabi narasau. Ni kuda ngaku kabi amaku kang awang ngadi I ngadi pi oim pi ngadi

to be Kahuba. Nindan it cabby a yan da no nan no cabira tang and cow, cabin cabba no tang and cow and cabba at the itera, nadida gira. Ari aichira aachin khaba no nadip ke ui barak tobe gu nikap nukap tia khabira ge nen wanga wa tha khani ai ni khadi ni kayang karon kha kayang kau chi aran kha aachi khadi sa khok khanda khona wa chi aachi nu khok chi dira soro te khong oi ba ta sa cha ma chi kan kan sin ni che ang ma khoi di khok ke ari ma si sam stuban khri si se pye ui ba ga hu ye kui sen to to sun to to sun to to sun to to sun de ro ng khun da kha khan sa ng khun da kha ma chi fre ya chi no khoi dai chi fre ya chi man kui sen tao ta sa do vi ke ba da han am mo de ge ni ko ga ni di dura mi mi ro dura a ro ba da en kha da sang ai ba ra kong ta ngai chi sang ai ai di ga kui sen ha chi ni ba ha kha wu sta ba si chi chi chi chi khali khai ko khu ge au kha a khu ye ta ai chi man ai ha na no ba chi doctor na petal ku dia marian ki no kha chai khu ge tam sa si wa san chi ta ta ta hang ma fernita ka u hang ma chi e gan ai khai ku ko de ko ga da ki nam sin ang re love yourself enough ai chi ma ma di nam sin re sat u cha aung ha sen ngam sen ri it aung sit kan ngam sen o ngat ka sip de chit ni ngadi khoin ya tong wa ka chit man sat wa ka sip ba mu tu ma khoina sni wa kai sa mai pa kai sku se sire kai jet kan ngam aung seno kuit ke dit na nit sta kai mai mai mira ka khun kumi hinda henni ni oro pla di kumi pla di sku nu yo chin nga khus na mai sen titi ngam aung sen re it's ai neba khaba go khri ai neb ni sida di family a go no sida di family no khunga haura no tinas kemi topis ni neb ni privacy ruich na machit map neb ni tira minti kona ho he ngam aung sen it satsin da sense hon at sta isip chit go khatsa goi kwenda satsta si unda kwena tani sen tinda kwena satsta si unda kwena ka isigu chinta khuna kuru it chinta khuna ho kore ne court ne ngubu ne court fantrat ne turu kun eram chik min eram chit man ngubu kubu se ya ogo ngaba mai mai ogo ogo chi na dinan hawi ngam aus ne it chung chung shin hello sa kare ngo ha e ngam aus ne chung chung shin chi coin om am de wa wa coin om am di ngama chong atma coin ai kai si dai ko kan kan kai si dai ra ko mang ka kai si dai kan si ko cha khri ko khai kha ai do ama si ki sa khri sa si da kan ya tau kai ra khai kan si ra cha kai ma ti ra mi khai na wan ui ma ti ra mi khai na kong pa ma ti ra mai khai na mon ui ta si tsikon ko khaba pa di go nwa go kam khona satsko siwa ngo satsko siyo go oigo na uni sisa ne mati khabe tai kali i tati tati i khain ka kong kare ngam amusin it tadi ko na tadi sa un ba hustina remove ui ah Ngam ausin it. Ngadi ko na tadi sa un ba hustina remove ui ah ngakuna khu ngakuna un ui ngakuna khu to ngakuna no ngakuna ngak in ha khabi hain cha cha sa khabi ha ngaudo ne chida ge kuwa ta ra khoida a khoida a wasa khoida a ni chida ga in unwa khuna unwa tama i in unwa khasi ga unwa tama khabi da wasa sia khoi chida var de ba unwa khasi phatan unwa khisara khisara kuwa ta da khuin kuwa ka chira khuin wasa ai ba ori chkaun ori kuwa ka chira khuna han ngami pe ngam ma chta ho khuna ho ngami ge ho ai ra khuba ochta ngam

Siyaqala igqamtisi ngqonanxa inkene sila maqa uneskini so ihungis enqaza chila kore sadasa kupnga emungcarude matira xa usinetika mthe aroma didaka miswa pnaike namibia kanaka gen khalisin awuha tinira tsamsa khaxaya sira tsamsa ngaba isubu enqano robanira ngase isene siqosa se qam abasting agup aptin ngasa o khabeno agumnga abasti horis tinna nila nesap engali in awudi di taitan tsogunga kanira hase nga otizon tubab oma heke Thomas Tarip Tinam, who is top a partisan Anguha, Tinida, the sub a posting Ipna, who is under a Kusim, and Wap Kinida, the sub a Kabagasti, Osahunida, Kabagasti, Amuris Kandida Komsi, who ripped the toy to comment Thomas in the Drango him. Haisa, Hain Grand Tramquas, it possesses a human, or Onira Nomsa, having the damn disequation Ahen Garcia, Mac, Aukaran, Latinona Isra, Onira Tausa, Habes Nida, and the sub aim. Kwesna disi kwesan ayin gasiya man wa kwesa irsa huo nira ngomusa se soreskin ay kamskan tam disi enka huo irsa huo man wa nira kaitim disi hun ahayin gangani irsa huo man wa nira kam mange kwetika ko emu karo di tabi tini kose ka isu apna hase inam ita gang tiko sada sa gup ngando koba taina hun hinaha na lidra misu ap iske nesa tida ni neba kangaro tiko se I obekara ni kose ka isu ap ngas tina ige maro nga daga ikna o ike aris ngora kase kaisse ko inha iho na digira mi ese ige ngaske osonas aisa abanje kuro kawastin apti maisan ngana kuro aniso ap I didoan ko asu ap nga ngadi I antasti Takasin Sin Aide Hosti, Tinagro Kongwasi Nisani, Nira Sisin Kariku Tanira Sing, we say swap mask game, Nesa Tiki Nebraha, me as a game, Karigan Kwanira, was said Tiki Nesabiramien. Asa, Kaban Ude Kotas T and Abemangan Skego and I Chiko and Maskinis of a Home Kainsti, Peros and Home Kainsti Ministers Ha, again Asa. Habang hude kol pas di abemas di commission ngasa ko a taumeye ti itka kera koso ap ngay ge seko nga commission nga a taumeye kwen ge nebataka koso ka I o I ge engwa ose stina naba taumeye de kuro di yese I ti I ge pietres nangolo habago a nga karos na a kaya isi nga ganywa te engwa ose skene sa ti

ngxoxela incinqo sine commission sinqeke Pietres ya nangolo dilami ya dilanga bamile thi ke neswa i nokhobathini kosi ke izwa qa ta ngabahu cida gore ngakangcwa incinqo siya ngakangcwa incinqo siqoma Pietres nangolo thi na hunqali ayikuyike Alfred Sikopo i Sikopo ngabukini swa ngxoxela incasa ngxoxela incinqo sokuqhumuye thine unqanini ne commissions dingene swa i qansa Petrina Paleni Alexandria Angala Thomas Uyuni Adolf Muremi Kadia Ramph Manfred Rukoro ti kuvi chida kapere na dikira tausense ni bengwe ka stubats ka kose ka iswa plaski nesa dikine bala hami ese tira gore qhuba sa madiko khona gore ari nkhano sise gore anqa dirami ni sa iki tuin wathi hunka e di sitin ngona sna ha khon ngan ke gro ngadi e qhuba sti a isen degre ho tin isen di khau Hanusi anqasa kuro mahesege ti ige ni aka sibnipkin ariko ha e naba osona as a ti gene swap ida ha mi se game ni sinje ntina kwa towa tine tiske an abanqama ntitesa titra mi se skene za ni tiske ni an abanqama ntitigine bana mi naba snake ni badra ko swap nga ige disi khesan as ne club digo is a ge usa ko sti kranspersin ago snake ngali inqaqa ye ge an urita kunish Naskuru ni sab ei ise ngadi ei ngadi ngadi kuro hon sna train na khawu khawsa kuro na se isa dige ni bara mi ngadi tu ki kai tingo ha ise e khaini khaini chi khai a di drami so apna sne ke ne bara mi ese ke o mateva sia o mitaras tu sen ngwa sta ban ari sna ike ko ike ari ko ikara ai ngaba nganu ba kuro na di gira mi tin wa di je kuro abi i ngare di dinda khona mi na di je kuro abi se i so ap iske ne sa chi no khobara ang ba sen se in a gu ke o te zon jiba ti o mai ke ti thuma sin nga di i ka u ka ni ra hon ai se sa nani Kwen hiyan hakan aka siku nga rang ngang tae tinap di ngun inge tinap ang tuwa kwe ha dikira mihem. Ne ngani kwen ge neswap ay ngobaka nga ngakao tauka gire di se im nga kwena ngakao marin tikon tikona nga ngakao tauku nga ti inge ne kwen nena kwe ha dikira mihem. Tia kai ngaban ge ngwe kai maris e nga huwe skout nga skin sanen ge shen vuyu Ti Li Ziran, Zi Ziyang, Ti Wu Wayung, Ti Ku Linji, Ti Wu Nengkuin, Chinge Nang, Tinapting Hun, and Hina Koya and Addisman Akuna Hun, and Nanina Nuka Marising and Lahoso Akurum Hosem, Tinevarami, say Ge Taman. Hia Hange, Neswap A, and Deswap A, Kakoswap Nastina, Nakako Tai in, and Tinge Neswap A, Sheng, I think, Ti Kim. How is this thing in a hand game is up a go try this thing in a bar. I mean, over hand game the corner. Ngadi in a coro this present and ngori pandi and ngori pansa ti ngunga isep na tam wa titam this nonan and ngori pitosis na great win over hand kaisa goma kaisa meljungu ngagan ngagan is kaut naske nesa tige never ha me a say game. Kodaka swap naske nesa. Tsela no go ba kaunti ko re tsadang go bona la ka kona maybe a bona no go ba swap a snake la mihe la maybe a bgine esko se odo tsuke tan nga nga ba kha tsuke di si tsela di siya ka ntsa khon ke koro tan ne go ripti nga tsui ngwe ba ntwa nga ne se odo tsuke tap tsa dikira mihe o ba kha ke tsuin wa di si tsing di si tsam a tsuke tsana ke ha Naba in ge twin wa di sitonga tumani di si hun a kwena gea tungse, digida mingaske kuros, tani di zahu di si hun as, kaitap di stam wa di stam di snanin a kukose da kowe swap nga sa tige, nebara ha mi se ge im, tige nga tuge tana basiku, naga kaisa sira hon a se i tok naske, nesa ti, nebara gane tira mi se ge, gane tira mi eskin hamasip di quentim, nguin gadi, ti quentina nga di e video kon. Nan tihon nga ka wona sin ngalistin nana nda di se swap nga sinaga nes is tina an se khaisa ti namibia di abangam ku di da ku di ngora sin ap di commissioner Pietres Swartsa khaina khaisa tui cham ha ka tui ko se cham hun nganis ai ka
wa nga kaisa tike nebara ha mie seike seike katira chuke kana ha ti chuke kanda ha so apna ike wan ai ike ngas ku sa idma rai tita ge ongi kutna rai wa nga habe ya nga basa kaiske ayab aitini ne khuruna ngori kaisa kani duma ngari toga tska dao aigra mungse isu apna skinde sa tina tina esku go bapke nisa madida ka gaya na ngonde di ya khuwa sa dama khuwa sa ya kamarek da yo kladi ha ya madi go gaya ngonde ya gore sheng wiyu ti li shiran li shiran ti si shen yung wu wiyung kuwa lin jing ti wu ning kuyung Jung, tidak si Jung, Jung, tadi mana, tadi sedang amdoh, tidak dora komayame, Maya sih tu, mungkin kau nggak suka orang abdi zamir kadi deh zio, amku sesau, orang ni sekarang ni minum, orang ni, ya, tu iya, se ida no kau bah terus ada sahuk ngati kore di si agan iron damak bau itu dadu aini, mungkin nira aini dadu aini aini bau ganeki, ida koro. Iya, wakang akasi gara kam wangan di direktiri kawasa Paulus Noab Tinge aligo nwa im tes aigoro ngaba rundus ngap ko akan usens di saguba ko hain swap ngap goro kovan swap aigoro mi idaga kaisa se nidi in wakang akasi iya han sedang hukma hanaga kam uitiga andaga swap ngas naga ngurisi tais nasa di ge ne swap idaha mi se ge I. Itu aini juga lah. Nekonang tu ngure. Di juga main je. Kau dah kau swap ngasna iki ne swap ai ne barang kau cari roti no kubasi ko mabas nang kang huana ha di dalam misi I swap ai ne mabas nasi roti kore. South Africa pernah giving kau lah. Matlang kau commission skin kau aku hendak Tinggal tinggal, okey tay tay na cima tinggal kuna. Objek untuk South Africa kita berikan ini. Insaf kita jika ruh kami kita dok ibian ngosa tidak korok kuna miba sesenjuk kuantina orang kasih kaisi dah. Ngan hoba sawa medita tidak. Wan ay ngadi orang sesentak tidak mi. Seye ngadi ha seye. Di sini orang ay ronda makau. Tidak no kon wana wan ke kaisi idaniko sekarang isu apa. Sidak kan aroma je kaisi yang sabar sah wa kuat mada je wara yang anjuran kuni guci ubah sosial media ku tin ira ha dah kadot sekarang aku dah tin gih ha tige lagu guci nara ha sih ni pada kau suap ngasne ike tidak korore ni bagi kami nami piap na Namibia pengai tu dah kau, oige ngasa Namibia di kena, nange naumi umgun anak digrami. Ngani kai di sisi koro di sini wa di sisi kwenye Namibia di na naumi umgun ane sila kau, cing kongai kai pihak di pengai anak digrami. Tige nukoba adi tau ka rak korang unsen tira aku. Pandari kerana aroma yang amat kadir kami segi om di kantau tinggi orang kasih kesian wan ini tidak tinggi ni kena nadi ikan am tau ke umat ma umen ahot habas untuk masuk amat basin cia tahun kau basin kasih kaisa ngagai nua tidak terus wan nadi di Bank of Namibia stis apikel nendaski ne kaisa adu kau nua itu nula ceng ekam senan ko aku ma mari song kais di di kota di mas kon kwang aba ngoi swap na ne kaisa kro ha mi se ke im kotska ko swap na ti obe khai ge dam ati dam disun nang an group na ge an hun an di kwa khai di ti na di ti di kwa khai ge di swap na na maybe ab di statistic agency ske di swap na ran wa kha se ina di ge ne swap ira ha mi se I swap is ke ne sa ko daga swap na ge tam kai di sichi di sun an wa di si kona di wa Uman ngaha, tige ngani kai disi tikoro disi wa disi kwena, 605 tak daisen kwena, naume umgu ngaha tige ne swap e neva sinang maro ngara ha, miye seike I, kodaka swap iske ne sa. Ya ngadira glausunan gyehona, ngadira glausunan gyehona di cha kochani miye se I, na chika mkwa sinang aromaske ne sa.
onko diva trade fair ke qonga ga aske qamdi sicinqaza go qamdi sikwesinqaza.

umxhaphisi ayisa osana xa liqandela ndiye sethi ke nesikoseni ke nxa ongwediva sitikurikorobela ndiye ngxharikubdi xa unxudidi ayinqo asirebeka hitulikas kirami nesikoseni ke ndidinxarha siqaro macu wathi xhayisa kayidisi sinqaha xanamsende nxa ndihiya xa unxunasira ndicakho ndiqaro mahase ndike nesap irahami esekingxaiki xanamsende kothathwathini ke khwena kayise gqwiqwaqa xanamsende ndiyadi ke nebaraha nxwaro nqarami eseke kodwa niseka iswaqa sikenisa nqani disi kurikha hanakaob altren likesop hiya nesap e panka karon as hiya tam disi kilogodi ngosi bakati mamulos uga tisambesi trans kabribiti kaita tusisingwa skim obe khara mies waib ke iba aitsomaran ipting akwena ipting hanan una hunego harugoro gurin gara uma say deep kin is up and I mean upcoin hard kagukas tinosiswa pam. Tin Dagleas Miske Gleaseptas Twandi Skol Hon Chinara Matares Sanidi Hanan Ungwahu Tiran Lastara Ipun Sangalisis and Gutatike Neswap Ida Hami say swap his kinesa. Tira no bountiko Tira no hoba core, tira no hoba core or in swap any go say e dina no one here and did I miss a swap kwese ron tinda makau neske hungir enqasa hungir enqaske nesa ne kwentsini nesa ne kumathi nesiqonde xa isithini ayisina kuneyamasi ya nganike khona di tandra di balami kon modi chats kumulao ya sisenguthi nqali ngqwaba di ministry iqonza vayiko nekondipke asa sego aqai abe manqans roads contractor companies RCCTs nasa koro ngasting Namibia Civil Aviation Authorities Trans Namib Holding Limited sintina koro tan chikoro miba ariko ngqwa if adonela chikoro aqams ngqwa swap e koro miba inga qaisa sekhasi ka akhuise iqhayisa ngqwaba didika thi ngas ayiga amazing sadigira methi ice uqaqa umkhayisa ndithina kaqaha uza hiya ka inqasa nila qhuchuruze isathi qosa se uso ngqhasi tina nila chomkhe ke isa qhayisa koro qanise iso apa iske nesa e digene bala ha mi ese game Chida ko no khoba sada sa gupna chida ko ro re khaluti idani ko ro sika I swap iske nesa aham Namibia abdi student dan di Marisi Kangas di ngikas Namibia student financial assistant funds di gudramis nasas kirang haba ain agam dana sisin ira mesas nira haga koma ngona meljun larku naga nira madare wa khaisa ngaban go sin ngam kan khaitna nesa a dan scout ngaski nesa tige nebas nan ngaron ngara ha mi se im mange horon hia ha se ina no khobat ni kota ko se ka I swap iske nesa ti ira ke madin khawa ne tikam ngwas ai ti nan ngaron ti khona kai uchira kaona na masem Tidano ngiba kaaro tiko re mabasne ngwaro na ha didra mise ise Idani neba siro tiko Idani neba siro tika tiko Ngabasna tsimukuro na la mungse iyo Tidano ngwan kaipna da gira si ko kaaro ti Rako ro Taina ka ngwa na Ngwan kabi peda mwana ngwan kare su tira miyo Magkares tuan kabib ihas ti ida kore ni swap na wala kay ko ye kaya sa ibin do kaba ngawo sa si kaya kamay kira klausin e niwas na ijira kan oriros na nyo ay kay ko inata kan o atik na kutin an klausin karibila ka ko swap iskine sam ida ko Fries di drami ti dara season konse I swa kunga sina idani koska wike agams di a komes di abangam kodi abari tingira ane tigam kwas aroma tam di sitam as kai tap di sitam abari tigam di ngalim ane kudus ei inira na CBD ti City South agu ei marina dawe bat ausun sa gira mi Dr. Kenneth Kaunda ti Robert Mugabe ngani tindi ngas kira ngabasin ngagang ari Sem New Yama Drive, Nelson Mandela, and it's in distinguishing Abbasid and Nagan Ari. The house is in Gunara Diego.

South Africa di abanqamandi ngqhaira danaptin ke kwasa koro neswa I madlanga commission sakuroma tsikuloma swap ngakuromisa isitisi singuku horaka sekaisi aqayinsila qonguthi qayinsi ka luqhiza neske kwen here qhabadi bani qhayise ithini la nqinqase in qayisa se nidi inqhokunqa ra howe se qhayisa ti qa sa ti aman qhayisa hundan qwa ha se isa dirami esa ti ge horaka se qadi iso ma si plap isna koro ngqhayira qabana ma ministry ngqaba koro khumse ge kwetika koso aba iske nesa tike South Africa kunake ngumasa masi bandoko baha tokosa sti ntasa benke ngaba ngoba ngale ko unga I sisen osip masip ha tinda ngan ugabdin hun in nan hiyang habasad ma

0: ina umana nga ingqhanuka ngqoqala ho qhayisa qaromana aqhiyo nga seqhayisa dilamim tsingira ngqaba nga all road diyanqansa qhayipa ihan xa khonnida xa bakho waqhayisa dikira methi ke se South Africa nga no khoba season ho xa uku nga go di pomusi ba ha tije ke se a tlhama qomro xa ba season na ho ba season aroma dikira mi ese game Ghana tin ge nebalami is wa ngonaka I this is na South Africa ti ngong ina ko a nga wa e ngaba I ne swap I kai kai sendi tina la hong a se I swap I skene sa tin ge wa kobo isi ane koni di class ban ari kois a si ko a ngong se ngas ke or tambo di ang ansa ane koni di class ban si ari kuro ngong we se ge di ge ne swap nebalami se ge ari kois in kuro si si kesa pje Ghana ti ogang hosi thon di ministry Samuel Okut Zedo a la kwap nga ba go maqhaluse ke e nga ike ne se se nngwe ngwa ro hia ha se e e South Africa nga se ne ke ola ka se drugs and dimasi ba ho a ti tla ja sira o mo se ba ga se e di gram ye ti ke a bo ga e ke a ke se ngona meljun na me pi se dollar go tlhasi pa ha da ga I tsa go ro kho se South Africa tin abanqam go di o ba di la mis wa ti ne di ne ne skin is up e bumalanga sa go ro nguri esa ga ba go ro ngona meljun ran go di tlhasi ba nwa da ga ina go ro ho se qha is la sa di ke ne so ba ya ha me se ne da ga nen ke ne so ba kamato yo da hilux o do pna go nga o sa e ti ke ne ba ra ha me ti obega omsip ne da gan dit game koro kai disitsi tsam komangani kilo go di omsiba go khotla ha idi ke ne ba ntshwana ngala me nxa ke South Africa tshabile ka go ha sina ko sip tinge ali go ronxa I tari ba kha a gozi dira ga meo da game khaisa a bit much ke han kaisa a abanqa maisa South Africa abana ngwa ba di sisina go ip ngaphinya ke qosa se crime units di sersant I fani ngozi ngapke ali qhaba koro nga uqa qha iqa qha ise ke ngozi ke neswap enga I qosi nga ke awethi ipke neswap ayi koro mi bay ibini da tsam di si tsam as qwesa up di tsam wa chi tsam di sinqali a ngurip di sei haban di qoba main uye qha isa di gira mi sei ara kanqa go nqa li tikhonda di esi tsi qosi sna ni la ha dara sa di kwa mi bay kai se I ni ni di I ngori qa di ya nqa di a a ro sa se qha qaro ma ko da ga swap nqa di ba ngori qa san gen hu yu hon hina ke unwa nqa nqa ngisi bo man chi hon abu han tsi ne swap ai abanqam go di dokedan doket kutinge nga doketan hina ngori ngon akla sa doketan nantsinge ngaba ke a ho se itike ne sa pela metsi ke go se tinge ne sa asa ngwa ba nqansa go a xa u medi sina ne ba South Africa nga da rasiso a pra mi se iso a ba iske ne sa tike nga di ngaba sina la xa u sense game a koda ni se ga iseske ne sa ila no khoba ko kharuro chi mabala ni ta se qhais nasa kan ge ibisa ngaro ko na sirani idi kharu chi kharuguro chi ngaro ingai ta chi councilor ga risi bani banira wa amse I obo khada ni misi ge isu apna Madini has a cleaning campaign in Aroma, Ichina Nevadira, or Amro, Ti Nira Nau, Madinda Hona, Natap, Ira, Closen, Adisnok, and Disagubanida, ha, or Dina Hon here, ha, say Ina, Dinda, Mibada, say Iswap, Iske, Nesa, Tige, Quetska, Goswap, Nauragan, Opti, and Casabentina Guanis, or a county, Nidi, Akasip Nasi, House, Aroma Muskosi, Amna has Aromaski. Nesa didanida mi se iso ap ike madi ha se madi ati koro ironda man oneske huisa husa didakiara mi o karu dop mo habego ti ike madi ha
1: SMS kongwadi taredi na wo Facebook antaren ang abantayin hans ko ay hundi.
2: Tida, kamikare, chikhaore, ne danin hao na si hun aroma, tam ko se chui tama ka koro ko se, tam ko se chui tama kang mani taima, saat ka naman ang klap ni kahit wasi ka iyo, so at wa SMS sa Siri.
1: Facebook's A to get kay Summer's Morning Show di aho mi ka, ang aba Siri, inaw nain sinaw hun mo ito. Ke so pian sim ka, nain sinaw hun, hindi ka itirang hun, ay kagay itirang hun, mai tuigan hun habits at...

0: Kuda karu sara sa gumna ti idagi ngada gromi se niswa bai ngani ro nara man waniski huisa husa o di ti dago se kain ngai bakadab kani di sa guba koe di dago ngai swa bai skini zenda no ni siza dago se ngai swa bai ngadagi ai pamsti arong a wingan haristi abe man ani oe sa kari se badagi honora bakari se bani ba unha ti ni ti kam ti aroma dira bibai sin arida kon ong dawi ma goi khabeda kon etian ong jan onis ko se jigira ong ong ke gira ge mut khut ka sin hao se so ap ngada ibe kai kwa stimiren abe man ani che ni
1: thank you so res ti thank you stay sama sik kaun
0: ikam kori ko ay sakari se che obe khai kam gro ko ti tru ko ti sao ni be kep nga oige ngadi clean up campaigning ngai hani di clean up campaigning anusting akasi phiani dan asan anusting dan apkan kas charlose mika gabadaro
1: anusi bada yugara guba tin anusi kaha sa rondom oige urusi ba ngat kara kungai ti da ge agam sa khuni sari ese ge mai afa ti da ge mai afa ni anusa ni ti ese ge ti da ge to ang opti anga sa benara koren pare in itia anuska wida ida ge dokoro mi ore
0: kansula gam gore ni sa turu na ngang asta ni din anustin akasi bara ka ka usa
1: u da ge dokoro ko ngai kansula ko ni di programme u ngai sa khabe da ge dok ne di da ge na ka no december ka ba hu o ye dok ne sa turu na ni di programme tara di sa ti ge ama be ngang ka ba sa anu tani se isi da traha i kai ba se isa
0: ko kam ni sige i swap na oba kha tukam ko ro re kharos kam ni koska sagodin as wa kam ni kosega i ti we wa kam ni kosega i o madi we tauba hoping as na i ti an oktu ba hat mai tukam ni koska torta be hadi ti no bus mirez but kai ka tabit kan wow hat ka yan wan tin ge kon hia se ina khabe chako chaka ko se ka i swap na ngi si mati da ta usin de ko gya cha chwa o chi ne kini sa koron i kha ba hina ko ngi wa se iban ngi tharo sna
1: po ko da gira doch se bes na ko ni wa ti u sa ban de guru le ngama khabe has ke ban de guru le ke nga sa se pensu na res nan ya adam di ngang si om na ke ngwai sing si om nang ama ko tin service na ile ko ni han sing op ka toy han pandu guru li ka toy han man na ang re nga sa si ngwa si ke season ba ko nga sa sen le op nga si ke am ko ni ya season man tin ang op ngan kwa ha so khabe da ke dok program na ra season ai nga dura mi se koron ni ka pion dre ne da ni si kan dur sang ngwa ba khai da ke dok ta se program nan ta biasa nga season na ang ubi kan si plan anu si kam nan si kra khan na khoina kri uba sa so obi om lek na da ge nam urban dynamics a wa a ini a strat nan di madi ko se isa a biasa ob nga madi ni strat ka ko se iska ha sa ti ga nga khuna di to da ge nga ba khu kam nan si service na ni en lek kra khan na ni om di ka kri u se ge i ya a romi ge uga a tes nga ba we ma so nga ta ore ba mi ma ne ke koron ni kha ba

0: so kore kore ka ke ngwa so gabe program na ida ke a pesa a ama be nga khona khongwa sa so gabe ne singe khoin kha da khongwa ha tida ni wada mang a ti season a ska season sei o tsui ke ne khona ni ama ga ipa
1: sakodi kam ko sang hrup di ma si thap ai kham ni ko ska ma dira tla usen ngi si kham ni kharo si ko ska ringa continent hrup di ngwan chi khona ra kha ba ga man hari di khona nga sin ngi ni a ngara a ina di di eng khanu gara hona
0: ore a ni ya da ki North Korea ba hu vi al rei si ge ya ho kha ba di ki rei si en no physics regional kan do sa huti kan do si ho ma ne ya phawa tsena ra bial de tsheso tsa ngare si tsao ga bele ke meeting a ka mang ni sa ngwa tsho da ke ni si opfol ra isi da precis mang a ni ho sa ida vandu guru li di kona ni tsore ba tsora ba se isa ba no a ka ding a ka mang ngami be ha di ke ngai in di ra isi ho wa si da tsho da ke no ho ma ga bele ke meeting a ka mang ni sa ngwa tsa ke ngare si wo ni si ne tsa 8.6 ke
1: go kam ga swa e tharo se kam ga koro se ga iyo raisi it stay the rank
0: kokule skeri no of korea ki raisi go ko ma khai a original kando sa khuta ke ondren hari mariro e kongwe kokule ta go bang ama uwe tsida ke raisi ti kokule tsina ni ma ja sponsorship na dara wa tsang si tsani di wi ma khai ke to nga si dan aria nga kari nga ko ka khuta ke no tsira me ho ma
1: Kwanza garise tse tinqabe manqani tse akamsti qalo ngqune ngqhalisti tse tai kokuqeja semuntu ya sakodi ngqune ngqhalisna ebe kokugene ngqharosna tsanga mahayi sikokone ngqharosna tsanga swapna go kuwe tsikora momaitwa tse tsinqe ngqikho ndabe khamba deke skola daga twao sila doctor ga itao dira mi khami tsa u ai ige makho i wae mutkhwera wa sei o sakota hai muwa tai kuni di sikore ngqe
0: ngon ngona unje main leader ang ain ko itana krahi chip tsami si title di nan china ko na ho ba sa ta geng leng ha sara kam di da nga khuna dok ko na ho ba ta in ko na ai na ska be ni om si ngwa ta o tsini ja du tsit ka ta ta nga be o ta wa na an nga om si dok sa du ira pa wor sa o bi om le ge title di nan di program nan china nok ni ba kai kha be da ge dok nga khun ka undercover a be sa nga khuna ai skap ka kriusa di sidio vanduk ska so mai apinge ya argam to agane bane ha se ge so nga khun tsina khun ke kwa noh ni tori ya noh ni kwa se ge
1: ikam gore gorda ves di masi ba madima gorda ves isne chire khotan ai nga qa on ge ngari I continent gorda ves yana khugrin kwa ka yese yuka aitoma wasin khoidi a ngum ko basin as as yo ai man ani ba khas ne khisa ani ba thine ge ne khisa ma mari mari ne sko se ma hana bin an se ge ne ding ai khisa se ge zwa ba I
0: nga dorta besi program ye ore a ngapta mise ti ka kabi level in la ira discuss prime minister kan dur ti ni kan dur di la ira bas pri ke tri ke nga khu ye ebe tok ni si khu ye tsa ya min kan ngaban prime minister an ka ke nok ni kha nga khu ur si tu nga sa ga sa si bani ho ma di ko se na si ya sa nga ye na ran dorta besi nta si tu ja ke tok ni si nga khu ur ga sa si ya min ka ka be a kam da gira dokida ni zinga kan guru no doctor da besa hu ai nga ai nar na huwa ho sagal obi wom lagan je kona dc hector I tuinwa tinga dc hector ke sia khariro a kona di kaun da kona di saban kon singe kari tarde na unwa tinga tarde kan hasnga ke na khu ya dinga ban kam om kam sa singe ondre sogor tapi area di nga ku ondre na ondre nga dc hector nga tra mi singe barden ding unwa kai tinga tsai habe prime minister in level here in lekha torta bes program ki tsya ki tsya nga go ebe aming ngaba prime minister an tsara kan khautwa kule ki ngasa khasa si bangaba ni go kha
1: councilor akam go re kanya ngasa a ngaba stina kam ni go se ga iswa ba e sa go ding kharis ke kwa tshoma sa nga se thi sa go di qarong a di la mi nga twa se di thi tae di thi nga khengi sa go nga ka ranga se kwetsa sa ro mona tira mo so apna nge ngasa se sa go ding kharip na thi sa go ding ho nya kharis na khwena a o tmaska iyo an qaw qaron aqhayna umad ma ngutin aqari basin khase ina thi ngadi iqwali thina di ham di thina se abe manqani kwa khase ngasa se qaron qali ngade aitima ma ba sen khon kha an khon khwe ba se I thin hanuk di qaron an a kwise ngisi ne khali pa a khaisqa khona qomsi kara ho thin hun an thin nga khan abo khan din hudi dira mi se I thin an qaw khain nana khura kwa se swa ai marita abe manqani ba nes ai
0: ama bese ngapha mise sada kunjinde komasa ke ngathi ke sada khona ngasa siyangkuwo khabe nga dagro mise nga prime minister team minister van then in agriculture man sa kutse kutsa no ngasa gasa siba ubani obi umle yi ama bese nga eleka ngasa ngadi tina khona ke siya uba populated tina ke carrying aro ngakinwa tike nga dagro mise prefer the ungu kandi ngisi sada dikona ni minister ana ni khawo ida ngisi ke mari da khongwa kusa sasa I ngisi before 5000 hectare unwa kwe ngisi 10 hectare ka khai aftan ka ngisi khamin ska bi di interest ngisi nga khwe dika so ngisi prime minister ri ti minister of lands ngandi ngisi nga khwe dok ni ko mari da di sasa so khai nga khwe da ngisi no ka opo ka ore ni
1: kwetsi ra ta titkira khuna sao tiram nakam da misep kesi sin osid masiga awuthi jiqom tige ali na danqanqa linqasina sisen khayina achayi tige isen obayi raha khoyi ngisi umsa khuku umsa kokubinqa ayi damaska iyo ye nekhwe tsam ngona khana kukwe khoyi yaxhofo wa constituency candidates khona ngcharis beres tidla misa man asas osase ngadi I hawasi ba maho khas the wasting up aidan thoru
0: ores ministry of industry da ke program ngwa obi omla da ke regional candidates na program roba nea as a motion in it say ke ngadi ra kungwe khona da wika motion da ke as in regional candidates in table say ke have currently has ke regional no ministry of gender ya tu inge ko ni ngasa singa di kung ku yana frozen ga an nga nda o hari ro wi ba nga ba ko regional ka ndo sa ho wa ho ka nga ra se ke benso na res na nga ira nga di wi ba indi ka ira ko ni paisa ho nga ira ho tho wi nga ma tho sa ma di sa si ke currently kam ko ni an ngi si kung ku na nga na ministry of gender ira wi e ka net nan ga frozen document nan si papira nsin ka regional kando si aqiyo ti kando si aqiyo kota ke ngadi uiro ba maxa ministry of industry
1: abe manqani ba one chapter beros aida hosen damaska iyo housing abe manqasna kuma sthali ba khura ngukhaiba
0: tide ke ngasa ngaiba ondre na hafta ka kando si ra ngatile ke ngaba ko khamins ka dira gung gung wati khamins ka bi di komis na ra before the league started or that was an ngari ngwati first kelen di ngadi karan ngari ngwa nga wa san ka tisi ta ko ndi komisina
1: ne bakam gako o ye mix istina skoli di umde ko ai ko we nga ba skol ku tina tona ngwe ba spar mane di sa ku ne ba ma basko sepsi ya
0: skoli di skoli nga ba ke presisi ngwa ma nga di twa seisa ka be da ke son da tse mix nga ha ang abang ngambutsa da unwa kuma regional commissioner sa regional abang ngambutsa ngusa mixi sonda tsitwe ila de unwa o tagen nga quality program ka quality principles ka nang ngabani sin house ge I o tagi dok nga sa gasa si nga quality wora I fonta o bi umlo tagi dok nga sa gasa si quality wora nga ma kada gen an quality ge nokra pa uesa ne tagen ko manga dispersi skola to ba si isa
1: council aban ani ipti ngune ngharis nga ha nga sa khon on the percentage kom gam ning zin nienda percent di a si sen o khaisa
0: marita bore ba mi
1: council aban ani ipti ngune ngharis nga kam ni kos ka wi 100% de khukam ni kos ka ngusi nienda percent di ngaya si sen o khaisa tin ani ga taina ngto guina ha seiga de di is sen o si ban ari is qaroma ka ben ani ban nga khaisa
0: and ya or currently taking as program ka go ngwe project nan di program ka go ngwe kham ko in idn ka ang kwa khasang before build food for work or food for work program or cash for work in food for work program ago when when go proposal and kai kan ko go proposal and kai la ka kaisa ti go bar ko na ma ka nga project na di proposal na ngisi be for be aina tau ku am jana ara ka of so go ka ga ang anu ka of na di program ka na ni ko na as go anu na go roti so nga proposal and ni ya shortlist nan ka ang ka be ti ga nga un ka ang ka be nga un ga to out ni an an

0: mati ira ngaba kwetsi kako uka haka disi kilo kanga uka nguang agam sa hong as a harvestan agam sing a commission ara nga se iswa kuna nes etayap amika agam sing a commis ti kuna ng haris ti beros kose duen si office nga mis chin disi sing areba mati ira amati iha tawuku ina hako chin koska ngastu sanat me chin ng aske haka disi kilo kudi ngusiba agam sing auga singwa Tisisin khasin tihunga, diyesega iso apnga, asna umkaisens, ito kaw kang amtas, tin harip enira hasega iyo. Mang asa, ko sako gando sarang kuru, aglamsin akomes, katin aglamsin akomesa, mang asa sako peros karang kuru, nadmari umkaisen din haribe kamniko sega iso apnga.
1: Rijito kalde sinaga sa development di, before the initiative, krak na, logo lag palang, kin nga ako ni si Rijino, nga ba sira focus. Local authorities municipality decision I think are good ke na pam nan krak nan ti tai do di nan singa when to the crews amaha so kai season are nya municipality ti regional council tagu ai ke kai se dok a positive ne ya sna de dok abana then ang ni ko ka khani local authority council and sim regional council and sim wan an in house ke MOU but it got taken scout season like Kami sih sih ngai berdoa ke sih agen, sih tak tahu apa. Kami tapi berasi sih itu.
0: Sekarang kau ni, counselor, macam kau mesti ige sago ding haris kira kasing sama sa kuisi sin doa tiga sin kom sin osi juga ngai turu sia ngai gi hai au ngai gi ngai sis koliti ngaba khusa ngai si dai ngadi dagwa ni ngai sine marki na ge toba me ogo toa ngaba khusa ige ngai khoi na tin hawai ngaba tin ngop kina ngoi ama ngasa kon gira ni kam dang khwas na ne ba kona ko khasi aisa se dagi ni ni sara ding ma so ngwa haruko khaina ko turu se sago din hunang haristi ka kam go ska chukan au ba wo sta sago din hunang haris na ranga sa sago di se arohan ge no di karong ka di se ku yo ma so ngwa tui cham haru ku khaina ku rang khaba nan as na sago chinda mu kha se sisen o si phati ku da gra mi khabe ga sisen ji gwa di da mi ji cham khon ku khon di ga u eso sisen lon tun ka khabe se le tsa o man ngwa sisen ta councilor ba mu ngi ha o be kha nan as na ha tui ke di se tswana khu kam kona khu ngisi ngani disin china a tai tha se ye tai tang ai tai tang ai ba ma ma ma tai tai ta si u tau
1: ore ni a a tu i kai stos kare ya bes ye ka ai au bi so sa ko ba mza so nga khu ye no tra pa stay ki nga ha a ra ge gal no
0: I don't know how to do it. Tige, kabinet kau dengar saya apa? Kau punya kan si tawa kengkeng, kengkeng kau macam ni. Kau cara kau nak buat apa sih? Kau ingat sih kau punya dengar ya? Cai engkau, si kau projek ya? Cai engkau, kau ni di insan di bas ke? Kau ni kau projek ska? Yang ni kan cai, kau ni kau ocean ngasih kau. Ngasih kau, kau kau ikut kau hati tak kira minggu. Ebi kau sih kau. Oh, jadi dengar saya kau nak buat. Tender saya kau yang kira ho, mesti ye mesti ye biar nong nosa, kami ingin jadi ho ni asyik ayo, ni aku nak aku buat apa nak, madi kura minas ayo, ayo tu saya kau juga madi, bapa ni nak kau tender saya ni mas ayo anda turun satu. Tender saya kau juga madi, bapa ni nak kau Councillor Abdi kon ngokude beko Councillor Abdi wabukke sikuma sireke ngadi Councillor Abdi ka goro tam khon ke ha khotini xa yasela ncantawse ina koda ni

isu apna igwa komro igya tenderan demaske kai capital pro ye gandidra min nanda chari gunga seed maske an ai siame o ira auchi kum khaisa tin ask na hakwena nana ai nkhanuka hold mara se khaisa tida gi nekwebjikwa nebkiqaye khwekunxa kuca sisin awuse unganxa khona uthi xabana ubara sithi 10 decimate 10 dinqanxa nthi ngakho kanxa sisenelati hiyage sadatina ngadi enqanuka si hold mara it must go sira sisinga qayed mara yi tigi ya qomuro nga paske nga dinisa dra dinisa uga ka dende sa tangna ba tske hi ne digo khona da gen kai ne dende sa ka ho uga tsum ka presentation nanga ka zira dio tilegi ra mong kham kon masi mali ha sa tilegi social responsibility program mani unwa di company za khunga sit ngela khona ko qa ba ete uga khuwe tang ngaba uthum ka ira khona sira ngwa uthu ira iba iqa ama se tsumo si mathi ngathi ngwa kho ngwa thi qoqa ngathi ngqisa muti ngaba mas muntu muti ngali gcokani hawo nga na na ngawasi wa ncinculo sathini ungase yika mutini ngabathi kadendeza wa mutini ma wase isa ngakho ngali phuma yimi kama snake la mie ngikho nge self enrichment ye kudendera na u khabeni khu kwa thina mbiya qhunqi na ngakho wat ma thi hola ka malisa hasko khwe cathi ngxo sna cathi ngidi lifestyle inga uyiciba ra umisedi la mie sisa ngawasi bangwa ma wa cha uthina ungat ma sicoba cha li khulu itwe ngathi ko we khusina ngawasi bangwa cha cha with me sisicoba uthina ungase isa tinga khon tinje ko qaira khon hia ha se ina tida mire se gena dira ta use no tira je goromi perodi endira khona sithi cheza sike khona yendas di qum si cha khabya adi ise ndi khona yendas on go see on the CY on go see on go see CY on go qhinina siya maqa on go DCO ha anokhlam sa hadu ma nokta id ma drami e qhishnasa notike green why kumnye to kumine gaya chede je na ne diming as ai dikwe duwe si daga beroni grao oda jika dida ngla admara I Sat kasi a ding ibi tuitini mi bai nok dagin ramsa no ba ho ho do mali tits kasa ta si ti si a ding oige bele tinga singa ba ore of the an sin kinna ge sin dana nokhi tegene do ma half masko dai di ma dire mege ibi nga ko yini akwa kita ko file na si file si wo tiko wo ti ore fala ga ti ko wo ti ge ge ti u ga ra ji kwa nga ike ho khabe ike ne ba nga is di to masko nga ba na gurite ga license a chai do masko nga is khabe ba Ora ke diara din dira ka sithi sithi din dima hawo. Nganga nga babi blab ke achayi di manxa da kanqela msenqongo. On eh ya kwa muwe ke iko wawo. File di ba iko uthi of tikana msise iko uthi ya ke yoko muwe. Ngayi monira ngani wawo thi oka minyer ore of sadike si ne harambe space normal masko tungu kan okhwa tsho I base normal igicwe di. Wasa nga isithabe ba chayi dikwi mi wasa so nga di khari khuron tingira ha nga gura ha tinga zi kwena di gandor di isna nji kwena ai ge khwasin kon tindok nga wenge I sing angusa tadi isna kumara mi ai ai gwitz ge khwasin me ai ge khwasin kon tindok nga wenge habi ge ngin ai ga nga basa di ga di tindok kisa it's ma ning an huwe tska khab ai di tindok nga wenge khabak nga ai di ga mi khabi nye tsa ba I mundoho Sika dinga din in kwenang eram tin. Nadi giraha. So, kese kum kiske. Na perodi eits ka si, oda kwenaramiba turo kiske. Nesis katai moa pui kaihabe. Ting na kai didi, kanuka tonko by nui tadi tip kaintina. Ting kanuka kaintina. Nan undia huaisa, sang unsa huasa rosa. Namblag is a nuisa kui wai. I khoye mung lahu in nuya se sisin. Nebate si tisigo fala ma kasan suk nasigo ma gang si kanam sin of diet sa dikang husa tsugo hatinza umtini gang sigo ma ga it nza nzi dine to dine a debay ting la nzi marido ho katsuho nang kama kautsu. Sia mautske sitsko reception si nehona dagera ma ga dirami. Tigi
na department sa khonxi khoye kunxwa kha ichapa ithi chenina ko.

Hayat kian udah yet kumasa. Hayat a note gandosia was it din gagao. Otska din yeo. Oda gene dida mio, ti ama miodra. E note the gedo gaman haro di titama roques ti urit of snagedo an eco quesagima. Half gene di ika hung unagi uai, preldra, malissima mara fertile. Mi gagaba. Undi da sada si simka kwira da tina dong nuiba yelen hongko na ngadi khoro du guruba da nam blagi rode tina ngakoro di nui si tika umsuna ke ma ti no te tika si ti diyo I mefro van vayksa da ge ma di ska khabe miyo ka ski mefro van vayksa da yes da oka iya ya yang undodora nganda doa karuge karuwa kening ginet kara gawen kaiskwa di ngangwa di ska khabe rami satska ne sigra kla oda ge jenda sige si tira jigin no ba si nambo si tira ge hede da miyo Oda gadiya nambo usang ngai tia dinyo. Oda ge madira din. Oda ye ge ii da ngisi uang ngade di dirami oda mabara chachwa. Madigo se ge kha ge koi sise ne itika si titika gara koi di sise ne si titi kuna di kha itike da yik dadako ngawe di misa ngasna den anre. Kalkasin den ngamisa. Uichi gara koi tina ngumsa di. Habasa ang imut ii ngumsa ni biba chitka isa. Hu ina da san wibu kayo. So to know to tell us no. Man uns a order in a diglach de jigitra jigi, sitra jigi, madimadin una, timadimadin una, a coins of hage we, a ditini me cloud of mudidas in the Nanada gang, it's in a diglach de Piazago Berosa who alfusi gay, obeha, discussing the conasio telephone and around my tea, kaise duha, tea, quenholan, and can go caruha behoed, ma, dear, or did I order get the adiota? Opkin alfusi in Hunkuba. Alfibu akaikata. Onisa darib karib of kandor sagariba dida ganisa dinyo mabadra chachwa. Nantin ye khuna midra sina. Se ye gam disi kaisa ng ayron kunara neswap ay ma kauneske kaisa ir ay asa ti. Kanslap tiko kwa hude. Tao bip kia ti lam kanso lab gati genet ber kiran ore ro khabek nanya hagi an lo khaba hagi a tu ikhulona kanso lam ngara ni lo khaba ni wa ma se ikhulon jito ha ha se ha khali gutin ali chin isiske nesa se de ni ding oro ngak ngati next month this starts travis na gore

Ja, ngani khona. Kwenda qhaba miski councilor ngaba inge xisa qomusi lobo ungangqani xiphi inqaske yaqhayi o ngaso ngqwa khona da ibe dibayachatwari o qosa se trako o singasa ngaqhaba msti nqa qhoma isti dananqiremo anqisti nqaske mo oyike strat lekhna chai qhayqa ngikhona ra qoma dikrami ngaske ra ha so xhona ngcharisti berosti nqiram sti kwangqhana ubdinqa lichap ngwabke xa xharisi kunani koqa sihaba xhana ubdisakun ayicela siyaqaqa umayisaba thi ngabathi kancisi clinics gaqomsiba unga

sikole igqancisa iqomziba unwa nam waters gaqomziba unwa agriculture gaqomziba unwa ncisitskra genders berosti gaqomziba unwa ncisitskra abanqamu gaqomziba unwa otske nga nga berodi singanke inethanqoriye ikona inge anqhanupti are cha ngwalidra miba se ina nga constituency council nge nqaba qhanupqaculi cwi ora ka sindiya qhoe manqwa se yo nqaba nqwa ba se unga qhoya ngqhalibi thi qhalib nqani da nqwa ba se ise ise singa subuqhaka thi nge nqadi ha se ki se ki nadira mi ara lekh ne be gabare tikira mi khanga ike don agam sting a commerce ding ram skundu nga sa unisi jang ngum agam a commerce nga ra nga se mu iswa ba ismu ne sa tida bundo khra tida nga a odi nga nga ba nga tida mu mu se iyo e tinge khona ra mi ngange ngana thi ila kine si ida ni kose ga iswa nga ai konga sa ra mi cham dis angona cham dis ngona nga hiron kira ma qa uti che khai sa ra khoin ai ki noktra in khwaqauti ratam tau hi askela tin faron tin nok nara tira ma qawina askenesa se ide ibene harure ti next ma qisa stars taba siri ti kororo yame amadinda khona ngoba xa usenthi madinda khona mo senze iqhish ngasa ethi fryski that's ke ngibona ngichabudi kirami ucha mata skose byongwe ba madman ethi madma khabetsi qarini uwa nethi uwa enqarini uwa didese digula ta sore ski nebasko le diga maro sian uwa khano tshene disira uwa kha e ngadi ke e otskidani khabuthi neqwasa iqwethi qwekati isin my father tatwa tima lidira tatwa dia we've gay ipura life sira ipu uthi khay khay tskwa neqwasa ithi uthi mathi asikosi sakye uyiba doch qura khuje kema e ayiska ku check e thi Kato e huiha iba e pa dida mire. Seda, edit karu sa sa gopnare. Ane ko nandong la hutre. Ane ko nandong la hutre. Netinies nundi da ma kaba kome. In Latin is and Tinjago did a routing and music the Yodism. Ring me so in that thing to go get the other day. Could I go to Maragromis again? Mayoral cleaning campaigning like an outcast man, Alini Hassin, Alina Sadrati, who is like any that was him asking against the Talon and winning Harry's team. Berosti khiba honi ra chotwa se ise skin la sa dokhoba khuge ngang ansan ware dige ne bara mi ese kwetska koseka i swap ngame e ngang ansan ware ti idani koseka i ostina idake swap ai ne bara mi ese ske community development committees CDCs ti gudra mis ngxamase umkhayisendi comedies kyame thi ngxamase icayicwi an khekhe kucayicwi an thi mixed settlements dinqasa bentsingira nqanqane cunqela kulo xa u council lapha councilor honorable William Karisep kenira ngxabanira hase ke icamdisi ya kancasa yi abangqamani cha ngxabangxusa sinira ungasithi charity abangqoda na icaskin lesa thi igene di ingxusa xame xayibenira hase ke mixed settlements the open space drama ye khabe iski ngasa khoki dutung lang an zonga thi ngongona ngawt man thina mi kharu bare amen yali kharu thi check rin khabe dai na no khatai

Sina kore next month by Star Season 5 the drama swap ngike ngali isa kubungaba ngayine kuthi singake anqanqa sithi San Velvetia Music Production skin iswap ayi ngqhaya se NBC sithini iswap ayi NTN sithini National Accounts singa ngqhawa se leli inqaxa sibe balangxiba uthi dana qhanqa se number 2 ungase skin isa abara ka kose ka iswap ngarami se ike ngali ixa uthi hiya ayi singqakarisela hadi aroma inge khona wanqayini la qhayiqa sinse satrathi di ainira xoxa ese ikhoshe inqep a nbc cami a season 5 sase tk xa season comes the finals last game is up a ne qhabani la xoxa ese nbc sti ngona up ice king last athi sunathi di again asa asa episode b ngaleni la xa wese sunathi di asa episode b ngaleni la xa wese inqaske nbc cami a sa nganqo wese ikhoshe inqep a t boom starts ainira qhaba xoxa ese cinqa inqep twas di ainira qhaba xoxa ese nbc cami a tika nqani kasi swap ice king ese athi YouTube hani da sao kau kon aroma itske mana tedi ayi ngai kose isaku YouTube hani da sao se ike di gira mi se tip kara ngai aku ngai onke kah kah ngabati ngai sara sayi e nisi sara sayi e ting anan kau ni da nisi sa horai ting kue se iswa pngas ke nisa se i top again nedi e ang apa hase next month lai sasta season 5 di gira mi se iswa pngas tige kungsa wow mana wakas neng kabe kaki haga disin mana nisi da ngubu sing ti itini kose ke iswa pngas ngakwe da hiya ngisi rang ang horukau da damas kayu da maho takau dan aromas natski la aing hanuba uwa satska nisi anakau pidi ngaya widmas kayu studios uwa damas kayu ngari kon ngakau nagara di ti ini dia kira kira kau di kami swap isne yang ngorasa o itski nisi swap aing ngakau bulat kira kira kau ti kon agus kau skan hua sega swap nasna ngai pati ngabas naga asa siwa ho pati ini diski iskap kah ya mi pasi iswap nasi nesa tiga dua kobang miring.

masculine. Tata ngcisi dimi riyame dida ge mi bae se gimi squa. Dida ge ngcisi dira mi onise ngcisi tata ngcisi zanta. Tata ngcisi zaibe ube. Pan dingi dage chile ge tsimeng ngoko mi bae kama. Ige hanuba huni madare ai yugan kwani si iba naba kaise kahusira u ai imarisa kahasa. Tsisi nana ai imadare isa. Dida ge ngai riyame. Hanup kamade oktura jeko kani maosi ni paisi. So neske hardap kari bakura hoi komusi tiramie se iba. So ngadi gui gyan kulak tingi ngadi gui gre kaha titskira nau nebas nebas tira kang wa. Ra jeko ngurwe ke kogu ihi tingi dagi doa rame dagi. Tira jigi ngaba husna dagi gi ton kwe pha ke kaba neberosa wa ire digi mi bai. Idan labe rosi sna si kasa si bahodi. Halagin labe rosa ngwa sna no khobal kwa ha. Madi iyo ira kwenan unka wase kwe kwena gaya kwen kwen gini ngunzei. Suru di sne ya kwebki. So ne kwebki ni sisa. Ngabas kesi kwen suru di na kwen wad mara isa. Pa ibi ni ngayip kwa karudua opke ne kwebara ngaa. Opjuga orewa bang nesto si go ha si senda kwebao. Oka ngaida go nok phaba yuwa in ge ngai amadigo this is a hundred of $100 you go see so ne khap the five ndina sida kan abre khap the paisa kra ho oda ge ne khap na ngisi ngai khaba se bonde na sa go sida ge ngisi dwe de sin sara pai oda ge nga khoi kon khoi nok duro khap the sa u tine da ne khap abre khap the paisa na go ka kha sai main club is kwa haswa nga main club is da kwa paisa kha ngaske main club di mas kha bi abra club di sna go main club di bi nena sda base nga sa hosta no smay kha go uen un ne club di tsa go uen tsna kha bala ga nga obge ne kwe ba kha ba zero balance ga go nu obge ne kwe ba zero balance ga go nu kha ba ore of this dosh ga go drizen ti kha ba sele ru di de bi gira ngwe nga kha isna da gore ida khon ga ngai bi do khon ngai bi madare obge ne kwe ba o ba sur de nga go ni ati o di gwini un se ti ngarami ese berodina ni marina madre karu di gan aibi ma oike ni di khuna tasi bani ngari ngui se ne ho ye tasi nan ne ne ngi midran gi ngan gi ya tasi di dramina ngin gi anga khuwet ki di basin wa ui pi ai kon ma ai ma ikira habet ki ngui chma padi gi sira soro sik dan kam sen ngaroma ne ba karu chiti kurisa ba o amre

Gaza, Extreme Eagles in Kwai, Nambosa Yunam Okongos, Wanderers and Namibian Navy, Afrocot Lions, the Eastern Chiefs Kwai, Sige Tigers, Namibia Correctional Services, Kangadi Kamui, Adratikam, Zimulan as NEC, Taram Seikan, Dunaski, Makavan Watsagarake, on Hunara Musengoski, Masang Helgas Tabi. Ai tu ke adirek na hasing ya kasna tara ke apuna sina kabara ke pa to ke chitra ke so apuna ratsing na mibia wrestling federasi sarating hoptis lasting ke kam koron ina ngaba ko sing uye ida mire ngas ke ngona tisi koron a in kom ngura stui ga kam koron ina da ke ida africa ke ko roman champions ku ngua ko sing uye ngas ke pretoria ngasa ida to ho ba mire ngak ka bang ngas ke ida di kam koron ke tisi tuin a uri din ida go sia hang ha ba da se ngas ke ngak ka bi ki ngatira klausen maske uning uridin sidin ngani ti chin munang sain uridi ti tamang uridi tamra china bo sia khong on ge jari tam corona ti ge to khra mi se ngaske kharaga kuna ni kunga da kusukru mun sala khaja kurin in nasing mun khaba ngaske senior of course ki ngati goro klausen ching ge tam kun ina ati in kha khuwe ni ngaba ko sia sing na se ti ge to khra na kha se ta do chi aba ko tra ke so apna autom ngaris na tengle bas na kuna abegi autom ngaring no gutin ati ge ne sang ma apna toni ras kirami khai ai ge adik paisa autom ngaring no gutin ni de dewara tha cha se ka de nami bi ap chi south africa ap chi ra ge abarang no gu se di da mi re ngas ke ma ka pan oi ge ngatira ausen se nami bi ap chi south africa ap chi na igira tausen ta do chin ngam mudra chin amda sira so apna a kabis nami bi house racing skrang angan nani ndc winter cup apke omai ke khari khaga ngwa ko ha ngona this is a main cup is ege chaka ener tirami khai ei muti ji araga kuna ha kun nga nga ba isi ko sen kha araga kuna abin ngu ding ding ara sin chi tam go chaka ke disi yeder ku ge I man ora chi khasa ke disi yeder ku man ora abin ngu ding ding ni ha se ti ge to ra mi se ka do se ge ngati tam ngu ding ngi tna ona this is main cup is ek ko ha chi as ke chaka pener apke o mai ke kharib na ge tadi a ha ji ko ko ha ti ge to ra mi se da to ba antare kizamesti kauna chi tomdagira inga sangla kula dunusa chi inga kabe sidati mang kwagirin huru agudi tu fisik tanga sagire kya kap ko ansa wireless doset in chemistry chinge esangla kuna kore khas asara ko cha chi mang kwagirin huru agudi tu in chinga ba ke khas ke apke ke ko ansa wireless idi da mire sedang nanang wa maya se in to ko ba ansa kebna sa chi ap china kebna sa esangla kuna ko ikare kore kore khas asara da mire khale in kwaza udul danako vetbien tabete godagira to khoba ni danako vetbien ni tabete godagira ufela tabete godagira sira kain maba oreba dur kisa mistikna do chidani abasi ari sorosi kan gamsen thurum lan bangus kose bisen suze odavi chitoba khoda to khoba wakta injimichi abaid mire

Akronab, Emmanuel Azamoab, Nya Agana Kungab, South Africa Nabding, I'm a steep gay quasa say, once in Kwaman, with a unicabe, Kaka cover deep, Ogan Kung, and Na, Nankop Nana Noku, Bahab, did he swap Naham. I doing whiskey, I come to the doctor's about doing Passa aim. And get a me, Akwen, ear and aunt, the Kungab, she said, Africa, the cow caddy. Ya nira tuwe se ide nga ishna uwa se tuwe aisa ngari sarima au na di nga hindi. Kayi nga mikasi nga mkare khasi ku tse khanas di maam khasi ka kota nga se nga ako ave tuisa idu ing uisa oro chidi kako a main uye kaisa. Nenke gomi kana apsi Saida Afrika apdi kai kuidi nga sin khasi bat haru gais aiguan hongko amsa. Ebola nga ipdi koran uisen sa Democratic Republic of Congo di arship nga sike kabaka skifu kari. Ya Rwanda phama qasa em kamdisi ngonang a khauba sthoda na khasi phaka has ka kon abantu wa oni khorang misens ngan on osan ip disa khokam sti gutsa dige drcp di ka huse ngwa khan ngwa ku di kha ke an khane he kongkop di torop si em kamdisi ngonang qasa khokta hase kai ngong a e ai was trap ai Rwanda di whip kha u ta hase ske nga em kamdisi ngonang qasa ngan haristi kai twis khoda na khasi bage twing twi Kongo ting hanuka atuise. Wakabiski ngang a dani sang ngan sada sistina. Koto sang aib di korang imisendi. Ia ebola ng aib kimi idi ay we am tamam. Em kam disi ngonang asti mi kubaba op yoko mi. Ay dira abang abot kaisa. Asa kang tingkang hob. Abukavus ia tabagas kivus na. Namas tabago nuri hek kaisa. Aib ke ko kain midama I isen ngakaw kaw na. Kain asa kuha damas kayo karong an haridi. Ia kabagas kivu karib di danang as amtang nama di khuha kaisam. Kongob di kai kwi di ge ngantop ay nukhobah niraming kase e. Wali tse khasin harugut kai afendras ia ha ta a ngo au nanet hap na ki kai ngas ke hori am sisim amderan haba. Maan ui khasiba ang kholap nga kui ngas ay amaisen hasem. Danasisen ui ramaisa Paul McDaidi ke gomi. A tabinga ora wali kan kau irani di toropan aromai hap che kom nasa sing udi Strait of Hormuz ngaudi afendras disin khasib an kholap khabarang ong ok kaisa. Epyo gomi ngang harugup kai unikuris mi kuiba egane kurip nga damaska yun wega tam wadisi che tam disi hun an kurip kemi si nga basaran ang basin kaisa. Ngonasko se ha an ui khasika ngona tam disi agan a ay hori am kai ngayiptabab asisin khab nga om kais aroma. Ake DC wali tse khasi an ui khasi ka unha. Ho ui ku ia total energy scha. Tam DC kurin karu ha se ke diye ka kota ha se. O khabe da tse stina ke om kaindama I. Tse tadi afendras di maan ura khai ku tu se ha. McDaidi ke afendras di huriam sin khasi ku kwan sa khaip naga kwa sarama. Khaip nagu uni sin khasi ka DC kwa sen a. Tse khasi di sin angkuri ku ngake a nga pa. Sini sini ngwana am amus aroma kabadana kredi ngwan di de. Kanang hu sing hon, hup ngay ka ching awas, nurasa sip ching abosa sip ministers. Lucia ipumbus ke namobiyang anako chao chao na, in uwasa se taragu inya dwe aon, sisa ning hup ngay nirakay kuliga ngokuwi. Institute for Public Policy Research, IPPR, keng istikoron ay ngup green hydrogen kredi di bagong an-an uwi, si ganap keng obeka kaysa kay di sisa nga han hong in, South Africa nga na doing isako ngamkaw kayi. Asking Juan Amsego Triuda, when the town of Sauran Juana, doing our ear case amiss a yah, no person come.

Kain kwa gerke blunderi di Namibia nga mati Exodus 2 iti tam kwa waka Tumek nga maka ke hu disikuri khasistin akhasi bang kumiha Naske tam disi kaisang as kaitap disa hu Ngona disi twint as kaitap disko se tam tua Tsi tam disi ngalim ang nguri Donor tahtes tam disi kaisang as kaitap

Ya karu sadadi sa gup ngati ngaru gup ngonan ngonan khaba kore sambu igras se igras tande basta igras tamaskra iyo anu u khun gras sopratske wana danhe wa qanqugu ay sat qaruma uha nebe keba haga haga kaidisi miloku di down soros sobosun uhwe qam di sikhosen qadlo kuthi khwe se di sikhosen qasen kweqi hoba sendre thi di sikwin qadlo kweqi madara re qampa gra Keras Maxi Petka Ting Sobrat Angamsa Legrandi Aundi Keno Hova Karum Wanha Ankainsa Satske Sawaraka Amatsta Huna Adan Ha Aunisa Hunatskra Ama O.

ngwili damaskara iyo dare I cui I satska cui a cui cui a cui a cui Buruha a amai ngasana nampaus kuri srude aroma aroma nampaus di Mario ngakwas China kaisa China China China kui China kwese kwese sa kamire nampaus sida ge ngasa sida China. Makaraha dola baba kwa kaire sovereigns di danin kwasa kanda guta tam kilos di real good. Kwa ha anin ade kwese disi kwese ngadol kuti kwese disi kwese ngasen kweti farke araga kwese disi kwese ngadol kuti kwese disi kwese ngasen kilos aiti nanti sesler hoga ngona disi kwese ngadol kuti kwese disi kwese ngasen kwe kilos ati ma mang kwa hea kwa sa sobra eti kwa ha take away kombo di ting kuki di tina mate swa sa farse singa heta kanto ku ai hore I ngaba sarire anu sen ama ka ai sen ama sobra eti taba Ado Bukovitske Saura Teddy A Witzman, Hankus and Nira Unha, Nestan Gay, Wakunara, Kongwehe. Megabuild Nutwise, CO Hambir, Plicha Ganina, Hambich Ganitin, Kettle Ganitina, E. T. Nabahut, Gago, Megabuild, Ludritz A. Again, Diaz and Pismak Ganina, T. Megabuild, Randomon Gari Amyain, Soap, Disequation, Sitam Disease, East Gate Sobbing Senders, Tabakoron Ganina, Watama to Gera Kongwe Huge, Yidure. Chobis ove kenda tsasipa saura ngaunga sa hon a hore disikilo khrangu di bag prophet cook cham miele tui ka disingona disingan ngatol kuti khoese di kosin asen go eti disikilo khrangu di golden prayer race it's ke tui ka di chikam di kosin ngatol kuti khoese di kosin asen go indiran ama disikilo khrangu di Chobis brown kama sai gere tui ka di chong di kosin ngatol kuti khoese di kosin asen go ama re chi hunga chikolo di khrangu di cb mayonasi chi hung ka di similo go di all gold amari sausi di combo sat ke hung di kosin ngatol kuti khoese di kosin asen go indira ho Tam kilos di nino umgung aus set kiram hagadis kosang matul kucing kuese di kosang asen gue ti koro gai di si kram gue di panedi e kui di situ ngatul kucing kuese di kosang asen gue ti haga kilo kram gue di real good mixa karaka anin tanin anin lari ge kui gai di situ kuese di kosang ngatul kucing kuese di kosang asen ga ti tam leader gue di kau I ngait ke ngonakam Koro disi kwa sing adol kuti, kwe se di kwa sing asen kwe. Tino kwa kwe kwen hiyam, ngaw nga sa, tan kwa gu ayi hanan, ama I ta sida teke we, spere am kwa ngu, tan om sina, anun un aroma sarisan uru ting, a kwa ngu tina sarisadan uru re. Sander Banks di, top ayi kaip di, unin huru guje kwa kwe. Aya kauda gere aya kaup ki akai ngabadi namibia ti wan amsade aisa khu aista dance aromanira wakuse ne satrache stam dis ngonang a straight up this aguge wadauka independence cup agbams na kloban wa gau ip daba tang dukaru sanira kuruwe ba weka ngaba si ching hoba amsting huruba tam ir hore sang wan amsan angasi man wa hati I pay Strukorogum, Nan Hurubanida, Quakwanase, Kota Hahuyao. Navajuske, Amsa, Junams, T. Mighty Ganas, Tiran Agunida, Ha, Nava is Junams Araga, Niran is of a Mighty Ganas, Agunida, Hagai, like a Quakanase. Sagarkisa, Hoske Asubu, Pay Blasta. Kuchesti kargiske satsa tam khuru khanga kansa tam disi tolar kutuka ra ithagaiba oeka amas aroma epsa khoba am web ticket sa ngui sa tam disi tolar kudi madare sa madare re itzke vekep itzke web ticket sa kargisan wan u sa ababna sang ab ainira siba sta tui haga khanga sta ngani ngani tam ngani he sa Ain Damaska Io, Pai Pauls Epsa, Sa Ga Ain and Abab Ain Honglam. Ta Amstava, Sin Amas Tin Gay, Komsidama, Pai Pauls Sin Uan Gay.

ngona di si dollar kara ma dare ching koro di si dollar ku ke qari maris ase web tickets khaitba nga am di ge twas di twin a ir ni ra khoba am sanel banks di am sa top 8 type ni ni nguruka namibia ai pais di am sa sibam.

0: Ndira karoti takavske beritane ba tangwas moro dimire.
1: Tangwas tangwas awore sit tangwas tokuba umayike bunga da ge tokuba tsaban kankane ra ma koen gigi ngari ya South Africa ka tsaba koen. Ke go aka iste ke ha is marina ma iste go aka iste ke ngwais. And gigi tokai koena ge ngari ya oge go tok. Chief ya na go tan ida midi in an sama neso na che on the way taba ama sender si guda ra mitse ai. Ngaba ngaba chita ngasali e nga hore neso na che hora ka tsaba koena. Nama continue ke go aisa dutina sire ngaba idu gaban ko ngi ngi ngari ai tinge kona sing kona ke u tinga ngwana ra ma da gao kuduma kuduma ke khile ida ngausi sende e ida ngwana nga hora ka tsaba koena mi ba kudure to ne nga hora kona to no ngwa kuduma continue mi ba re shishi ai go la continue wa clean ka mi ba re dikwa ka koedo ida tsaba on the way tsaba ngao tsikwena ga mi ba ai ma ida ke sing nga ngusa Africa ba ai ida ke kongwa iti ka tsi ra tsa ngwa mo re
0: Bye bye, gun guns.

0: Timi, ha one ni sira ngauna, ngau to ma kwena me ba kaus na tona uwa kongi ne kap na aroma ker kipting anusting area msa uwa. Si wan hawa ba tarasonda che thauke ha a tari tari sen an andro na tora kus aroma tangita go apti ore apoge khaisa che jauna.
1: Bye bye. Bye bye.

0: La tlhalotse ka Zulu ndine sineng ngadi khosa go kaeng kwa sti mireng.
1: Kaeng kwa se ke fara ga ke sona ka nang ora mi. Tsira ke tsira ding ane tlhale ntho wa sina kaeng kwa tsira mi. Tsira ding ari nga sa dra tse ai ora ge. Extraordinary AGM sa ga unha. Ga bra ge to. Ma ma se ara ma go mai u tsira ge. An anda ga sikran ka e nga ngi sa ne unha. Ai bra ge go mai u ngi sa ari ga ha ha sa. Kogo tu nga uma khona nga una ra mi pare ma sa ga ara mo ge kan do sa pel kha taru di komiti en tina di abial kha kogo tu to mi ba gure idu ta ne tin ho mo tin tik kha ni sa ra ba ja mang is as a khu au sai kan ga sa ro sai ka ba
0: kan ka ba em

0: Lacha kuti kazabit ngirapchina ni maqen gwas timirin. Qen gwas.
1: Moro qen gwas ra dok kanga sim khonga samchi do wa taun ta bedere. Ta buru khan musa chi da chi do wa taun ra. A qai ko khore ban ngia khonjeng ngi ka sa ne sa ma plan ko kana do. A qai ba ko khore ta be ba ko qai ba ko khore ba sa gir dun na ska do kuma. Ing na ska a qam se gim der moria sa hu a moi refir sa hu tin si kuchina kumpe a khaisa piri di khaisa ko di chong gran fiskal nikta ra de uwa di gromi e pers miri miri aba kara di uwa piri di ge ta biri ni fer ba de maska yu nga moria hadi a nga ka ma vinis ma khabi tuwa nga khabi ure ma di gromi e sino biri na uwa nda khabi ho ma ku ne biri na kra ko no ma ku sa khamire de maska yu a tangi ro se khamire tangi ngui se san anda ma ri atna ra ha ku ge chi a paso ba ipi ge do ne prang wan apna chama moria refit a moria ai moi refit si ha tangui ra uwa se mri kam ngwa chi uwa nga tangui uwa obu si si u tangui ro se ko tangui se a tadi a khansa sa diplomi chi e fa pram sa diplomi ama ko giro ne tangui sa gra mu ko cha do paso ba ba peli do mi ba a ne ba tangui si di tok pastor si uwa wan do so ko ngira uwa tangui si chi ba ne ne ko ngam tan kwa ne mo di fisi si ma singa bara on khabi se uwa se di tok en ngana sa gra ngam ko na do ne ko na contact de masko di da bin ura khamiri do si da kan kham ngas ne da ko na man kharu ba tra mi ke bin ura ba klas ke anka ta khusa sa da chi khara na ve se dong ka ngi se uwa re di ko do tan kan
0: Gun guns, bye-bye.

0: garutin uniko ya gase au garib tinani ba gain kwa stimire ye
1: ada gain kwa stimire au rest shida si goba gan gan re kai sama si apa aroma kai sama si da di kai wiba gase ya maka au rest ada tesan buku buku se break si aroha sa badarpan komo di ska badarpan skira ari sadar dachi ngusa po si uha aroha sti badarpan si ari gam sadar dachi tim irdiga me ngusa ra po si uha ai no a warume jo an an gaide absolut waruma di ngusa chine nguske asa komo di sa ngunsi am ais mastin kurun tega sa zawa wa konia alo khas wa derben sngara ngana ali disir digami bose hare tamo an an sia da wa ske doch wa kali au kam kali au nya kar di di stok kar di khaga chip ka fa yve sta skoze si o stina phaga kai gu china siri laga da ge doch ni ponster kirket na son ta karap ai koro ir digami ni hau wa kali au stok kar di kango gu chini si anzu ga gu china agusire tengo anjela no tariao jam si khuje aba kai kan kan si awores mi chi thaisa na vek sa uri di gau khuje
0: galgans bye bye.

0: Ka karuti ka sa kwadise tsena ka tsa go ka ntwa se dimireng.
1: Ara moro dimire ore ya tshito ka isa mashe tayo tshito moro moro go dimire tshida do ore sta ka go se tshito nga tore. A ne ra tshiso lo tshita ke nona e nga bi kha ba sene sta ba. Ora ka ke tsa gemes ka bara ke ka isa tsa nyusa nga ba uwa. So nga utwa khona nga ura khona mi bare anda ya komse kwa taisa da ke an class am tshita ke ne ra tshiso na tshe nona i IP kha ba sene sta ba nyusa uha way forward ra minusa aiska maridrati satang class am sirang ngasa ka khaibat magra yo niya ko ne ngla class ko chini khaibat ja tsai khoi khida khanchi ili news ba sire kaise ya palangre so ra chese ngone ngari ore ara to tsai langla besa khorba bire ngwa studios ka chi bye bye timire ores
0: kangans bye bye
1: right
0: lang ngusi pna da gesa radisa ko ding amse go achi dida ore ara cha ba go qhabala nqa ngus ko se wa qa indi miti cha esa qa nqaiba a inqaqo esa go kunqa khore ba ture dida tokoba mereti kubaye tiqi sadon qwami chida nquisen chida longqalisa awantina qwaqa chida daw qala ka qwa tikwetuwe don qadi ke ngudi abacingwa go ikhabe ihasan qhab ka khusan qhab dida misizwa qwa kubaye.

trap, trap was. Trap, trap, trap, trap was. Zij trap.

do ada qinqosti mi resenda disikorong airo na mang wa netse kam qosti ko se ikama bahu iske nesatsi kam disikam as qaitsa up disnqada ha se irege qama sibding app nqa kon amqasene kama pnqa idani qhaun qaise ke iting anske osilishti ha tse rege sada nebane disish ko se ninqhao se ike qamqandra qaun go insatsi qinqhaun qaiba uinqisa ke sama sinqaba rinqa qasti nqani shaho nesiskrobetsi no ba eng apcha idini qinse qhaun qai qisele gira qamqa rigida qinqasti miti sada disa ku nqa korore manqwa hanqaron nana dani koro tsiko tain danqi maba ise iqisa se inging harona as an harona tsiko ukang andaske qwan khap nan gro qawna as an harona ho tsinqa muse iqisa khabe ike ni pastena ning harona ra qa khase ike abada gro ke informanting khwan khanip ap gro ngurise atsin ariza gro ngurie se ike ni tama si skriven ari gro ngurie se ma amsa dama outcos hina gro ngi ds tama si skriven top hina gro ma amsa dama se outcop ngap ngami bestina ike ngwarona hases ke sadari ministries outcos disa kwasa gro ma namabi abdi navy sa ngadi ise ukuko ma toba atai foreign flagged vessel dirami ese nqeng oka qhub diqhub hina go nqadise ma amsat maseng ayisayira se khayas khayira se grosi illegal fishing dirami ese ma amsat masegro outcos ngamibe iske nesaseske sadari outcos the ministry sa namabia di navies ading aba qisa kwasa groma nes ngamibe iske nesa ngadi ku navy kara routine patrol dirami ese I season karati hurip ai tsira koma ma qaukaneka maba huku qhiya tsi taina radidi sei ke nqe ngadi I patrol dingau nidi I qauba ko sia hon ai ma amsat ma se kronqi au ko se ba ti kara ne ba informanting hon ni ami ese ke nep ke kai ne ike namabian navies aroma sisa kaise atai khoe tira mire ji ike kromi namabia pti horip ting a barakota se horip ei barakota se this king ministry sti ngkaiba aus ministry sti ngkhaiba ab romeo muyundap ngaba gro khomse ike e di ke informante khangani para ngurise ike e apke kaudo informanting hoang khanip uha ang hwaron khada nikosi skra ing op ira ngurie se agriculture di ministry sin ge asa commissions land reform advisory commissions avema ngan snasa ngiko a qaumai di gera ngurie nedi ise ege asan anina nedi e commissions ngani sisen seko a qaumiye ingeni ministera avema digera mi haraka ngaku khun ngami pe iskeneza tiko sa se qhusang khasipti administrasis ngami pe tsi no hoba qaraka ngaku hudidi ngai torang oidi tsi oni ha se I khunnan ngami beti grami ne di ise in gini ne commissioner na turos ne ngaptis ai ko assistant ta tsini ige ne di ikomedeni ona this is
April ngaptis tam wadisitsi dam disiko seng ang ikrip disko zening huese ike e. Di ikeran muri ekaudo. Gladisang aipke neva di gengera me, nidi e ang aningo. Ne commissions ngai tome yeti nesisen gani. Di se e se. Di iske minister sharami agriculture disa. Inge Samuanis masking lang ladi kuro kom se ige e. Man geng huaro na noko ba han geng huwa na itong ayda gra uwa kiyo. Oda ni kaon kakura kuse ina huge. Amgasen hasi tuyari.

utas ne di ENDF and desa osona military base e gro itsi arisna da gro sarang wanna ngongse iskenesa hopas the ministries kerami tsigro tsitinga ne di in asa soldana in discipline ba unhatsi qisa sisisen ne di isenda in the military sisen ga nganga se iske nesa ngaba koro komse minister Franz Kapofi ansna special advisor Hilma Nikanosh ke kromini di recruitan ukas ne NDF and iske go ading kahu kurip di sa ukupina ku haiba ne di ikwena ayinkumi tingli kakla kains ngas aroma kosa se namabi abdi kaubas aroma di kengli kromie Nikanosh ke nohoba kromi kuing adis iskan ngasa recruitan nen ekengai maip kaitap agro group tip tam resit tam de sekoron an group tip nga ke a khakla ke indi kha ge a tsotswa ti ige nani disi ha kan ana singat mage e ne di isa go ba di twasa aroma de hina ha de aroma iske nesa tin kingina ait mage a tai wasen voluntary withdrawal drami ese iske nesa ti ngenge ke a disqualify amai uka aba tsainatska discipline about what made si qaraga ngaku decide gradistina it's gra disqualify so ngenge ngina disqualify nengene sisa ngaha ngane disi hakancane hina konisa kuba did what mine ha iske nesa ngenge a voluntary withdrawal like ya o it's my guy was in the ikhakha kende khu ti ne sa kuba di twas singat my guy di igre muri iske no ba ne graduate na gro kwa sultan nena ne di in khamasa sa kuba ngenxa i an kharunga ti khamasa khakha kende ngade a di on us aroma haragan ngakun aka uma military training ikene digrami platoon weapons and singly haragan ngaku soldat qonga di khakha kaindi specialized military field and dirami ngaku ngakun nga iske nesa iske nedi e asa soldat mana kro kwase tsigro no go baqeqinqa in sisen kunqa discipline ba uha si hanu se sisen si iske no go ba gro kai komza gro ma kubusen u khona sisen us nami be si gro mi ne di e eriam onga si tani sen di gene aroma in di sisen e khun ha ke yesa disnas ke gro mi se ge e in tani eriam phasi ba tani si gosa se military base ku ai tin in this season kunga this nas ke korono hoba arose ike isen ge ari gro soldana khradier mas ke osona military base tabasa nabara gro ke tsena ike taudo nengharo nada gro ko o gro murie ngani kwen hena a qariamsan human trafficking ti international cryptocurrency hwaga akhasip ding hop ngan ngan genxi ge atuni digrami ti china bank wa ge wa duniti nen genesis a chen wu li ziran Shi Zijuan Wu Weiyung Guo Lin Chi Ti Wu Nanjun Inge China Hupti Anta Sabe Inge Neva Namapia Pnkosis Nagi Oeng Karagan Nagu Hoku Eiko Sase Human Trafficking Ti Agang Akasip Ti Money Laundering Diramie Sei

hogo ay iske neza. Onge nekwena duni waha China pta di giran murihe duni wan ge ha China pta di igen lego an uye ne ngani kwene disi ngani akwene ge kwen ngay kosis ngay gea uwe ngadi e disi ngani an hai gene ngani China kong ingana duni ti waha China pta di gira neba murihe se ige e. One get out of informanting on Hanipko, who hang tomorrow now.

drop, drop, drop, was?

DR Congo nqa DR nqa Ebola os di abangwas masara hon I say ike tigene sren aroma ya sen moriera sqwagu ngadi I wa World Cup di ngai trainingan training camps dramies hina tanang as Kinshasa ngahas ngasa kro kurung amit damire ngadi isi kikaisa se Ebola di masiba ngan hupti eng was ngarahon ai se ike neng os kenguri ras aku cuke di sisi mona di sisi kan ngasa kena kamha di gramie neng os kan aroma isi uingkan wanga ha kwendi kongapke cuke di sisi mona di sisi ha ngasa di gran nguri se ike neng hoku oku din gekro Neve kept the Hagan which is in Arikamagan which is a grown Murie South Kivu province in Iske Nesa. Masquerang was in the Ding Oske Helegase Nohoba Abangwatiko, Nankop Naiske Nesa. One who basing Urusib de Beros World Health Organization's public health emergency of international concern, Digurkainen Hoba Tigromi. No hoba ige nadi e pandemic tirami ese e leveli map I see the maha. Habe ken na igoro kain kom samai. Ti ige di artisti e kainans di nkeba up map tina gromi nedi e training kempan ge ebe ko ak kaname. Nedi e se e digoro nedi e se eng humisen lang e tain mans di arship distik turun mas World Cup in Nagunisin House masa kukuro ing humisen baskaut nga iske nesa di igera ngurie se ige no kabarang ngurie se kaudo ibolas di masiba opta kau ngura kau ngungkosa se di arkongkop nga iske neza tsi din se nara mang was hinara din eske madi ios ibola sa nedi in os neza di arkongkop ngara wasika wasi di gira din e hon ai ka hon ai ai ba hon ai pka ike di ashi esna nedi I ibola os di outbreak ngai kisa sira hon ai disnan gira anka sabina din sa din si hige nga din sama madiyo diyar kongkop nga tuin kousa se nidi I Ebola virus di outbreaki ngay nga sa sira hong ay di ike ngay kuro nguriye si ike sara ike sara di hong ay ding am sa ike wakli ada kay kan gan stimire am ka sens aroma kabay da ega ni ngangus ko se dira usilish da ho insa si kain hong ay ba in apta unhare

0: antwane tesiqhisa saradi uyitna thi saradi turundi uyitna thi saradi hayindi uyitna daera ngayibaza kuyedo chile kuriha sti sali ngapke ne batorbina saradi a evangelise luder se church tap ay ma sali ngapkara se ne saradi thi kuyedo qhunye ha se tsare chitile ayo
1: ara kadi ngatsna ganga ngitumire ngakuromiyesa ke kadi ndi oza chezera chedi ka kuita uchimansi badera chedi so apna ske ngasa kubepna kadi ge ngakuromiyesa nadi i oza ngasa se badi sinera chwatwa sege i kadi ngubu ai kuwe kwa se khabige kadi ndi sinera gar gero sinela ba kausa corona khabara ge lokan ndisna kona ra khau ni kadi uchikaranso apte ire kadi ngakuromiyesa no basen ore sa as ske nesema di oza chezera chedi esa ndi jeske kadi gero ra gero apna wara kadi sinera chedi esa ge i tui tharaka ga khunda khwa ngam eske masa ero da gra swa pna sna ike kadi nesna ra gego ngam ipe au chi kadi nari sarima au ngaka ngwa mene seri sna nira ha se ike kadi nesna i kadi tana ko vangi sna lima se waraka chese ike kadi tara se pani ai ku ike kadi kadi nesna tire gori kha sna tkara osun sa swa pna ske masa ma to se da ibe ni ra tawna ngwa tenge sna rami eka da kadi nesna ko ske masa

Kwinca irko tidira nchwan ade sao bedwal ngaba bepkan takome e sem. Karas tari sing abe manganske ain hansen sa ngadi hanudama tsetao kausa rang harukus ia tari sing urusim ab de perostava has isen swading ama wahas aromago kling usen bam. An abe manganske nchwaman ukaran ain ngagomi ngay chemical tuku bequen. Kaban nobi ti hunuma man ubagia wagai kaisa. Ia anabegan hanu se kanam sen stau kau dira kawan ngasam. Niskyo kon aro ngan hanu dama maan ui kanam sen aon. Kanam sen de emails ngau nira maa ka kaisa kia tau kau kaisa. Khabe di hanu di kanam sen de email kau nga un kwa hitama ia. Kan abe man ngan skin aru ngago tara kau khuwa kusan hanu di kanam sen khabe gu ngas ta di khukat kam hao tau gu kakui nira un kwa hit kaisa. Nisken huwa si bako chao chao na hanuwa na si kwa ba di kwa maang uiga nwa gais maang uiga kabakuru unus si season aon. Maskeo season uwa aon tau kousas kanam sende kau khas satabang nas sakunira utapa sense isam. Namobi abdi ngung kaibas ia ngao sanabes kariza huha kari aon huwa maang uib season aon si Headspring Investments decision au na khu ading misaske rashkhop di dalur iran mainsa akurkan kharip na ko sari ha I nasana nuclear type si iran en angus technology ko kha kha sans aroma ang ngun khabas ia ngan kharu ko ba khu ha ngun khaba on kha ngusas neswa ai iran e omai ke kharip na rasizen amske dalur in situ iran mains ia dolmatovski haris nga kau kau sas ta ko ue ha I Akreke oreto week house technology ia in situ leaching this tina ansa ira season u ia iran en khup nga kabahu kaingop tin an uto tamaska yo kaude di tamasera kaibam mung kabaske khadi rescope di kavi tech museum tina go sari u ha I ia kukarus si nuclear type di kwang aibara kaun misam en ken khung are kha kaun ude iran e season khasep si nuclear type hare de aistina go

African Union's AU's T India Ptirage India Africa Nguhan House in a Kwahabe Kipna, New Delhi Snane House, go to Missa Isa Gomain Kui, Adin Kairan Rusip Masi, Africa Ptin Agunapan Aromai Hase, India Ptin Ogon Husin Horn, Ministerial Skin and Sakodi, Aban Rusip Mainsan, Democratic Republic of Congo, Diaship Nana, Om Kaira, Ebola and Ipe Koran Missions Karadi Hose. Ami kuipke ngang hang hasa sip. Abun abunise is wasang hau hasip ching hung are hasip. Afrika ptai kui aun ching ang huru aun di barang ang ka sa kodi he. Sip kadi ngang hai ching urusip di masip kukuras ay barang ay ing umise. Kutsadi ngang uning on osang ayip di korang umisen yang hubay urusip kain ares WHO sa wang hubay sing on usip asikya karang ay bang am sidige ha. Kabay diarship di kahusip mohan wakuri sinarang karahise. America ding hanu singu khabas na u khata sens president Donald Trump bi Africa how dera wa khisa si wasa ngonang ng hope di dwe au na ukas armas kaqnap ke eswatini ba nga turun ia kwa ma sen khan nga uha no sai nga sa gup ding hanu sip di ding de ha khabe ngona senior hanu di mai san ia ngan hope ai gro oving om ke ko mi turu ministeri Russell Tlamini nga I ke America ding hanu sing nong khai ba au is Caitlin Piper stra wagro grip na gin hau ha ik khaisa tan ho ba turi ha sen khwan am staro ma klamine ke nga au tu bam kao m swathe ngana ng ka ya u ya nga twe au na u gas ai gin ko am bam ke ji ko sen a twe au ke tan ang as mbabane khaba ka strap di koms ai nga a u gas am America ke eswatini ding a kai turi ha khai au i kam watic chikam dc hakang a ngripna kain ai di web hiv aids sagugo ka ki ha ise wa kaisa khani e ngang hong kuti misti nya re da chha kwa mu he ngap ke ba aba kha tu ke dc chengani disease ko se ha twe au na nira un kwa se eswatini ba aba kha khaisa dc kam amba yun ambi ap dollar kanira mata re he kam wa ba un ke ngang hong kuti mis de khan we si ba an nga sin ngang ka khain nara kwa ui ba mira se is et Swatini ding hu hanuba ngike miko tong ngara am khaisam aske housing ngung samu karukas singa dwe ana qaw qawi ose ukasa khoka ha sing ams ai rest group tsika de equatorial guinea tsika ke ngutu misa nuclear type kharip ai sing arrest arma go khwa qaw ha ngutu mis ke moscow na dance tak ke khwa qaw he ade ingu rosatom sting ngaka ngwa director general Nikolai Spaskip se nga Africa House ho hang nu khabas yang ogon ho sin hon ministry Simeon Oyono Esono angkwe pha khusa aku ko ha is swap nga rest group ding hanu nuclear taru ku khai Rosatom skirami kan hon ku dimi hu ha season khan nan sa nuclear kai ma ha si taip ti tama kanam sen di nuclear technology ku din anga ngo visan ra ikha kai ba khaisam kan hon ku dimi ske khadi and always a kakka kan hidin na ha season ariba kho ta ha Rosatomski is the has Africa pna san asagam kurin din ai pna wa sa se koran ui ha Egypt deb di yal daba tsaip di khaip ya an ho to ras ti turo ep akai no op di nuclear sa kup di om kru sa kho ta ha se kan hun kut mi ske kwa di ya Moscow pna mandak rest mop din okan ho sin hon ministry sin ep di Equatorial Guinea di gurisa aku ke ha idira sao aqha khage kurisa kusi stain are de giren khwan am abusa se ipse khawba season are ba khot da hase asken khwan ading am se ko khuda kaun ke chekan abdin khwana ku ir kaisa mis aya ngwa sen kha

0: tai ditse ha ka ditse nang a tlhoko ipra om kurustan khasa khun tse tsai sa om kuru khu kuru u khun di khai plaba ya go ya mase ditse ka tsa tsa ga ditse nang a tlhoko ipra tse ka ke a hera tu gbe tsa tsa tsa eng khare go ke nre kuri tsa tsa tsa tsa ditse nang a tlhoko ipra tsai sa ditse kuri kara go a tsi ga tsai sa ditse kuri go ding a tsai sems think all this kind of us tsai sa kut ditse kuri go dis dira me so apka se a ike la di e a tsabara go ngwae are go ngwae tsa sta ike le ba tsare o mai ke tsare tsa tsone re sa i a sa go tsaba go nne me tsike wa ra ga dana ka e gris e di tu kubits me ga ba sti tsa ga ba tsare si ha ga se a ga di in kan kan ta go tsara ka na be sing me be ka go ntara man o di kubis go bi tu in ba se ho ba sendre a ga di e khara ga go nya ga mo sa kan ta go hana om kuru u khun se tsa sa om se sing kunqa khaba sa sishu u khun tlanke thadira ho se toro ni an ngamin mo tas ta am kare ma ara mire ase tu ir ti kami o ke ngarin mai se sara tau tau ro kara ni ngari si ni ba har ku ko ko tor bi ti tu ra mio ara tor ti mire in kuna sauri ka tor ma ke tu ir ti kami ka ku tu kris ara ka ma le ko ho ye ra khari o hem nas Istra fra ngarise. Khabe ba tsuit mas ga adobe ida ke korupsi da nagoro tlau ni khang khwao. Tlau na ha ti ida ke khari lekaron sina tsala ni aung la ba mas ga adobe mo. Khari ngatsing khuni adobe tup kvit sibao. Ani sa adobe ke ngaitse stwa dara ani palung gutsi na bara khani ron si khun ka kmi ani sa adobe ke tin ke sisena tup kvit na mengus tong tira. Lauro ni ha. Clown it in the air. Marida Kami, it's a letter that Kali Aunga, a rope, or Ida Kari, Marida, three, see, Tame Sira, Kotara, Deba Torvina, Torvina, Tunia, Rope, eh, or Kotara, see, Kuda, Tandrebasin, say, it's a Nera Kari Tongu, the Ramu, and a Rangam, me, Kado, Ike Tongu, Deba, dear, see, no class at Tandar, Pastor, Amahu, and Karu Kai. Kawan kau sami rore ini awsi destiny ni cina kalau kau sekarang ini craving kau sekarang kau di kawan kau.
1: Nerangwas en mandom Francina Isaac sang ngami news pasa khuti da ye ibebe nete mystery chin ebi ko ya go khunti nera khore nkhare ngami news pasa na sida di isang karo sna kai se isa sore kha nete khome e tinwa ra ga seng anu se ama se kai se isa very high in as nete se sida di konara ngami ngami news pasa na ra khore nkhare kangan
0: o khale tsema le kore mandom se ani sa ye kai bis festival wa ne ba ke pop ku na ga be kai ni se kara la a de tin kuwe
1: nan a be ki uet ma mesir nan a be i kira kai sen am kan ka ba ha ti tara nan a be kun ti da iya na a no kan ka hu a ai sin nan kwa da yin nan a be ka ha ya ti sa
0: e ha ya ti sa ha ya ti sa ha kun gore ni te in ke pop ku wit di khaja di sigur ka se sta kon kwa yo ni di kwa kwa ntlhantle di gone ba matse ka dipotso ke tsetse maswata kana ga hunda ma ba go se sare di ha ne ba sa tereng a madira ka metare go ka ka sai
1: ida di ne ba ha sai ke ka ka sa ke o ka ne tse skom wa ra ga se e bebe night is ku go itisa tida go mme tsisa an tan ka ba e khuro na ni ho o ga da nna ida ra ko ga be da nna e ba itma o ne tse e bebe go an tan ka bi ha o da ka ne tse sa ntse ka ma
0: Mori ke go lona ba idi ke go re tlhari a tsoi ka sa se se se kapis. Ke ba skeng kharu go tsi tsa go re kantsi. Ka bo go re khong khong. A ne ka se ka sa se ba di go tsena bai.
1: Kwesi no kan se tun aba det ma ha bene ka ti ta sa si ba daga. Ngai na uta ngai da gen ngawe ka ai na mi ta o da gen ne ka ta daga ho o da gen ne ba sina ha ti sa na riro na daga wa o kuri ta ti da gen ne ba spark mi it kira to ro ti kira na ska ga ne si sa kai ni si sa ni si sa

0: hayro komiti egara ti titki na skautani hi na udago muho dage ne kat era ha u nadi i ain hanu kat ki ne kat sa u ati dage ge na ikire na uro habe dage ni sisa ko iskan no pan habe tu askauni te kai se to se kasa si bani chamro sit na bai ha
1: e ona sobe munda se ike namingus khunna tese ore kwatna ne ba ha ti ke khoina treatment uda kai sa mesa ka era ne ba khatare sa distina dra tin sen se de sobe a de ba anko kunna kai khoin ne ba sa ka dar kunna ha ko de ko sa fon ku sre ba chan khatare sa ka sa pa ba khau sa mandam sa meri in anka sa namingus tis tin ka ma ka ko sa se ne di pu ku bitri an sa go kha sa kuri kha sa sti

ngari sarima di ding kasa khuyao ye ngari sarima antina deba wara ka se tse se ra ka ga e ka un khugu khugu khugu ka khura ka ka khonje de ka minu sta sta si ira ke ka tse pa ni ba no khuma ra ai ku ngari i ka kwa kwa tsungu ya ari sta sta na go ni tse sta sta i sa khu ni tse ka minu sko ni ya ne swa ba i thari no khuma kan gung ngi sin amap ka man ta mas kayo kan ku gung ngi na ka se ka tu i ro tu i ri ka o iske thari ri i ghar gu ting na che ting ang ai sin pa se chin pa sa ra kung kwa se ani sa o do wa sin khu ni bu ku bi sa se ngwa o se ran kwa sin khu ni tu ka kha ran kwa thari o do che a se ni ka ani sa a o do te mi lo ro se palun na ha na ra khan ron kha kami kha wa ra ka sa so much mo mo sa ya ne ke mai chi ta di khu ka o de e la khu ka di khu ka tu yir chi ta me sira ka gu no ba au ta wa station re mi ka be best map ka na ra chocha sini ne ba ser ka sla ki pu ku bi ai se ka ba khu a even this di ta ka ka na ste spa ra gu ai se sa si har gu ta bu na ngari maro e kan gu na ngari ma chi ngas ka ga ni thari ne ba tsami irti kami wa tsi khame au do mi mari ma tama au do ke ra ka ui ni ri ma tsi sia ra kung ko aisa ka ni khana ko ko tsi tsang ngao ne au do tsi ra ne ba ngam nu sta sta ngari bi apu ko tsi ke tari ta ni tsina tari wa si si na ngeni ha ta ngari ndak ta ngun ngang ngari mi aru ma ko tsara re ne tse i ke ngwa ne ba ngam nu sta sta ke ngami ai da anu ome ai ke anu sere sinti ama sere kharo bausan khongao eng aro ira sang au ding son ira thaba ani tan kai khochai o aro ma ko karare edo ma ko karare tre tel lekar tan abi nanu to da le ban nanu nus tas tan abi pari pup kuvit au da bas kamu o os kan labane pup kuvit situng au o ke lekar karan abi ko ye mari aro ma nanu nus tas ta ko do ara ko karare ase ka tui oni ngari chata sei se so I'm quoting hooking that ass of car, get high screen, get high screen. Did he put with Karaguku Labagir Tati, it is a carriage, son of a bro, night cutting now for a moon. Oh, get high screen, I comes, Koha, it is only by the Gerakunqua, Diva, it comes to Iko Kame, it is a cutting up on my get carriage last year and lay, Tan the best as I know about me. I didn't know, Tari, Tomra, Tatsiki, Huda, Nadira, Iko. Kuasa ara kantara thari kai samesa mate I sarin asani sari kaisa mero kro se clowni ke ha aba clowni ke ha aba interesting marista sina e ana kase ke kumi tin de kere karo ma clowni ke kai se kumi tin de kere karo ma ba kuru chuna sto kuru marima chinga na se dilip kan marima tandi chin khara kun ha se kuru marima kaza se desa bai legaran chin na awe khabe ida ge na khala di sikuri khasis isto sik kas ka o ke wara ga se khara ga ngaku dan de mari thari ni ha se I se ka no thaba diskurek to mek kana aus karo ma disi khajan ta cha ga di sik manin aaj kuri pla ke iske on o ke hera pup kvit ire I khara gu pla ba ja thotha sa se I ke la kha ne tam to ati tam disi manin aaj kuri pti dra mi so ka ko ga thab ka man ati disi koro ta sa I ire I thaja disi kuri khasis la sa ni hanu ai se se di si se kondra sa ka ta ka tsa tsa tam tore re Kunin si kanon in Armani hasi kanon ne bag namin nista sa ira kare no kwa masе ira ke ano ita si mas kagan unin ka tiba ni koyudu mas ke disi kan ante kama kosisa kaya sa ara ibe on Arama goro tira si on uiro ira kanhari.

Aida qa ithe qa nqa bdi kaisa mesti ncam ncam sa qa una nqwa ha miri sadadi nqa urusi pnga mi beti dira hatla are sa gup nqa da guha nqa nqa sens ahu ya uda ugada omari di nqa mi beti mitira haraga nqa gu maasi guti haraga nqa gu wan aru di nqa di nqa haus ahu ya au ni tisa ebi sa nqa bdi urusi pnga mi be sadadi wan aru sa wakori ya ni tisa dagi ebi madi I aruke pdi soros nqa hormonan di hara tsara sendi ne sorosi zira hon id ne di eating up ting urusi ba tsa tsa tsatsi madi e ne di e tsa si gune of ne soros nga ra hon ai hormona ne nhan aroma ya si usip aro ke dip tsina an tsara tsa haisan wara ko o ga da ke kwa nga odun mai di sa si tari kwedi tsi e di nga ra ha hormona tsi ha tsa si ga tsara ko ski in a ga ke go tsap ding a ga ke go tsina tsop nga le gi tari kwedi nga mi be ke se ke se ke sa se ra qam tsi de gi wan ai ansa wa hi a ro ko guda ba gi ngisi nga ne din na shka be khup ka ne sa a ro ko ke si nga qa o gira a ru ro sa wa ga tsi gira qam ro se ko ba nho wa tsi gira khumiro na ga tsi gira ko ba nga nga ipna tsipta a ri tsoma ba ne tsa si na ho di da gira nga a ga be gi ne tsenga nga pting o ri sipna be dra ko ne a ri ko gu sara di kungu kere maha kwe kukama au kutuwa kara kainkwe ku negutinda hana tansi na nguti soroti ngaka na honga kaka sisezi omsisezi ngonga sise negutina ra afektier tansi nina tii muga ngaidi sase aureko ige indi tansi kwa indi di aureko ipkini hongom ngomsen aureko ipke kamara ngwaedoa has tati sesta kilo de nok ngai digi ni kaira kongwe gre kwa se gigo aro ke ba khami tsi de sa ko ba tsi ngadi gura me khabi gi ne ko gutsina hana ngi ngatana tsase na ngatire gi ne tsase wa ne tsira ko se ige hormonan soros ngara ha hormonan nina aro ke di ngong apting urusi ban khara kan ngaku tsoku ngara tsaka ne di kwepta i di tsase nga am tsase ntsi tsaba tsaira tsase ntsi na hong a nisa energy nisa tsaba hi nisa de ke o skuza ga in kama tsa nisa om kaos kams ga qoi nisa hargus ting ap taba ika tiyo habu damaska yo kai se nga sa se ne di I sex drangi ne ne ko pti kai kai se tsa sa se tsaba stress en wa nga ita wa se iba tanisen tipki ne di aro ke tsina kwa kwa snastina ra habu nga Ning I begin it has in Nina.

ngathi ke cha sinchan sina nesiqhi nesinqixa ait mas awuqhaba usanxa ligcophu nqa ke cha sin ne arokho kudintsina ra qwa ka khain xaba kunganqap ke depressive dipsin hina qisa sira qaimba nidi khwep ngisiceka obga aha se ha tamaske yobga net net upke ade khaba tsuba za khaba tskinet ne tsu cha sen no sorop nqa ke net qait ba hi hormona nge balansier tamha xaba kunaske ngwa qaw sip Sinaigi ni aurikwe garan wanga androposting a high grow. Kwatkausi music was it si dingiti kwedi ti kenkenti nat open up kira half. Autira dalmadi amagani kwipke ni hormona nen hina balansir taman han aromai hasinisa ning habusa si kwatkausa si dip mabagoa hon ahuya. Mabahuaski oms nati gagas nati sa tasi naigini kwe. We all said at her ni aurikwipke nisa. Ni saduk ma arokwe dua sini kayu di skin si terasa manga so sarahu so kwa apne pinza turo gre kayin ka masna kayin ka saduk ma kwa ni miyo ine kwepke ne anthropos di mazib ne kaisi nga ko tati hormona nenda haraka nga ku tsogunga disoro nga sisen kha khaisana aromai hase iptina khwe ba di hon wa sisi tsase nga nisa ratha ni aroko nga ke kaise tsisa nga ibara hon asin a ipti tsusa sip ngane ye khwe ra ke ka tsi nga tso kisira hon asin habe wan aid maski khoi ga di miyo tsisa tsane sa hi ai anthropos nga ko mutta a wi gine di ni mi khot maski khabare gine mi ta e be sa di go mi tsi ne ira tane sen tso phasa anthropos ke muti mi ne khuna re gira tsiu i u go ikwentsina ants ne di i masip nga sina ko aroko gara tsis nga sna nga ansa u bada Say again, San Nicon Hackers, Kain Hansen, Idra, Kainet, Hansen, Hansen, Susat, Kain Pizzi, Hunokot, Nining, Adinarko, Nigins, Ion Satsi, like Damasis and Damasco, Sisani, Garuhina, Snow, and Sapinjunska, Houti, Madidan, eating Madi, Haraganagun, and Hansen, Digiraha. Habasa, Sina, Hida Mahan, and Hansen, Sisayon, Dagon, Leha, Kurutsni say it's me at its own, Kurutsni say Hun, Sina, Odos, Hatskin, Sasata, Ditsi Madinia, Tariba, and Kaiti, Madiske Sorosa. Ain Hansen Einara is nights makui ne ha kemigala nen han aroma yazi. Abahu ye kaisen hua kaisen si, hua kaisen si om kaisen si de kazib neptinaran am nikukia modifiation wa nisa. Isini han ibe of han isin ibe di kabu di nehun nen naigine kuera tai wasentira au ne aurikwepke ne hormona nen han aroma yazi. Adi opungastina sera homasen. Abahura hang arop trip kinoh ni kuige ni arukup kini san ibingara tansen hi dida gidoh aikung dama tu kis guda mak himide gira tans atans ibtingi ane hormonan harang aromai abahuige brain fog dira mi brain fog saygan hoi gin ngap kin huma khasira tani net kabusa se dip kin ngap arat han huit is ta mood mai kaus trabi huit mood mai han ngat sama sib ngat karat karasen mood mai net sats ki kabusa ne huk kusa se tuit kira tans ngap tingi ane net tansi gudi tui Ui ban wa isi duras isi kain haboro de hos isi kain kuna singas ngati durap tinggiran kum ngas nti gini di masip kan aroma yasi ne anthropos nes ne hormon kutare ko di daba sera menopos di simio segin sa aroko gudaba anthropos di arami anthropos nes di masip kan aroma yasi kugin ne aroko ka ne di i isan wa duras isan wa mishoi ne di tas asa kuna hari sing hanas nes tindi mubusi gasing ipngara hong ah. Tida ka ko o oike oktus muhesa tia ngaito weka simduom na ha. Aureko guna ahon asa ngayigenza low libido tira menigenza. Aureko ba kain sta maske yon hama sta maske yo oen arep nga turaba umas ngaskiran am. Tige sat sta tore hii nisige nete nidi gop nga huwega kensi kumwadi sat tore goba huran am tinga aureko ese hii nidi da gom ni kondi nga goba huwe giran am tige neshan aroma ya zesna nikweba aip stres itin nga kansens neko ngara ta abako gin om saran arasen hom ngasen sta huya tige soro sara gow Tigin untina nisrata, huguanza gar, wantina ni, ni aroko daba sina sera twata, tigin unrata, tiginisa. Concentrasi sina rangubu, nequipkinisa. You got clenching om damati, negasis nasna potatipta namely, Nisa tagoramatic, did you only half masironti, kinda hurunana home and disorosna huyao. Om sina clense and om watiginis can aromase. Nasa aroquiga, case nidi eats in ha, inconsent narata. Now the coda crowd again in long at Nancy. Nidi e massip nip nip gay and inside car. Habusat go titcon is at a net twitches. Habusazi and auntie e nets a dog modification hold what ditcon.

isigatsi kuyanqinisa xa hi ore ke mudida ne hormona ne ndiqomsi bako hodi hi sakuri ntsingini xa ixa utsima bathasa itsanisa qhamsi singatsi xa ika kona garuhi na satsa hi osada ku mudine andropos ha qhoi ding hi kwese kwese da ha hi na sina de gigwa nqa qhwa kha isensi qhwa usensi xa si nqa nga sina si qhabudira qhaisa ho nqa astan nqa sanisa andropos an qwa nqa ixa utsi dining ainge tsi khuse i gabe ida ngong a gase hormona nen tsine go qhara ka nqa go se ya qa ikeng go nena ha o ha se tswista ne hormona ndi a qomsi ne ba hong a seng qhaise nqa se ding anza ha ka o tsira ka ko o de gira mkorte so ligira ka ise nqa so ro nqa so korte so liga nqa korte so liga ka nqa stress hormone di a ke o gine ira ka ise nqa a ro go kunqa o ka gura nqo sa se tsina qa i ba tani go ya o tsige ne di qa ing go di ai qode mari si qa ing go qa twisti ong ba send di tsik qa twisti qa ing go om aristin nqwa si tsindi qa ing go tsing era mkhasi go sisen a ipti qa ing go tsa si go hina ke ne gurin wana qa ing qa ni go ne khun wan khan a ro ma ye si ke nqa i ine o sa nqwa hina no ne androposting ai bara tsitsi ke hormone ka hara a ro sentse ke ne sa a ro ma ye ka khun a di stress in ngapni ne di a ro khoba a sara sa nqwa ra nqa ke huka pokwa andropos ne sa nqoe tsiko ne si ne sa ne a in tsop ne ba ka se tsaisa cortisol ni ha ka isa wa a nqa ke a go ya ka ro tsira ka nqa ba huko o dara mun an a ptitsiski ne khunen ginisa ngong aptin urusip aur kapti bara tlain tsigin nes khan aro ma se kam in kansen sukara go mi tsigin nesa ne ne in kansen dit khan aro ma se panic attack dit sina rani ko igira nsa ne collapse ka kamasi tsatin hutin om hop my team madi ama kafa ne ditske no tuata maha korte so li stressin om hot my ne khuwa ko kira nga utsatsi tsike ne sgan qara mayse ngong up hanu se tsin u se ngqo ya tsai ka isi tsinga go tsaka ngqa sina de ke sala no khuna rat kwa dito u ga ba a re khwetsi ni mut ne go nqa ntla o khuya otsike sapin a itsina ma ma se andang ari ni tao ba ima se ya ba hi o dikum sa ron ana o dikum sa ron ni subu subu ba sina de ke ni ne di i qom sip nga sina go kiana ne di a re khwe ga rat qas a khuya o de ginza khurona ni ma ni si tsonwa i ka ha ni mi sa tsane ngap sa ba koro di ba di ta ke koro di ngaba ba sa tsane di ni ba qwetsi sa tla i ne khwe di ngong aba u se tao e gudra ha u ga dra no mut ni concentrate she khuya i tao e bini sing ngari se iba ka sa ngong ap khatsi ka in a ntso khatsi sa sa um kha sa da i dra as ka iu ti da sa un sa se ti o sa se ti keise keise sa sa se na dra kong ba khwe kong ba ti was khasina ni kwe saba amanqiba amai ne sara ka diora gira subu subu ba kutira wiku uka ku avre ko kutika ni dise go ntwintsin ha gabe se sase tsina sase qwisera ngong aba ethi nga sanqadira go qaba inqa ho mama sa isomdira miyo ap tsina e sa amanqiba sada tsina ere ka irop tsina e sa amanqiba ip tsina qwethi ndi qopnga sathi sorosi saba ho atlare uka i hormona ni di sorosnga abiesa go ya so dobe mini gikwa nqa qa isira tsaka itse go ikini go tsho di lwa ska qa tsa nqa qa isira tsa tsa tsa ka tsa iqos a se nqa season twa tsho ska qa nqa qa ni se sa mari ro sa qon qwa o ira ha tsa sip nqa ke kwa nqa qam qam sen si tsa sirup nqa ba ka tsa sip ke ha bikini sa ne tsa sip ne ptina huga ka isira ha nqa i ni ya uda ga iqos a se ko ike a ro ke ga ni sa nqa kutsina social media bya ne ai ei qhabe kune qhara ka nqa kunqhabe kune giqaga kune kugikwa satsa ka ise qa satsa ke khong twintsina wa tsiki ne stasna hormona onda a isqa qha ka ise nora i tsige nqa ra gromi se bono khara fi ha nqa o qha khwendi qe ukuthi khuro nqa ke ha tsige double sa ha tsige twat mase qam qam sena ntsina tsiki qhubu qhubu sena khong ne ntsina ra tsiki ne khong ne na nqa qhaba nqwa ni awane sa tsaika tsa tsa nqe ka ga isi na go tsone ka go bete ga kone kam kam sen khone nna ne sa mama tsa hi hormone anti imbalance ne ga tsena nqa ro mai ha se ski ne ko ira ne di modifier de ga ka ide ga ne ra ga tsense tsa ga ide ga fa tsana ga ba ipinga ha ina tsi go wat ma kami tsa se nqa ka tsena nqa ro mai ha se ha khui ao se ige ne di i ma si go ne ga ngong a da matska iyo hi ha ra khara sense ke na andropos nga di go tsa ding ngong

kaitse nganqaphe kaisa Mr. Ncamncam saqa on saduke dida prophetess Kwesi Jivera da qanetse ebesa dida nqaphe amqase na sara gikwasa cheswa sanqi sara dinqwanqali uma tida cheswa sa mutnetse sa ibe ngawusiqhinda ha gratisa haba ncixo ichaxa kuida dida nqwara disela ko nesi sikoze chi on netse sgasa le dida ramqaqomsiba ha aqomsiba nqaphe kwasa tshaqana ncane sada ke makho iwaye inqaqana nqa umde ungahuna da sonqa hade anda amaditska qungu otsta nets ungaqomsiba nachaba qungu nqa titsta maditsta nqwa qungu titsta qana nqwa hina ngatsta hon aqomsiba nqungu qasa ode hira mi nqaqomsiba qhiza ngasikuza nqungu ngasixoba amri sada gini qhova amnqaqomsiba qhiza ocwile ke qa out uyipanira ho Ero nqikwe dage ID xa undiye isithi sithina ants ahi hamdara ode gikomse daga nqa ucwi ra achamhothi ke ngxuru sidaba qomsi badoditsi anhina yinqayida gira nqa apnege khodga imadrama otsike kwa uyiba hodire uwasa uyiba tsike hodire satsike qana ansa aqomsi bke ti aqomsi bke sakho mqomsi bke something an mabap qomsi baqana xolisa iki xova amre xova amra kwe pcip gira uye qomsi bqobe qha isicwisa wanqwi itsi nqaba xova amre andaniskraw hi hap uni gatsiga net anqaba banqo hi itin hoska bel anaita sta bels hi sofia sta bet net bedulira bel hinaski ne kais tikaga sti jan ngara kaisa ida ne sasik qam qam singa didan anska de an hi an avabta baski komsi qosa lege marisa dan song qoskro an avaba ngatsisa ibe ni qibe abeyida ke nqa qomsi qobe qhayisela kani an maditira ne qomsi qinqa qhayisela kani an qawn ocuwida ke eriamsani ohabe sata ka qhova amo Satska tana kova amabab ki komsi batodi ogwitski eram stavanisi. Satska tui am timi ne kaiski ne drakung hi ne drakung ne ne karu tran lastorgo drakung ne kung karu hi ne gan la hamming hoi di baha la kano hamgu no am sahuga hambaske udasetran ho amasa ditskan ano. Otskin lap unis a mutin habeba hoati hi e du sarosin ambade dinimi. Damaske yo sa omsi nguti ebeso amayen ahugan akho iginqixo si mama mahwe athi qama a consenti konani ku amabada gini mi basen ti idage hauna usenti ngaxa rukani ngobe nga sat twitran ane dida twida khan ane maba komsi batlisa kwenzi nda nguti ngude nga uda ti dida oka madi iyo sa nedi kai kaunza maya kwaira nedi ne tau nga ati oms isina nguin amadu ban anda an anda a baba andu a oman anam asam tuim an kairata sada tin an maba komsi batlisa hunga auda dide ne nga sada auda dimiti tira nga kabi nga ne season cloud metiran inda qabase an khan tsona nwa qaro hinaske amara ga hanhun tsinda tsaisa tsida sala ngobusi kuthi ngaska kosa qomsiba maba qomsibke dira ne tsonwa ngamnga hanngamnga singa qomsibke dira ne khwe qomqanqa ha qhesinwa qomsibke tsurita khona ra diqhinga dira ke wa hosen oda ke ngora sa siban wara qo hi kai piesa khait auda a khabe qomsibke mariska hao oda marisa ni tsora tsini song tso bodan u qhais e qwe dira ke ni wa hosen oda ke khwe khu aiska ra ngore aiska ra qong tsa khore ke qeng khona ra sing nga tsa khore ke ntso o seta no khni mi am tawam di tsini auda tsi kai khun tsini auda tsi kore mariko o seta ra no munan e sa tra nga taudi sara di on di kha ha taudi o e sa taudi nga qong tsa khisa khabe ne qomsibha khisa daga mi tama yo down Ora ke ne tao amdi ne sadan awa di nga si kong kati de. Satski ras par tao ne otske kershwis khan awa par thangu ki kutko u kershwis ki ne tsuma. Anza kuribat ngay an kershwis ni haase isa hina ra haaske kershwisa. Haara titsta ngaba tsayin omse da sun ngu ne samadi ni musen titsta na ukwena si kanyip ase iba ne ngay daga ayin kumisen di tatswa tao. Titsi nga ay kumisen di tindi ayin angay mung ahi komsibke ne batwe ne ay tsmadra ne khuna marikoka ay tsmadja guda sisen batwe komsibke ditskan an gao. Otsike kaotse uibani ho gabe qaruka da qobamre ho bam tari qaruka nikhweni ke nesiswa sa nga qaruka dira go mio ora no song ndi qaupinga ise da madida qaruka ra khomika ma hi wanna nga qaruka wanna unwi ta songbe ada qam setsi simu komsi ma batlosa ara qara sin qaura khoida ai sitara qonqa khoida hi man nga swasa tsasa tsa ne abe qubidi ga hao ai sit

Kose makurip sa tsa ko hasin khada go no ngadi ko se ai ngumisen hai ngada ke doba min ko hasnan kwa se da go qanya qaw tin no ai ngumisen ai madi tsini ne kuriba khikuri tsin tsini suru de onqa se nqutsi tsini mari ko se tairo na kontantse ama pa tsin tsin tsaka khabe mabaya ne tse ne si ebe hore odo hai ya khwe khwe hai ya mitsi kami iya o tsida qa ruka nqa tsida qomsi phaqo isa ke ngaba ke ke baba khwe kura o iya go ngubi hai Danegan, nobody, Nisane, who's hunting, and saying, nobody see you. Obgrammy mad, highs, I go nang, or Danasa, Tiku get highs, I get putting nobby out. Tiskin, Danasa, and I have a high sats can meet my own. Come see, but the whole high sats can meet my own. Sats can have nothing quite milled or skip or a satry. Tiger degi, sats gouty, sadu gownel, toad man, nunca, counselor goo, neighbor who know, cacao goo berodi, get it. How nasi berodi ngara nude ti habets kasata amab ti kame pnoigine kaise komsiba ne baske ne teras tubaresa ne baske ne op tubaresa a op khada gin niko da amde kanamti ne kaisi ha komsi gedi mit mare ne ibets kan a ibets ka nga di kosa oba kholika no a osa khoika kame ti ne ferodi nga haska yo o tsuri itsi khoika nwa ti komsi gine ba di mika ine khoi nga ga i tsop nga komsi ha khoi de tsa tsa khabe komsi ha kaisa tskan anga ti mit mayo He did like a atra habit mami has a canu dama, didaga me dama yo de gini, no quena, hui gai to get dam gunning, ho hoiti habit a canu dama da ha, kaiser and ankatama has causes a not comes in running. Tida ega waragan whoop di gamin in habi. Ho, tida gran ho, tirami, karuba kabam ridi. Ho bam re karuba, sat sweet skin at karuba, atova amta, tian ankata, saragi muntening no usen, tidege amabani mibasen, ne kaiske komsip toisa, ne quedage. Ha da awadaba, sat sweet ma maricona radanti ma capwa, as a capina rahabwa be degistresa. Pan marisking old ma, him komsiba mabato, ma kaisisa marisking old maza, da kwe, hinam ke chocolate ga muim dega muim daya, si du komposam kana, amasa serang, nadida ga mio de ke komsiba kaisa, oigi hava di brang oro, oigi hogu sara subuti in hase hunarako, ugada wa iska karutida, no kain kame gutsi kain fonga gai gainsi, getting hakasin and to hune hun ke koredana, tao, din outia, kakauti. Dumb didn't want to. Quen girl, we did ma. He quenched qua on a batitana. He had a rostra died ready. Come see by my back way. Tiger did an incense old mother. Nestan wabas nessa matrina. Din oosid mother. Nenda quen and what must say. Home nor to more sassin noisa. Come see by my back way. Did a hare quenaran wank oreti quenara. Tatani quena, favored and ah, we are hot, that matis, ne quera, your coat, tabas and cow and kisra, no om de gang of Mabasa comes if as Adan, how no usenry. Satskan, how no usen old three deggy, mora sase, in hase, going humani conta, kind damned king outa. Habitaruga, covenatra. Conedra, gowns non ge quena, gain se hati agrima, au grequengi, ma, cow grequengi, omsiba maba. Ma ba sa ne ne kan yi de ma ha ma si ba sa yi da ne ho hinu. Hinu ti ken ken tu yi skara kong kwe da kum. Kain kain tu ra nou di kong kong kwe da kum sa dao. Sa da kum ta yi sa kwe da hui ha da yi ma dao. Ma ba sa kum si pa sa. Hii ni opke kwa au ba ni dira dan sen tu. Opke khami khama tu madre ma ba sa kum si pa sa. Khama hui ya kai ki zip da kham kham. Tamaska yo ou si ye ha kum si ba ma ba ha. Ni kwe de gikwa ama se sa. Su bu sen hunu nga is khasa. Hii a... Taras tuis atubare, au kut ngadi ke mami au iki. Pane de gira au dutok habe, mami tuis ke di. Seige I. Kaudu, saat sa net kore, kom siba mabab ha. Ni kwe da ge, ay tsama sara di am ngadi ka. Nau tau am di kainga hadi nyeng am tau am di saan onska kwa tiza. Hwaza saas a amaga huga, saat kha tuin desa. Gero no sa se ti ngom seni season ay se itaw amga. Ay tsama saat ti am ngaska. Hii nea rogo inda wik kwa te. Darip gomi ba de swaib ngkwa bamba de di. Hii man kwa kao ki gomi ama bes nasa. Ne ne ni haa kap ngasap. Kini kore di tsko mi da skak kwe. Ngo ba go kwe. Sa am ngas hana otska net ko tin nu kam sen si amaba mi ba sen otni mu ko iske hi kom sip ke hana ne di am ngang op ne da ba kwe ne to ata ma se dran kwa ne peke peke baka baka u da ama di da ko si khlai ke sa khabe ko khlai wara ka ngap ne kwe re ke kwa sa sa i kwin kwa mitsi no kwendi ko itsi na rakwa hi ne op mani tsaka sen ko tsiko maba maba mani ise di da ke i so kom sip ma ba kwe
ka ege ya problem sa tsheko mong a gabe nesa qomsi ba mabapqe mabara tswatswa khona ida amsa ne khona ma sa ta ge amsa khona ne ma sa re ge kai se tsaisa khoida kai se tsaisa a e tsaisa nqhao gore nam nqo gu ga nqo we o tsinaisa tsina sa tsi nqo gu nqara ho nqane be ge nqwa nqwa khwera an khan tsaisa khu ge ha an sa ben ge ne nqai tsawa dira mu sense in tsaisa khoida te khada ndai Sara da net nqwa sen nqwa sen tsine kos kuze ri qomsi ba mabaqwe ma qhaisa sa traza ma qhaisa un sa traza ma pa sa qomsi qese da nqha unqa sen nqa qaru ka qoma tsinqa qhaisa e wi ba ho tsonwa da na da gira dokter khabe ne tsonwa da napke omsi da unwa taras ka opka ne ha qomsi be khara nqa ma nqa ba ski mut aus da qabisa di da gira nqa di tsikini mipsa doktera Bible ka khwaba tsin qabing auspel ka khwaba tsin nqa ba khu verweisung brief tsina khwaba tsi khwa wetini se isa otskin uruse go di out Ora ke waraka noma ba go di satsantsa ha ne ke doktere di khutmai di mitsi sans ose Inga ida kwa ne ramadix ting aya hi apke kuguba ai kharop ken hup ke tsi ging haro de ora ke ai ra ke ke nqa tsi ke tsu ne tsa op ngare ke ging nqa ditski doktere ani mepta doktera etse dai khwe go ha dai khwe go ding nwa ding tsi sare ging an sam ging an sadu ging an kero mabap qomsi baqisa gabe qhova amtamada ka iyo ne xaruka qomsi mabaqwestika ode ke ni stress tira ke no qam enchanzen ku khaqhoe thi ida ngora dide gabe amsa qhova nuthin idi ngong aba season uthira mibasen ko ne hi qaya koro se gran gabe nqa xhosa si sige din xhosa ku si sne nqaike qaida mahama si ba muta dida tsuda ma khabwa ba dipaisa nqama nqithi ku khweka ikuti omding unani amathike wake cuti ko sa qhom baski qomsi phasa dimitsi satha mutsa one sa qomsi ka sa sa traza ma waleta ma khoko sa walse ha khoko skin sa khuna ki control sa dimitsi mutsa kan qoms nqagara gabe gabe ke mutha ai tsausi bani nqa ma au ba waleta hi khwedini khwedira ale kwa committee season mutma xa ukuthi season mut wase madi lana amathisweni mut omthisweni man aska ed ha ngu sthwenxo sakusi sinqa qana xoyhuya ma au ba I abge khona ra control di marmi is omsa umkha ti aishqa ika ti idu semen kan amaka hugatani mine ne yawda ko nesiswasa ni khabero ida gro ko ai qausa gro mun kaise ko I kha ikusa I 180 rand sara qan ani qani di ne pakis hina go nqa o sa is huga nga ya sa intwa sa ani na ta khara ka nga go khaidira ama go ya khara ka nga go tsobna go sa intwa sa I ani di hus ti stiens bak stiens ta qan 12 rand ros 5 rand ros ngan gi go nqa o sa iti gro msa tsa khumire di gro mi Saida ke nkhuyi unuka huwa da yike tsuwi semen that's ka kuri pinga kran ama tsikra mari sa tsin tsin khastina tsa go itsane tsa a isitara qonkhweda a isira nkhweda gabe mabap qomsi ba tsa tsike pisa ga dira qaba mqa mari sa tsikra tsa tsa gabe qomsi ba mabap itsa tsa spa qon nkhwe mati ta made dimi gabe nni da ke kwasa gaba ta made dimi tsi ti go itisira an khan qai ti ta da gini tsa Taska ha ba sa tsikino hi di we ge mare hi mare mare mare ma tsikire la ni ada ni ama be singa di da ge sira an khan khabe an khan da ga khabe tsina ai qum tsara khoda kum khara khara sin tsara khoda kum ama be singa da kum to di da ge i di mitsi an nga khu qwa qwa ai qum tsara khoda ma di nga khu qwa ku sa a hui auda ai sta ai sta ai sta gore question question it's o se nui sen timi hi sam gi na ne ba qum si ba wa tsi ne khwen ki 10 minutes de qum qam ha khoi ka sin khwa hi i ama be nna le ge kwa ngisa skoli de ge ha yo ne snows ne nope digire a tsi sa regi ne ba ke qum si ba to tsi ge e sa ha ama mu a regi ne ke ti a ba ne ski di tara sa ti khabi ge ne a qum si ro ka bi ko di ha nga se si khoi ka mire o regi qum si ba kha isa igura tsa ka Ti da grant one go ti nga nga comes is digi kopna dai pai masa ki ku maba yi ho kanut mai dimi tregi op losing zra o it's ta nam tsoin kwen ha un ta tsro kwen nan nga is ta sats ti ums sats ti ai kums sats ti elong o ba sisa ne khun kha khom nai ka ruti de ki unwa ka ru unwa ma khoi khai wa dan an sara tsana mari ka ru ka tloe khisa ti ne ka ru ku ne ku ke sisen ai da madaka iyo nam da go i khun ka i bai da go i khun ma u bai da go i khun ne na dan wa nga se sira tao tao sa se ge khuna e ga si a i sa sira ntwa sa tsitsan an go ge wa nga ma sna tla ru sa haina ne ba ke qom si ba di mire ne khaisis ke qom si phasa ne ba ske di nga e qaure o tskira u ye an rang ge khwena
rechte machine de ka break tsi tutsi yana ni khu ka mani tuts chitske marina mani nqwanqa satsa qomsi phaqa isicuza mire ida nqa khu yaisise ndicilekela mi adanet anqari maqha isiske neqomsi qhisa maqha isiske nexa ibatra ho nqasa prophetess amai netsesa dugespe.

Kubi irko tsinda tsekan abding wana sao bedwal ngaba bepanda koma ihese tsinese ebedana kredi ngwandi de. Tsa kubams anka saban kyoko tau tau ngahe in namubi abding ansa kuro karisin eng essence kai kumap koen kam uis eng essence teza. Am disi kresan as kaitap dis aising hao ngam. Sizen kutsi ngarin obadi monasteriske asan abe mangansa routes contractor companies namubia civil aviation authorities titrans namib karumako kaumai. Tsichadi man kwa rakai kwe aup success mas rapke kom snan raha tara kabab na ukan kweba kabak danam sen sako an haras kao ka. Sinesi wandi korang uiba sao prase. Weka tkarib di mung am aw sa Natalia tuangko seske anka sabi na kukai kai in namubi abding ay sa kuro tkari sing eng essence kai kwa kwen kam uis eng essence tesa. Am disi kresan as kai tap disi ay twaku am snasin hao ngam. Nang akasip ke Memorial Park ngabadi dabandra nga iya tu karu kase herero ton hanap asyang ansap pam. Nang akaun disi kosen ati akan ngkurib aku kaisan ngkurib koses din. Ova herero tin nama kai kongap kam udi dina kuasi basi kaun ibas aroma. Nang eng essence ke kau ngabe kaun ugu tu karu si kaun ugu tin kau ngabe kai kui aun. Tu karu sing ansapin kamsip si nang akaun disuri kuhaniran kau ngahim. Mako se skyoko mi ngari khundi ikhasiku ngang kharisi berodi ngawura am arehe kaisa. Anka sabena ngang akhasi pasin hao nga tsi uas kakhan nga aroma. Sisen kutsi ngari wabadi manestiriske asan abeman ngan sa routes contractor companies Namibia Civil Aviation Authorities tsi transnamib aromako kaumai. Nge Dr. Lea Namolos nga ay ngawas ase ritual lukongap Naganywa ay nguwa ngang abimang nansip ase ise nirang waba na kota ham. Ngang abimang nanskirang awbasen he sisen ha mungkas ngayin kay kuy kawb ching ariam danikang kay kuy khasiba ending hunumang ngayin kading nanira itha kay base isam. Namibia Civil Aviation Authorities naske nga manastiri sa Loite Shapararas sa ay nguwa ase Marta Hiten Yesam. Ang naganywa ay nguwa ase abimang ani Tamaskyun abiman ngansting anin Joseph Shipepe, Edward Kafita, John Shimaneni, Edson Isaksi, tse sem nekaruhan kako kaumay. Trans namib di kaumay san ke Esther McClouds, iya ay ngu aos na abiman ngansting asiniran wabas tse Gilroy Kaspera, maganywa ay ngu ap ase kokaham. Sisen kuching ngaring wabadi ministeri vayko nekundip ke ngay kaumay san anin ako chaw nga in kumasip, kasip, chitui kasin san waba. Hindi kay kuwi kasip. Tay sa ngayon ka di, si kari ay kurang huwa sin husong kasi om kaisens karang arose. Ngayon ka para Inspector General sa Namibia abang ngamdis, anamari naintas ke asasiko kakasin tuwan abang ngam na kutaw-taw nga, in hong hanop ay ngayon ngam kasi hatarat si kay chitom ka ba ngayon hanop iyan raong kapap nga ko taybe. Naintas ke ngayon asasiko kay sa nagot abong aboba. Kumtap sing

uba senisinika ngqanqhasa rhunqwa xhisa chungwasidi nqhasini ayiwe amsiqaroma xingisike enqinako qhayikhom ingxabasa lamatani senicoku waca mkhosi isinqa singchungwasi ngxhoma nqib ayinarhuuda wasen mira senkcabangqamayisayi camntisiyakanca irka axwinqa msinqakaha xhisa xa ngxungxhebara inspector general sike xhadi nxaxhaxa sentwawo nakoxa ikhayi inkcwinkcamde xha siqhatani qharu nxabanqendinusa pero sicara unxayib ayi cwinkcwadisi thingqonatisi xhisa nxancabanqamke nexowasi ayi oshakatisti ayithimamaba sensicaptaba oshanacharipnakuru xanqahe xaxhaxa sentwasi xarha sike qankudi ngxobanxasi ongwedivas thi oshakatisi iya oshanacharipnqanqamaradisi xhavunstarkire ayiqu xhaxha sentwasi xarha sike koros ngamancabdisa xhwandabisinxa acwinkcwibasa saduke nxhwanxhwanxwisikeisamasitisaraqanqhawu ayincari awun nengxubuxhabasenike wanqhubayisi ayincari awun thesa khathi mamulilo sinqarancenkqiseni uba xaxangudip ke xa unxwisi sisinirhasib cha khathi mamulilo sixhobam sanxamarhunqharo kuqhabita bako xa uqobahe xonxosib oyamrhasib xhomisa sibanqayisi ayanqamayisase xa ayincari awun ke xharisa nxan iyasiseninqanha iyanqendi unika ke wanqan ndiqonga sibanqwakurunqwi xaxa unxwib sisinirhasiba mungqharas khawuqasike kayinqathi qarunqa umkhanyisendinqa kangxowa ministers evelyn ngabasesadayelesa kumi ayincari awun ndinxeba sinsi ayinira macara xhisa tsarha ibes aqhuma isidana ayincari dimayisa dar clude pyokoconconqawu nousabnxa xhwaxa usib ayincari awun ungabaha rhabe dinqendi ayincari sberode aungsarhun oseraha cara xhisa Namibia Emergency Services Institute's the President Frederica Shiweda ske ngan khabasa si ngaung ap urusip dip ong usip qobadin kharip ngaba koro kain kuisen ba Shiweda ske ong usiku iyan asa taun kudi khime se khun ngan wadi ti kaip ti kamen kakain arisa ngay kredi kemi igura kaw kaw kaisa Namibia tu kagu ay we ams am ay ngoba om sing homisa si pandira kaung kaisa Chadi mangkwara kaitui aob success masrap ke khom snanira ha kara ngabab supreme ngong kan khaba naipti khaba ha kanam sensan arigam donar ta kon karas khau ka masrap ya a ain agam turu minister chi kaitura mangkwa sabeb president mahamad idris debe itnop dipke kam wadi se chi kam disi koron a ngurip di khaitsap na khosish na gi uhe kam wadi se chi kam disi koron a ngurip di au khum khap ngap king aiba kam disi kurin di khom kharaba khaba di ba kha am si kam san aben house aru ma gi tui ai he khaba i a khoi si ai khanu gu khain man hrw sa this to si si a chau chom na sa ngau kas ase ko a teng mi sam a ngau kas khau kap gi ngap ding wa ba a francis kanjelem ba ye ba go mi no sa de hwa khanu si ngwa ko ai de ta bi ngau kan khaba gi a tui ai a he khabe nga khaba kanam sin sa ko a khara he khaisam a kora kas ke ngan khabi khase ho is wakuro kuripti au kumu kap na ke akhae nga hesa ko kho kaibe HRW sken wakuro vekep nga ke mi ebti ai kura se ngan ngori ta di ai uktara hes anuk ting on ngasa sinara kou kou pa kaisa AFP skira ngori abo sasi nga suprim ngong kan kaip nga mebe danang as jamena sna ko kamasa I kaisa aba ngam kai kunga kunga kura nguhe se ngin kumare au na nga ngong kan stika amsa ko kasa ise ame kuikira kai ngaba I kai sa kai to se khamasa sina chading ma ha ya ngipngan khaisa man ora kai to yauna khara kan kwe kan e khapna khaisa kurin di khoms ko se ke a kui ai se khanu nga sip nori ta de kho ta ba ha se ngaba ai ku ai wa sa ai ku ra se wan ho bai sing haro ku bara khom nga sen ke khaba kas africa ba om khan sen tsuwa se sa de kai ku yauna ran khao ore tsau na tsui tsui aroma nga tsa tsa tsau Irani ti Amerika di toro khotso ra snap di bang orong orosta wis aroma ka kai ke yon gene tse kam Friday tse sa khu clear house turun thana Mpumalanga snap taba ka di in aung sa ngus aroma ra kai khao wan kharu ku di ngan house taba di gena nga u kai wali tse khasi un abo sa sip ching kharu ku in ran kam mai sa Amerika ti Irani di toro ke nau nga wali ngun u de ge cha cha ya khau noi chin un kan ko niran aba khuje kyan aroma sam si sen uira khwa aw khaba gas africa bom khain sen thwa se sadex dip elias mahose botswana dip kirami ka kharip go min tu khaisa ogan khu sin hon minister nu ni ra kai khain se isam mahose ke

0: Ini sebab ini kalau sudah sahup ngalung ngah sudah kurung omai ke tukurumi kabe dah ngapa ojo jen coba cari kap ai siri tige World Hypertension Days ngaske disihung as nekap dis ai kuro cedi si cukuru kuro berada DSA si dadi si sen area of Dixon ini sebab ini ministry urus ngah si awal di kaba huni di sahup aroma kuais kuais hiya ojo rangos tu bang kalau tin ai club an ai di aus tin ngasa kupi aroma ni di kuro tam ai.
1: Ara do khobon ma tutube ka wine wa qedje ditumire dirage dixen avasepting una nathi singada gara kero swap ngada ke otivarangos ti adu aitlo tsapa go adia us kwaisa qadi once ge e kero da gara swap me ke dizi hun as qedje up dise qadi eches nan qadi anqans kosa se tabin aus anqans sa khasi ngani qadi chesin qadi.

0: madi inira madi anhang hansa krisa tabin awatska uha otsnim aipesi nosen uha tamatska I khabetsnim na korope adi kaundi dabasi san aipding urusi pranghani he timutinira ngurisense I krisa Nesna de Gekuna great kaka kain, tit had it he gorobira kaka kain, urum tobanira, se I kaisa, I nesna, sabin abahu, o sentavan sabin abge, tauba heka, si a, we heka, keseke gangans.
1: Amsa mora kid, a mazakadi, one name, I see amsa, saradi kumin and waske, maza.
0: Gangans. I see amsia than it saying, whom in a uba haske, mataran on se sabin abge. Tokosa, Titadi, Mosa, Wagau, Topnara, Weba Udamaski only, we migagi u. Habe ige case a sada kanka, ti ige an habasa, Nagurubeda, Albasinira, no se I kesa, I counted up. Must not get taddy, an habasa, ti the great dao dao nadu, tabin auke, Hanusetska, Danisen, ting Hanusetskan, titskan, Hanu se neramie, se a Harikosti, daba gasti, ne hunagara, tara tara o, obke tabin auba a, hui he, ti, ske, ui kuriba, kahusenira ui. Nesna kadi an havasa kaiske, tau tau nadu drasa ka au kansado. Ais ai fru seha, huisa, maske kese an hanghasa, na korobe mahan han kondi daba si, san urusi pran hani he, sisi, ai kong wabade hosa. Tida kadiran amdra ramiske adia guge nesisa dadem drama ame tedi gra huai sagar kipna tapo batske muri senisera si itsin au bakega tiki dadem drama ai tlo sits oti varango snara ha hiya ge tsesa ko ha usa go sna tsanya hanu sin ai tlo ndige man as hoop sala dipna has hwa sitske maba twistits ka gabe ai ga I ground ai ai san bel de sini u ida ne tsaupcha ka go se o ntlatsi ne no sa kam aoba saradin huba go tsi saradin ha se ba go o ru seng ns a e pelna asta si sen ui ke se ke kan kan ska o kan sa dotse ke se ke kan kan sa
1: ara kan kan dimire mas ke gero da gara so na adia os kwaza o tivarango kanu a pons traba go ske masa Kerong gara so apna mga pa wane ka se mati tabin aus hinar kari net kara koro che dis ame koro tam are che kari kara ka ko ka kendi china koro man karo se ske masa kari ya kor kosan ap ke mapa cheese da kara kero so apna sara kok nas na kaisa se ha si da ke wan kai sara ding au panira kok na se ke I mat bus mera tira tiksem kapa se na chan kau na kwa kanji te chumera me
0: kaisas
2: Sila karu sada sa kup ngarang hawa suap I ti idani ko sige suap ngang ngai ge sila sisi ngare ab diksi ni ko jorang ko skaba kun kumiba da hain oisa ngwaroi tirani kang ching oroi ngai ka ching ngobuse wa kriti kami mang anip kari septas na ni banira kam hausi.

0: Kulesi sase sakho ngathi inxaxa msidini ngona ngqharisti abe manxani qongesa gari sephala ke ungathi inxaxa nqa cha baho nqa siqaro manxadi I mayoral cleaning campaign ni ra hase in outing as ngathi qhara kanqa go khoron tina kamgro de inxa go thi nqharisi nqa I khona go ri anga so ap ini di nxa go ro qam wow thi ni bkini sa koron inqhaba hina go ngwa se ibanxa di qharo sna
1: Kuda gira doch service na kwet ngwa diu sa vandu gruli ngama khabe haske vandu gruli ke ngwa sa se pensu na res nan iya adam di ngwa ngwa si om na ke ngwa yin si ngwa si om na ama kutin service na ilik kwe ni han si ngwa upka tuwe han vandu gruli ka tuwe han ngwa na angre ngwa sa se ngwa si ke si sin pa kwenye ngwa sa se ilik up nga si ke am kwe niya si sin pa man si ngwa up nga ngwa ha so khabe da ke doch program na rasisin ai nga dura mi se koron ni khap yon drin eta ni sikandu sa nga ba khai da ke doch tsa se program na sa biesa nga sisin na ngo bi kan si plan anu tsi kam nan si kra khan na khoina kriu ba sa so obi om le tsina da ke na urban dynamics a nga a ini a strat nan di madi ko se isa a biesa o nga madi ni strat ka ko se iska ha sa tiga nga khona die to out nga ba khu kam nan ti service nan ni en le kra khan nan ni om di ka tiu se ke vi a romi ke uga a tes nga pa we ma so nga ta ore ba mi ma ne ke koro ni khaba so koro kuri ka de nga so khabe program na ida ke a pesa a

0: kwen na kong wa sa. So kabe ne singe kwen kata kong wa hati dani wada mang ai ti season eiska season si o tui gine kuna ni amagai ka.
1: Sagodi talib kam kosa hurup di masi tap ai kam ni koska ma di la tausen ngisi kam ni karo se koska lunga kontinan hurup di ngwan chukon ra khabaga yo mang hari di kona nga sin ngisi ni ding ngara ina di di ing hanu gara hona
0: ore ni ya da ki North Korea ba hu vi al reisie ki aho khabari ki reisie no physics regional kandu sa hu di kandu si ho ma ni ya ha wa tsina ra bi al reisie wa sanga reisie ka khabari ki meeting I come from news and what so da ki si opfol reisie da precis mang ai ni ho sa ida vendu guru di kuna ni kore ba kora ba se isa va no
1: I am going to go to the house.
0: Kita ke resi itu gua boleh cina ni mah. Jal sponsorship nazar orang tangguh si tani diwip nama kayu je. Toh ngasih dan area ngajarinya kau kahut aja nok terame hop mah.
1: Kau yang sa garis itu cina memang ani itu agam si karung an huneng garis itu cem. Tapi kau belajar semuanya. Sagodin huneng garis na. Ibu kau geneng harus naik jalan mahain, cikgu geneng harus naik jalan suap naku. Kue cikgu ada mumi dua, nanti cing neng kau entah macam dekat sekolah dekat tua, sila doktor gay tau, tidak mik kami tau. Ige mak kau iway mutu era, orang sih, osa kau tahu mua, tahu kau ni di sekolah ni.
0: Ngon aku je main lideran, aing kau itu ana. Kerah hitip kami, si title di nanti nak kau nak hobasa, tapi yang lengah sarat kam, tidak ngaku nak dok kau nak hobasa, aing kau nak, aing nak skabe. Ini om si muka, otak ni jadi cut kesatuan ngabe, otak wana an, ngah om si dok satu ira pewarta. Obi om lagi kita itu di nanti program nanti nana nuk ni pakai. Khabar lagi dok ngahun ka anda kawa abisa, ngahun na, iskap ka kriusa, studio penduksa. So maya pinjai dial, argam ko akan lebani hasi gei. So ngahun si nak nuk nuk ni, turun si nuk ni kuasi gei.
1: Kam korek Gordaves di masi ba madima Gordaves isne chiri kotan ai ngata onge ngari I continent Gordave ana hugrin kwaka yese yuka aitwa wasin koidi an hun ko basin as as yo ai man ani ba khas ne khisan ani ba tine ne ne khisan ma mari mari ne skose ma hana binin an sege ne din ngai khisra sege zwa bai
0: na Gordaves di program ye ore an hapta mise ti ha kabi leveling ngai rat skase prime minister kan dosti ni kan dor di ngai ra paspri ke tsia ke nga khu e ke tok ni khu e tsia sia min kan ngaban prime minister an ka ke nok ning khaw nga khu I or si gun nga sa gasa si bani ho ma di ko sen na si nga sa nga e na ran dor ta be sin ta si tu ja ke tok ni nga khu I or an gasa sia min ka ka be a kam da gra dok I da ni nga sa ngu ro nok dor ta be ta ho ai nga e na ran na ho ho ka ban o bi wom la ngan je khona 10 hectare I kuin wa si nga 10 hectare ke sia khari ro a koina di kaunda kuna di saban koinsinge kari tarde na uwa singa tarde kan hasinga kena ha huya di saban kam om kam sa inge ondre sogor tapi area di nga ku ondre na ondre nga di jeter nga tra mi si je barde ding uwa kaitina tsai habe prime minister in level ye in le kan torta be program ye sia ki tsai tsai nga ku ebi ami nga ban prime minister an kragan ka do abu de nga sa ka sa si ban ngaban ho ka
1: Councillor, I can go to the Yangasa and Labastina, come Nicosica is up a Sagog Ding, Haris, Kigua, Thomas, and Nasa T, Sagogitaron, added the mean, like was the Tita, the Tina, Kangi Sagunga Garangasin. Quetasauro, Manatira Munswap Nange, Nasa say, Sagodin, Kalipna, Tisagodin, Hunan Harisna, Quena, who O, Thomas Kayun, and Gautaron at Haina, what Magnutin at Garibasin Kasina team, Adi, what it's not the Ham, the Tina say. Abang mungkin anda juga kasi ngasa si tarung adi ngade, aitu mama basen kunha an kunku bay si I, cing hanup di tarung an a kuisen ngasine kalipna a kaiska, kuna komusi karaho cing hun an cing ngakan abahkan ding hudi, tidak mese I cing an kau kain, nana hura ngasih suap I marita, abang mungkin anda bandes Amy.
0: Oh, ama besa ngapta mise a sada kunjinde komas na gya ngai chi ge sada kunen ngasa se angku habe nga dagro mise nga prime minister chief minister van then in agriculture ngan sa kutse kutsa nok ni ngasa gasa si ba uban obi umlek ye ama besa elega ngasa ngadi tina kona ka si over populated sida ke karing aro nga kunwa tige nga dagro mise prefer the ungu kanding mesi sada dikona ni minister ana ni khao ida ngisi ke mari da khong wa kusa asa i mesi be for 5000 hectare unwa ko ngisi 10 hectare ka khai aftan ka tin mesi khamin ka bi di interest ngisi nga khwe di ka so ngisi prime minister ri ti minister of lands ngandi ngisi nga khwe dok ni ko mari da di ka sa so khai nga khwe da ngisi no ka opo ka ore ni
1: ko tsikira ka titkira khuna saw tiram nakam namise pkesi sin osid masiga awuthi jiqom tige alina danqanqa limasina sisenqhayina achayi tige isenqobayi raha khoyike ncisi umsa khuku umsa kokhubinqa ayi damaska iyo ye nekhwe samqona xana kuqwe khoya yaxho wa kusidiwenzi kanduwa rsikwina ngharis bero sti dramisa man asas osase madi ii hawasi ba mako khas di wisting up aida nguru
0: ores ministry of gender steer dake programa unwa obi omla dake regional kanduwa sti osna programa roba niyao ase motion ini di sege ii nga dira kongwe kona da wika motion ini dake ase ni regional kanduwa sti ni table sege ii abe currently has ke regional no ministry of gender here to inge kwengasa singadi kungu yana frozen gang anganda aw hariro wiba ngaba ko regional kanzo sa khuwa ho ka ngaba sike benzo na res na ngaira ngadi wiba indicator kun paisa ho ngaira ho tho wi ngama post ngama disa sike currently kam kuni ani ngisi kungu yana ngana ministry of gender here wiye ka netina nga fruse document nan si papiran sin ka regional kando si aqiyo ti kando si aqiyo oda ke ngadi u Europe ha maxa ministry of gender steer
1: abe manqani ba one chapter beros aida hosen damaska iyo qhawu sin abe manqani na uma sichali ba khura ngumphai ba
0: kide ke ngasa ngai ba ondre na hafta ka kando si ra ha tide ke ngada ko khamins ka dira gung gung lati khamins ka bi di komis na ra before the league started or that is something ngari ngwati first kind the magic ran ngari ngwa ngawa san ka tsisi ta ko ndi komisina
1: ne bakam gako o ye mix istina scolidi umde kulo ayiqo uwe ngaba school kutina tsona ngcwebe siqalo manje disa kuphi ne ba mabasco sepsiya
0: scolidi scol ngaba ke precise ngoma nga ditwa seisa habeta ke sonda tseng mix ngaha abangambuchada unwa kumas regional commissioner sareke abangambuchada ngusa mix sonda tsitwe ngadi unwa o tage nga quality program ka quality principles ka nang ngabani sing house ge I o tage dok nga sa gasa si nga quality wora I fanta o bi umlok tage dok nga sa gasa si quality wora ngap makara ging an quality no krapa uesa ne tage nguma nga dispersis kola to base isa
1: councilor banqani ipti ngune ngqhari isina ha ngasa khona the percentage of kwamgami ngizi niyenda percent sisen okhaisa
0: marita boroba mi
1: councilor banqani ipti ngune ngqhari isina khamni koska wi 100% de khukamni koska ngizi niyenda percent ngaya sisen okhaisa tinqani ga dina ngicokwina ha seka ndi isisen osiba ngqhari isina roma khabe ngqani banqhari isina
0: and ya ores currently taking as program ka go ngwe project nan di program ka go ngwe kham ko in etn ka ang kwa khasang before the food for work or food for work program or cash for work in food for work program ka go ngwe ko in go proposal an ka kham ko in go proposal an ka kwa khasa ti go ba ko na ma ka nga project nan di proposal nan ngisi before the aina taw go am jana an ara ka of sogor ka gang anu ka of na di program ka na nge kuna nga asigo anu na guroti so nga proposal anje ne al shortlist nan ka an kabe tida ki nga kun ka nga rida nga kun ka to au tini an kan da ingo nusitai program ka o sa
1: okay

0: Ee, ka sa ro wa ngata qhabane wa qhinqa ba se. Khabe kham ka koro so ap ee, khali ro se mi qaqa ba dare. A u pti kham ka mi. O skin a glams a khome se ngaba in chat. Ka isa ngqela mso.
1: Le ngqalo zo ra ba.
0: Ti sa go bero sting ngaba. Le ba ka tsama ntuka ka dula is ngap honorable tawse ba ngwa khama gui. Khabe ngqa glams ting a khome is ti ngona ngqali sti bero sting abe man ani tsindisi sing a reba. Madi ira ngaba kwetsi ka go uka haka disi kilo ka uka ngwang a kamsa go as a ha western a kamsa a commission ra nga se iswa kana les eta ya pami ka
1: ba
0: ke da gi do go bi maore a kamsa ding a commission ti khuina ng haris ti beros go se duen si office ra mis tin disi sim areba madira a mati iha ukuyina ha kwethini kosika ngasithi uzangathi uma ethini enqasike hakadisi khilo kuti nqusiba xaxa msiqauka sinqwa thi sisirhasini thifuna ndiye sekayiswapu nqa qashi nqa umgaisensi igcauqauqauka nqamkasi thingqharib enile haseka iyo manqasa kosako kantosa ranchulu xaxa msi aqhomesi kathini xaxa msi aqhomesa manqasa sakobheroska ranchulu nqanqali umgaisensi ndingqharibe kham nikosika iswapu nqa
1: Before the initial crack, local luck balance, you have to see regional focus. Local authorities, municipalities, this is an idea to work, like Pamnan, Krachnan, the title did not sing up, going to seduce Amaha. So I see the municipalities, regional council, Sagua, I get a dog a positive, may I also not get dog a one up. But then, I'm going to go to the local authority council and team regional council and team one and house AKE, MOU, but it's not taken scout. Season life, I season life, I don't get the act and sit and go have a. Come in, come in, there are seasons.
0: Come, Corey, councillor, I come to me say. Ige sagoding hari skera ga seng hamasa gwe season do wethe ke se qom season o se tuka nge ituro se nga igi hai a ubne ge nge se skoliti nga ba khusa nge se tai nga dida kwa nemi nge se ne marki na ge toba me ogo toa nga ba khusa ige nge ikhwe ina tin hwa nga ba kwe ngop kina nge ama nga sa kwen gira nge kamda nge wasna nge ba kona kwa khasi a isa seda ge nedi nisa da ding maso nwa haruko kaina go turo se Sago di ngwene ngharisti, kakamigos kachuka nga uba awo, stasa go ngwene ngharisti nga nga, sago di se. Arohan geno di gitaro nga di se kuyo. Maso ngwa, tui tam haruku kaina gura nkaba, nga asna, sago chinda mungka se. Sisen osi pkati guida gerami, kabe iga sisen ije gwa dirami nje tam kontu kwen dira uwe so sisen lontunga kabe sile kaka. Oman ngwa sisen eta kansula ba mungi ha, obwe ha nga asna ha, tui kai di se tonwa na hu, kam kona khu ngisi ngani disin tina a tai kha se ye tai tan ai tai tan ai ngaba ma tai tai ta si u tau
1: ore me a a tri kai stos kare ya bi es a I au bi so sa ko bam sa so nga u ye no fa ka ste tin nga ha a kare ke bi al no
0: Okay.

0: Kaudo kaise kai kan kan sirake kwa sabmanzi chumbe kanira mi saran ok kan andi sakuba netis ai tsangatade dimi han koyam bai aroma kwa umari de kai kau ti kai bani kore basida kai te kan abdi ngundom nanus kamire
1: kai te kan abdi da dok mire kadi I umari di ne kamap ai kadi o ti kamrok ngara kung ti ti kadi

0: asa khui ke karai kau masi gani khara sada di khoi kha khwen sada di e di sada di e ku sada di tuan sada di laun sada di khoi kha khwen sada kha gire tang khwa paya kau chida gire ha un ke karai kau ni masi u kwan kwa da ap ngani da ka ha we ku gire khwen ke ku ta ma se ni ka ha we khwa gire khwen ke khwa ta ma se ni ka ha we o khabe pye nga ke su o ba ke tha ba ki pharang khwa ki gira mi ki ba du ke ke su khani ra ma e gire ha ha ni ki ba ho ba pti ki ku ai ro pti ku o se khabe sa tu din ao khwena du kwa tu ka to wa sa tu din ao khwena du kwa ta be den nga khu to wa khaw sa ipke ne khi ba no khni ra ha chip ta kharu chi mi o khabe tang ao re tang ao ne ka map ai ida sa tu kha khu ye tang ao ida ni kho ta ipe du khu ye tang ao re ida ke ni ta ni du o sna da ke ni ai ko Opting on Osip Nadaje did a Satonira Maka. Nadip Jeje Suba. Nete Tang, I information to rank I. Matini ha. Haredani Matibe. Did rank in I. It can Kuba Kibatani Matu Tirami Huki. A pretty eloba. Mount Afwabanga Kiba Maturi. Amen. Hi Satis.
1: Kaise kai kan kan sti ngomdom nanus karami se khadin qawam ari de kai che kai qobara khore ba se ske ngwa kare sa khon qwas ko opting an an de saura sera mai en qam kai qu isa qoba tsaba se a kharo opti ngin a pme gire kai hepke ngani disa kan qa kurin qa disi qin qa sa qwa kai tsap dis ai ara no sti ai qop na a rop ngi ban qamu ip qaki qo quni ne kai qu isa tsaba se a kharo pke qam qa sara qin qi qwa ngani ngori tswan au khwen ho san ting an sa benara o qo sa ban kha qwa ba di ne kong ti di ge qwa kha ve kep ti donar ta kam di si khisan as khai sam dis ai a never res ara no sis na nira di he chi khari khosa ona di si khai sam dis ai ara no sti be di an ha ba hu khai sei om sa bara tswa son qwa sa khoi se ir nira di he kha kha Emmanuel nganuk di kai qwi sna ga wan au khwen si an sa ben kira an he di qa khun qaro ma Sina Afrikaner sa khainga khaisa tui ngona khainga hu ngona ngani tui ngona se jwana swart sa khainga khaisa tui haga cham ngani haga khoise khoise koro kwas ai khami bare ngomdom asauli chin khainga khaisa tui ngani khaisa haga khainga khoise ngona ngani kwas ai a khami e kha le tsapa i tui che ngwa khabe kepna no khoba nira ma kharu kai ko phendre kobari ong wa ke kongra faiki kobar se rambe pokhara de tswa oms ai omep dikoro kai epke ngobong ai karop khawka koro dising monang a kurin khangani khai chap dis ai ai kam sa dikaru tura ai ngop ngai ke om oni kai ko phendre ko bari omep ta koron ke tui tare tasas tuin ui tuwa kai kai pap haka aure a khaku kam tare tuwara tui tasas ngori tuwan au kuin chin hosana ngopang khabase ne kai ku hendrek ko bari omep ti khos ki areng wa sadar ta kam ti singuna as kai sap dis ai khose ir om sa huta chen hel kar ke kai kus na ga apostol lucas oraini khandira die wan a kon sing an sa ben dan an ne din ka din aroma sofia kai khasa kai na kai sa kui koro khose kui ngani haga haga ngani ko sa khame bare che fan khales slatek kai na kai sa kui hu hu kai sa kam haga hu ngani ko sa ai khame bare kai kons ama francina richters kam ep ein agent wira is ming abe mas de un ap na gen ansa is on wage ama malin wira si on wage oba james wira tira di kwas ke den arop ngi bang among hom su ngi kha kin om kho khuni ne kai kons ama francina richters kam ep ein agent wira is ke haga tuma di kam tuma kha tui kai ke tuma kam maske uti si tam an ngori kwan tam ka sara au khwen ho san sing an sa benara o kau ne kai kung sti khos ke ari ngwa sadar ta kam ti sing ngonang as ai anisna exodus nawa

kaitungs Matilde Araes wing apna oma Hansen sticking ansa iske hundisiya kan a kuri kuchatwanda vesting hanuk aitopna kahun aikaru kaukagin omtoni ne kaitungs ke tuitnasas tam kansaka tam tuara tituitwap disi hung an nguri tuan a kwensing ansa binara o kau Nekai kungus di kos ke aring nwa frit sadar tak se kam di si ngonan as kai sab di se epa ko kon hanap nga nira diye ngas ke kadi ruam skadli ke kyar kip di kai kuis nga kasa tuaka kuis hui ra tsa tsa om sa ing kwa bas takli se ir epa ko kon hanap nga nira kho ka he Dengkang ding aroma kaitung sumunika araisa khainga khisa tui haka haka tam haka tui khisa tam khainga khisa tui haka haka tam haka tui khisa tam kumas ai khami bare xira di ome chitasa joannes hase ome namati tomas kayo au namte stiku goro kayep ke ngani disi hun a kurin kha hun khai chap dis ai neng hobai singwe ban amon hom se ungi kha Abun aikaro kauka ke kokuni. Epke tuitare aisas, tuitare tasas. Au quinting ansapinara o go. Kos negatum Johannes aseptiske, aring wasadar da kam disingonan as kaitsap disay. Mu ir omstavaratsotun obas trakisa ir, sumipna, St. Francis ruums kadlike kerke kaikus nagani die. Unink obas kadi neng oe. Oms nuwa stui khaisa nguna chayin nastawa ngu'ir nira diye ngu khaisa nira karu karu isi. Waan awkwensing ansabin girang ane awsi son oa ilongka sa chayin na khaisa tui haka hung haka chayin na koro chayin na. Damaskayo awsi Angela sa chayin na khaisa tui tam nguna haka chayin na nani nani kuma di ay kamibari. Kai kup valam konde. On wake kai kup kale harai psi. On wake kus Cecilia konde. Sira di tuap ke ngani disitam akurin ka. Disitam as kaitap dis ai ke an.

hoban uing hui ai ong wa ke Anastasia ne hares tis ken aring ngwa sadar ta tam dis ngon an as khai cham tis ai chorang ghost na sion ya kha kher kip ta kyus na ga nira di he ne hare ne mukon dan si african na ran chikarin uiseng akunda an ane a deboran uise sa khain na khisa koru tam tui ngani khain na tam ngon an ngona se bedrisha hara se sa khain na khisa tui ngon an ngona tam ha ka tui koro koro abyo ke sin khain na khisa tui ngona cam ngona haka cui koro koro kama sa ikamere. Awan cui pwe airan on wake Simpson Warlockman tunga ko sepsi kherson Sony tunga ko sepsi ka ke arigam sadartak. Ineng awan cui pwe iskin arigam sadartak cam disin ngona as trai cam disa inira diye. Sing ang isin ko abasa. Ang kadi ausis kari hoas omstaba. Neng ko inira diye. Wan aku kencing an sabin kira an ane kosa si alpha omega ngain ngan si kasana ne tua hal tungka Simpson Warlockman tua aku sepsi Kherson Sony tua aku sepsi kadi kawan tuin hui ais hari kamis ada tak kam disi tuin as kam disi ngonan as tait sab disi indra di kaisa sige waragan aku kencing an sabin kira an ane kosa si alpha omega ngain ngan de tiang kadin aroma ausi karisa kain ngat kaisa tui kaisa ngani ngani ngona korong ngani kosa kamire kain ngat kaisa tui khaisa khaisa ngani ngani ngona koron ngani kwas ai khamire oban uin hui ai ong wa ke maria tuma ko se stis ke ngona dis is tight up dis ai ni rati e ngona dis is tight up dis ai koma stas oba din ngane bang ai kam stan rati e sia tsis ke ngeng ai sin oba sa kam dis ko sin as tight up dis ai om kwas khaisa ngona khoise San Yedren Kani Island Stip na nira diye ni uip di huye wabas ke ngomdom toras ka nira kodana iti kira mi huang au kunsi osan kira ane si tarik an sabi na usiti na tunga ko sisa kain na kaisa tui kam ngani koro ngani ngona kwese haka kain na kaisa tui kam ngani koro ngani ngona kwese haka si bianga tunga ko sisa kain na kaisa tui ngona tui hun kwese haka tui koro kwas ai. Let me pray.

Akai tungura ngomdomi isak tame patse auma anakame stira diom sen kurikubish nakuha. Obabke kai tungura ngomdomi isak tame pti auma anakame stira dioms ai kurikubish nakuha tigene obab kakain arisa wase wang akwensing an sabena kuban habaserang an ane. Tinga hun aroma kansala ngavus waruma waruma tinga kaisa kui. Haga tui kaisa tamaka kose hun, kaina kaisa tui, haga tui kaisa tamaka kose hun, kansala navus waruma, singamdom isak tameba kaina kaisa tui, nonakoro haga, tam tui kaisa tui, kaina kaisa tui, nonakoro haga, tam tui kaisa tui kwanse kameba te, kasas emma warumsa, kaina kaisa tui, koro koro kaisa haga tui nona kaisa, kaina kaisa tui, koro koro kaisa haga. Tuingona, kaisa kumas ay kamibare. Obab ke Claudia, ausing ngay kao si somsa ay koreakab dame ko ha. Obab ke Claudia, ausing ngay kao si somsa ay koreakab dame ko ha. Nek obab kakain aresa unwa sen ke. Tao sen, kovase, Afrikaner, taroe, uira, tomanin. Au kwensing ansabe na kading hub an habasirang an ane. Obab ya Claudia using ngai kause somse korea khap dam ngago hap khatain ari sa wase den ka den aroma Claudia using ngai kause sa chain na khaisa tui ngona khaisa ngona chain nga haga ngona khose chain na khaisa tui ngona khaisa ngona chain nga haga ngona khose kwase khami ba ome koko ba chain na khaisa tui hun ngona tui tam koro hun koro se au khama chain na khaisa tui tam khaisa chain nga kaisa ngona koro koro kwa de kamire akon ki khadira kan in sondag se kam disa ka astrai chap disai ngona ir ausi Claudia som stava sin hau tan bab ia apka kai are sa uma se op obab ke isaks om ari se khwanda vesna go ha op obab isaks om ari se khwanda vesna go ha sigen den obab khatain are sa uma se wa isaks klude nga ucaba sen akon sing ansaben rang an an he akon ke khadira kan he in arigam sadar ta kam dishin gonan as thai sam ti se kam ir on wa ke kons ma kam kun daus om stava sin hau akon ke kan he in arigam kam ir ai bai on wa ke kons ma kam kun daus om stava sin hau ka sa sim aruma ngom dom ema klu de sa chain na khisa tui ngona chain na tui chain na ngona chain na hu chain na khisa tui ngona chain na tui chain na ngona khainga hu kwas ai khami bare mas ke ivon sa khami re dimi chi ke khabe ivon sti kwa sa ma ed ma ham wan a kun sin ansa benda an ane obab ke okay okay ma di saka len an an sa re kin aso ku ngai ade ke khabara ne an an sa si bai to khobare ke tari tari sa se kam disi tui maske ngona disi koron a tikai kurina wa karun asisna au pa taras ta haba kunene tsari pnani si sisin se wa to khobare ke tari tari sa se ngona disi koron a kuri kha tikai karun asisna au taras ta haba ra wa kunene tsari pnani ra si sisen se ko sa se kai khai si chorang ko sa khup kine ha dikira mi kai khai si chorang ko sa khup kine ha nira wa karun asisen au ba kain kai basin saka unha aup taras ta hap karung asisen ni kain kai basin saka unha ba chain na khaisa tui kam khose tui tui chain na khaisa tui kam khose tui tui chain na khose kwas ai khamire as da gurun an kam ko Emmanuel Amosilap tamap ti khos ni ne san ai ha di e ke ma kharu ya khabe iskine khosa ma khabe kep sadar da khona this is khai chap this ai koini ra ha di gra mi he e kham khoep Emmanuel Amosila tamap di khoskine are ha di de khabe ma khabe kep di sadar ta ni ra ha aski nziza achste lands a khu sa ma khabe kep na no khoba ni ra khabe dan ku chi ko khabe kep na no khoba khoma ye ah well this is doing a hiron kira kauma naske mona is ain asam.

sira nqa dikhoware a cunqada nira ncam ncam ncam se si ne bana go ba go re ncan ncan go rona nqoware obapke o nqwa ke isak pinar tsi ema o zitata pinara o msa ikore ga sna go ha obapke o wa ke isak pinari tsi ema o zitata hara apinarara umse kore khasna kwa tsike den qaba chaqa en arisa unwa se pinarn chiveden ngako e chiveden hendrexan qobasen mutrifan chinaran an an he obap yago onwa ke kai tungra a isak pinari tsi kai tungs ema ausi tata pinarara umse kore khasna hapcha qain arisa unwa se a Jordan nike chainga chaisa cui cam ngona ngona ngani koro hakan ngona chainga chaisa cui cam ngona ngona ngani koro hakan ngona kwa se kami bai ka teacher pinar matisaka teacher pinar era kami maske Jordan nara kami of Jordan kita se Jord akun gya mai Jord akun sin kira an ane so teacher pinar ike ni kwa se ni kami cam chainga chaisa cui cam ngona ngona ngani koro hakako ngona kwa se se pedi pina sa chainga chaisa cui hungani cui chainga cam chainga koro kwas ai khamire ki gramie se ki

xa sabkhidi on frisi xa sabkhidi on frisi ke xarixarisa sera ungahenxa ibtima maslentina plats ndincaichaqa inxarisa ungasencanesinqa nexa sabke ncanesinqa nehat masigeyo incanesidinqa mibepnqa niraha xa sabkhidi on frisi ungayidukela sadudi masti ayichaqa inxarisa ungase sadudi maslentina plats ndincaichaqa inxarisa ungase anesinqa masigeyo incanesidi xaripnqanira hans ahoyao erika sacha inxaxisa cwi camcha inqahu nqanixhisa ngqonangqona cha inxaxisa cwi camcha inqahu nqanixhisa ngqonangqona qumas ayi xhami bare ndigrami so ngaro ntcinare tyoko ungayi ngaro ntcinare tyoko uha e ahoyao sitake kanikani sicinirami cumaca kuhayinqa onqa sinira comqa ayinqaha nqwancuti nira qayina oqa bada qhayisa ase iga ngona ir odanira qhati huga ngadi i taupip ngora sasipti ho ho ngas di saukup ngapas ke NBC sa qhati waraka ngwacari ngwabadi qhati tikari eisi ngwacari stangkawa sera qhota na tseke ngaba qharaka ngaku taup qhaydi ngadi hu ngadi ngwan ude nira diye tinira Let's say, I still at the end. Ask a Okabuka Dow Kais. Mosia Kudago, Anukunis Kastakao, Dow Kais. Tikadi, no bum. Anis, Anis tea. Aup. Anis, I come still at the Dow Kais. Like Kabige, the Kurisana, Nikadini and Wasi, Ocides tennis. See, Okalchisi, Akonke, like Kabin Okaha. See, Tira Gay, and not in Ibahum, I Pastina and Kaha say, Niki Kadi, NBC Stikadia Saguba, see one, my current overdi. Adi, Nedi E, one is, last night, say.

Mang osip nga ada ngay grab ti mira ka urok ngani hero nda mang wa tsirege kam kun sa gup kam kun khwap ngap nga gwan am dasen dira osilish ta ka fraiske marisa freda cheske kam disi kam as ngwa kep disa of kaita ba ya kaita ke disa dira mira tsi khore khare dire sa gup nga tsi kamtare insa tsi tsi khaun ai ba rugo wen kaisa kisa mising wabari nga kwa sting nga nisha ko nisi skoro peti no hoba aing apka idani aing hao nga iba uwa kisa de gira kumka marisa taina tai mabaduha tain kaduha marisa tisa munda gira nkwen ge hui ha iba iha nisi aroma sisa uga manda tisa iya public holiday dira mie se ote gira mkwen ge hui ha iba iha nisi sa iki ama bihas nga wasin waha de gura mire tsi ge kwinsira musen adinta kwena ngoma se tsi ha kuru ha ho ya ho ga o se da dogo ba nka pe tsi mire tsi ne tsi seng ya kwentsina nka han mai tsi tsi mire ba ba sa ru tsin ha iru no ho ba wi o nguri ga aro ba du ne tsi ai mai ga ho yu wai ora tsi di se kwentsina nka pe tsi ba da tsore ba dure tira dogo ba mire ke iran tsi ke i han hina kham se ra ho nka senan soro si se tsika ga si se sadu tsina kain krap tina mi marisa taina dai tain kadua aha tsi marisa karaba karai ke ko tsi ira ke sarani koro isko se ni house ke e kurisan ke ugap ai ha tsi ra ke ni tani house ke ne tsagam karap ai iske ne sa huka tau pin ora sa si badra ko ka se e tsi ira road safety dirami se e se inge kurisana road block ti dabasima nadi i doctora ti daba iskene sa tsirege kalchap ka kamro destinista kamro ti ni se ke e tsi irege nadi sen in house ke nets kam karap e khuge man wan arman am ta sena se tsi harin oron tsi khuron ge hana fries ke karagara sensitive ai khai ke go tsi nairo se tsas manatsina idani ni sisa saro se ifo yao sara kwen aroma ni kwen gigwa mati sang ai kuna sai ho de matini mut si sen se i di gira mi etsin ge kuna sisa mung uin ga ha ngop ai mung uin da maha adi i sang ai roga ngwadre kwas gen mani cam hu ida ankadu madura hosen kai wai kuda wegire mabrs kira nokoba hau udane batzira umuntu ngumuntu ngabantu dramise ge maskra ngabe sen kweige kwe ehu akwe maskinesa the spirit of ubuntu tinda kwena mise sarang ibasen basi

mise destinies ke ogabuga sei ha tip ke kalchisa nga epotsti roadblocks taba si ha tsirege ra khone ngo mba sa ho ha tam are di ngo tsina uru tsuke qa ku hina ra ha ku dau dau ei kwe tsi ngurasa sip hina da ho a khap sadadin a sada kwe dara ngurun as ne di e uru tsuke qa nga tsi taina da di qa ne di e uru tsuke qa ngana oro zati ama be has na manchu tsupin mari awe wai ho ho nga sa ne dira ka husang a sinan gera kwena huga dara a de hun a di qa ngari tsira nang ai mara uru tsuke qa nge go hain tira mie o hain ngai ha ma siku nga ku tsina oro oros aroma iske ne sa khabe tsira wa tsira ga go ro re o isa tsiri tsin ne tsis aroma ha inge tai din o isa tsiri ne tsira tsedie maska ka sara di sa kupcha ai kuno go barege ma brusta ha ro ha ne ska ka re gra it's nice to be with people dimitsira am ma brusti prenda fasis din aba tsi ira ge ngadira ang ha ho haru se ge oron tsi khuron tsa khuge am ka sen ha se tsi hare. Thank you.

0: Hello.
1: Mozilly? Can grab?
0: Can you grab Marisa?
1: Can you get me bread?
0: Can you get a marito grumi?
1: Can I get a take two bun grus again? Like say?
0: See the great tan. Mang la last to get grueing.
1: Curly the rubber again. Grueing.
0: Ate ha du mir turup ma.
1: Kan tin ge saya ni ba.
0: Okay, kan gan stira mir ati gromiske.
1: Tigromiske kan ni da boro khaza ko.
0: Kan gan sin sakara. Bye bye.
1: Bye.
0: Take two ba igrep matan gadan koske. Kai grap.
2: Au sin li kai karap meda.
0: Vidre.
2: Ada ge amire mama.
0: Ada ge. Mari tu gromi.
2: Yebo, nga gormi ko ko sami take two kapke ngadi da ta ke pai bechi. Ope. Karat kere.
0: Okay, ando ba madra, madra season.
2: Kapas ke nuchu du gra ngau, nuchu du gra ngau. Chis ka si karao, o se ko kara. Chi du ke si ka kara to du ga mai wa nu. Chim sa indi kar ki gra ngau. Kar ki di ka si kawe, mai yo ngau, mai yo ngau nga.
0: Oh, ne tu di kar ki de ta kara.
2: Yebo na.
0: Okay. Mang malas tu gitu ruang ten karo madumiat kurup ma.
2: Musi sizen masi kuki. Ne bai kamu sizen ha kar kiti. Kau ingin lulu lah kapi musi sizen masi kuki.
0: Kurup tu digom ning aisa ubero ning kuna kuti ngabani.
2: On spandu amai drami amai. Esa kuye.
0: Wira tu ze.
2: Amai drami. Esa kuye idia tidak niti.
0: Okay, kan kan tidak mire.
2: Nara kan kaya sari amai.
0: Okay, thank you. Bye bye.
2: Bye bye.
0: Yang ainde husna ra ube da khuron ge mana edo pesa khausen ro kar ki ro na churu tsi ainro tsi neng wa guro ne tia ko ngaba ku ne sats ki ma tsi ne ta ti kar ki deng u tsi tsi tsi tsi tsi di ku dra ngoru mai ti dra mi mai kar na da ka churu ho dra di mi au ku ga hi ne ba ne ta ti ta bi ma ne ta bi si ma tas ki ti kar ki sa go mu ne kamra tse go u ne kamra da u ma ku isku sa da u kai grab Kain grab. Okay. Tituda kuruti, tituda kuruti. Masa sa khenstelang makar te kurus khatsa kai bai. Kain grab.
1: Kain grab au silish.
0: Marisa.
1: Kain ya do. Edo dia gen ngadi ne kem sang hurusa me chi take to tina ata da da da.
0: Okay, okay, sa madra season.
1: Games Guinness is a haka card. What's up, partner? What is games? Please, it's a haka card. What's up, partner? I'm going to come back and play a game to me. Ah. Take to the art that the danger in course is far. No, it's not a koi.
0: Okay, okay. Man, I lost to get through, eh?
1: Aan arigam ko is na da dokron hururofoni
0: ay tara ka tara ka tara ka tara ka tara ka tara relax mai.
1: Ah, oh, ne, ngure, mare, di, no, na, kanya, na, hutska, karan, na,

0: kan ngadim horo kuron ke.
1: Masih kan gan tidak dok mire.
0: Mi grup ke Origin kabukat sabai masih.
1: Okay Origin isa karap to menjeri sa gua.
0: Iyo iyo.
1: Okay bye.
0: Bye.
1: Thank karap.
2: Hello, thank karap.
1: Ma DJ. Ah, my card na drag kuruti my favorite.
2: Take a fish.
1: Madi?
2: Take a fish.
1: Take a fish sa go fish sa.
2: Take a fish.
1: Okay, Madi ra kurue. Okay, kuare. Madi ra kurue game sa.
2: Ane ra card.
1: Sit ka madi di yuta dan.
2: Sit ka wame atira tega fish.
1: Oh, okay. Mang last to get kuru eng.
2: Ang nasim da kuru.
1: Oh, okay. Oh, enjoy. Kanitre.
2: Okay. Anyway, ame. Timus ke twingle
1: ame. Okay, anyway, twingle.
2: And guys, anyway. And this one just come.
1: Twinkle, twinkle. Thank you, Rob. Hello. Hi. Oh, I'm good again. Thank you,
2: Rob.
1: Madisa.
2: Thank you,
1: Madumire. Thank you. What's your favorite game? Card. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
2: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Si tua kakar tekisnya, sudah jadi turura. Sudah jadi uang kakar di om siki. Taisna lagi uang uslis.
1: Oh, taisna di uang.
2: Taisna lagi uang, sudah jadi tua om siki.
1: Okay. My favorite game.
2: Tidak kaya taisna, tua kakar tekar teka, tua kakar.
1: Okay, okay. Kan-kan sudah mire dikromis ke?
2: Promise
1: ke usim itu aja bonus monta aku kan gans isa kara bamare ya dai santin ge ha monopoly hansin ge ha nedra ayo de gran ngoin ai dia tin ge no sa monopoly sa omsi unha i snake ngan aup di sa omsi unha i tira ge karti tina unha tira ge no sna unha ne haga korogat unha tidra block tina nga ne sa omsats kini oa tais kara kurue nga tsin geng hwa ga kaise kaise kaise kaise ne obetska tv ba goza otsa ntsi tai ntsi nkhuru monopoly tsuske kaise kaise ke ngwa go bona monopoly sats kara kuru ots kara spanning in kuru ha ve nai card tsin ge nga dia nkhwa ga dira mere do ne se ge ge tani mai rang ang abagu ka aiku smartphone ga ge nga khatsin gira kwena charades hansin ra smartphone going huru tsitske ma ke mi wae download ka khabi ge tsuwi din khwa da mahane card tsang tsitsa nga si domino di tsang tsi ne khusa rang huru kwen tsin go mahao ma dit ka ng tsiang huru ka mahang khwa bats ge to hot ma phone tsang huru tani mai rang an ba betse ke ka iseng kwa ga ne fisi sets ka ntse ka re ka ntse tshuru tse wa go tse a inga uri ke ma ka nga no ai ma ga he mari re gira kart nang tshuru tse ke ka iseng kwa ga dira mere kwen gira no ka ga ga be a da dog ke kan kan stimire se e dai ke ne kwa kwa sendro tse nga da kromise a cosa se ke kwen aroma aisa ubero ni khuna khutsi nga di nungro its tshururo kart na tse tswan tse na hamkwero ntina qau ne dira ke kresida nkhurudi amai ne tusa do uwa tani mai rang an aba go hose tsi khatla ne kwan ke ne take 2 ya dai sna ngu take 2 ya dai san u i nagro mi e go fish san u i take fish tike ne ne sisa nagro tabai se go fish san u i nagro mi e khara ga ngagu kartan game nang u i din ke ning hamkwena i domino dira mari tsuruwe san u i monopoly hanang ui kharagan ku kui kartan ge ha kui ke man ge ha fisista greng si turuna neng hasin ge khwena nganang u tsi ge ke se

mandando.

Haga irko tsinda karap ting hwana sao bedwal ngaba bipkanda koma ihese. President netumbo nandi ndaitu wa sikyoko mi nengu ebti ngabanga mtaiba nira taita inga kaisa. Kati ing omkaira kaba deep, ing omisa kaba deep ku cyber kaba deep si suri kwe kaw kaw sa kaba deep kati hu.

basiqalo ma xaxa sentwa sincaxa se cuincwadi si ngqonake disithi xhisa disiqham abanqamntisa taba oshakadisti ayithi mama aba sensiqapha taba kulonqwa sesike president sakumi xasa nqaibdi xhaba deqa inqare ku nqasa seran home omkha si technologies seqa inqinqasa xhisa iyaqinisa yaxhaxa khanyisa sicayisa uwanqasa incoba raqa uchaba sam nanti ndayithwa sike ngati ayiqura xwa ncwidi iyanqabusa sibdi nqabara nqwade ku anqanqa ngati ihundi ncoro se oro awudonde ncwo phi uwanqasa ugcara xhayi kunqasa qhoxa ngase isike xhari go xhayi khom ngati i anqwisa mayisa nangati inc ngwaka unqaxasini sicayiba xhanu ntoma sesisen usqwa ayimira se xhayi thixo mqapa xhanu bacayi cenqasite xhasi thinqwa nqamsasiba ayaqaqa saxhisa president sike xhadi house inqabo sasiba namubiya bdi nqabe xwisa ngqhuso nqxase khora nqwisi ulithi xhasi uyikhawuti rhuntsi rhukuru rhadi isichakolo qhonxaye namubiya bke hakati isikolo nqanqi serba nqusa cabi nqhari bdisi inyanqabo sasiba maske nqabo sa hurib sanqxase qaro masa lisbons portugali disinara nqhaw nqam qhubo mkhayisa xa uqhodi xamithi nqhude xhaba koqas ministers ke komi nga nqus nengqubti ayiqura xui xasens abusa hurebti sanqxasiba qayinqayinqasisa raxa uxuba xhisa iyanqhubisa nqxasi ncomkhayis nqamibeba bamunqas si ncunga siqhoxa rhasiba raxa raqawuba sam xasitabara nqaro se ike isa xhadi texnise nqunqhayiba rhasib iyanqaninqhuka rhubara xhiyu quru hureb ayiqa qayinqarerha qayinqarisa ayimai rhasika iyanqabusa xa uqhodi hurib ayib di marisi maqadi hurib uib di nkwinkadi qayib ti qami qom qaxasib ti wang qusong qasib qay khen gu kemi iga amnestir is yogon aro an hanub ayib gura se abosa qay qwi qasib hurib uigu di gara qo uba qaysa wang uiba ay khatom dore te qora guz ti qari qayin qayin qasa wang qubay si sisin qariba wasa qari qasib hurib di song qasib di ba qoba amst aro ma wang qubay si nghaugu qay qwi qasib sarba nus ki qadi abe kui ganhuan haroku bas tin hu kuas ting akasika kabin harib di hau de kui bas ayak tau kau sam. Amerika apke senior Tanzania ting abang ngamain sabah tam kansi ang ansa ho hon nga aon ke akui ayye kadi kuri karung hase deko akui ay. Ang ansa ho hon nga au ka Boniface Mwangkip Kenya bakhub se agadher Aduhayreb Uganda bakhub se kage Tanzania apka qamqwadi sithi qamdi sikolo nqankuri diqhayithapna ancadi iuqa samanqwara cayigqwi aw btuntu lisuba simaqa siqaruma kixhana iyacabi nqhanu sinqunqam ayintsihaxha anqobdi qhara deranqwaba orhabeb ke mwankipsi aduhayire hakha nqi ayitsima ngeya uqa sentsirami inkha diinqwahe tsisorosi seqhadi geya diinqwahe qhisa nqaba ikha ncikhe mikotshede abasasibdi cayikurha uqasa iya adi khade ega ari kam donor ta kurun an an se ike america bdin hanop khwa aw marco rubio bagomi aba e kha si ba wan an di qasa si ba ha khaisa tanzania bdi senior khangara commissaris faustin jackson mwa philip ngap ngadi i un am ein khoisi ein hanu gudi ngai ken ai khaisa adu hairep ke wan khobai si tare khodi di kaw kaw nas an kas ma sa america pna cham odi si cham di si hagan an ngurip ngai ke dan mwanke ke qaisiang ansa ho ho na aw kene apna ba ia khadi presidency wa kha kurip tin hungi ding nas nanira ngung ku se kyang ang anam awgan hu si hon minister in egypt tunisia psi algeria ba hun ke cairo sna gun hau khadi libya ti ka khuse kwa kha kom si ba ore sa ho ba san hwa am aroma ke ko se ore ton ia libya ba khan ai tsma angusan ngana am am sarak kai khai ba se ka ngonang ho ku ke libye khotha anhang hasan an areo ian hung han hung are khasi bara ding uiga un kha ma ta sa ki ko si sin khasi pna libye pin hop ding nu ka de nga de kun nga kha kai aroma en ke khadi presidency chin housing news thui de ke sin khain ap nan ra de kha sa kai khai ba ka am ai da ne aun ki rami ma ka ha ki ko si sin khasi libye kha ni ra kai ku he se khadi ho ku de ai arang ui khasi o se nira khoda na hi khaisam aing han sen de ngadi ai kura khaba di chi chi ko se kam ui ding ama kuro kain ui sen pasen ke nga minister na wa libi of ding an de ko kai khai in kuri ko ngop di kha chau na ngana di ui se khadi khorang ui sen ra khaba di ka khai al khari ap ke ko kha kurip di ngona tare kha nu ngasa se nu sa mi et ma khaba nira khoda na
tsin

Mams Aim. Irani ding akwan khus in hon ministeris kinetse kam freida ngai nya ip hanu onga amerika pti khadi teran sting hanu sing nu khaba ablepanu ni tang ni sap aya di sa di asra kain mi ko mi nga ministeris ti mi ko baba opke tsai sa se ngadi iku nga khau nga di tso amerika pti maris sounding a pa khu a mohammad rasa rauf saiban ra khadi ngade ko ami nga America ke tonata khade Hezbollah stan khun arisa cucube khona yanqwi Irani ding aidane ab Lebanoni pagqoqa hase Lebanoni chaqa in arisa qhasin aroma qang ogan khusin hon ministeris ke ngadi icoba nqiya aiqos qanu unqasin dis ase ku aqa inqwi Lebanoni ke shaybani ngabdi khade nqwi ayesa unqwasa damas ase ku aqaran qa sin qip nan khuba khuchu khapnan rang wa khisa ke mema o khabe no khoba isep ba gyang wa damas ka yo bairut nga khaisa an usam maskineng hon amsu ko thuda naun ke testing uning hona hu ir kai samis aya ngang ba sen kha

Kuro Ricardo, NBC Digital News Tavip Egran Murie, Ain't Agam Season Aun Omle Security and Wabastin Hina Uchop Nahan, Nan Gramming in Gay Un Asenly, me by the Massa Season Gahuke, Hagaye, Negron, Wang Hapna Iske, Ning Hapna Ditotos, Natida Mire Iske, Nine D.E., my case screw is a digraniva. Muri se ge etsi idani gosi skra ingo paiske omle security beros ngasa kunene karip nga ha skol ku ngagara uinse e security maisa ku ngagara ngaku kira ngay omle security abas sisen security beros era sisen dira mire nedi ise iguge DC koron a 15 sisen auna Nanara mi season kungsin gre season kungsin ge o neng hap di turus ay ngaban ge on ge ge ami bay in arun ay ngaba season tema kaysa tin ngay season aw na hindi suwade ya u kaysa di ikera ngurie Taras tarisi peros regional councils ngasin ge gwa ngayin uisen ngayin sende fake ti amad man huan ti ngharuku di hinaran kwe madi regional health directorates ay ha Susan Suwadi ngami be di grami councils grami media statements ngagwami ngikwen ge nedi I ngharuku di rati tira sing uima Ti ike amad manhwana rasi ma e rasiculate di kenigro mabanguriye se ike em. Namabi up di correctional wabas NCS kego a nganga. Madin da community supervisioni. Maira madin nguintai se kaisa di grami. Ti maske nesisa hosaben hinara wagayen man aroma. Si Maitaraku Wagunda Nedi Ise Community Supervision Era DSA Kesa Di Kengikuru Muri Ise Gim. Kidmans Di Mayas Francis Swarpois Hina Akariamsas. Kita Nedi Miriame. Have you kidding? Nguys Di Akome Aus Francis Swarpois. Ske ngadi e state witness ke a se era kari am e ngai ma am sad ma se is the DUI drinking and driving ho barang kwa ma se kaisa di ke ngai rami ngas kal kan ngobuti kubu se tuita ikira koro se ngwa di ne di ke NBC Digital News kabe pe hang ngabadu geng wati ngai a koro ka oshana ngkarisi kavanap of ni pingep grami tong maske ang hang hasa karakter senditi a to kaba aring mis aroma ti song classic ti om kan sensitin aroma I pingep kinesa gromi kanup kini kaisa se song classic ani kasi ge I tong masna ti mang hup di om kan sens aroma Tamiske President Triple N State Tigris Naga Tin Kaisan Administrasis Naga Ipking Hanuba Turuse Tongasa ni may say gay iti Hamkundi Tingasa ni may say gay iti Omkin Sensa ni may say gay Nedi in Hokasa Omkokaha Kokasa Omkin Sens Aroma de Granuri Maska Kauma Face the Minister Spices Lucia of Ipumbus Hedago ambar vet boy dimit pata. Home affairs di ngay minister Lucia Ipumbus. Masking asa seguro khradir avang naman. Ngana gro miba in mi nga corruption et si oniha se I kang idamadani sen kauka in disisen kung nga Ipumbus ki gro mi. Aitman gini kuy kasen Nedi isisen guning obadi nga ti in gini
Kikasin sani uhati, discipline ani uhati, sisen khasi bani uha, nedi in karo de hinani, sisen ngansma, avangaman akase, di igira ngori. Taina nohobaha, NBC Digital News, Tabe Penguan, get now the code and his gray, uhang asan corona. Kam KTC ska ngasa student dan gekro khratier netis a Namabe University of Science and Technologies enanas app di satellite campus taba iske neza nedi I ceremonies nedi in akasipke academic excellency ngai gro tedi digrami karakan ngaku o isa man waha sin ngadi ne student dan sin ngaha di kati indi kwalifikasi ngana di doahan karakan ngaku hari di nga ditsmire ti in genwe nedi I student dan din au kwentin hosan ti universities di sisen au ngansi na nedi in kipko eiko si hai nedi isa ikro ne graduation ceremony sa diye ngopai iske nesa. Mangking haro na.

0: Tam di si hagan nga hayron damang wa tangodo ngada kromi si irage kurisara testenis ke okapuka siya kalchap ke epot stamaha. Lunarchali. Ngang tip nga rin nga koi madira klausin sa isa kalchis na ikrap.
1: Ya ragan gan simire kontwa aroma ni bara ke lugo chole isti ni niros ega tau kais toba ma tida doko ba wag gaunan wa kain grab dimire. Lotura yiwu isago kuba ra ke nisa kasnara yiwu ngam nao aban wa gai ha nisa tau kai di ka tida je okapuka road blocks nadi tau kai stoba ni na wa khar ngam ngam khar di nbc ngara ngadi sago juga road nbc road safety a campaign di kanza naba kwena wa ngakare sa wa takar ngam ngakare wa jamira is wa tida je Cab swamps the Taukas. Now, Sida, Carago and Chinis, a cover of Sida, Tidakan and Naza, Cabaneva, Eros Egap, the Taukas, Liber Tolated and Tan, and they could work at Cabaragia, Nidran Horses of Nama. I do not know what I mean, Roske, Cabarago, see, and you, Oye, Cab swamps.

0: ngoba niliko se izada ukuthi Africa kunamanxwa dawo ungangqukuthi cici xa imanxwa kwaza la khonqwa thira khona khakwa thira xa gidi cincinxa dikha kwa ingqu thi amabesi nathi ingqubo khona ndiya mina chiyotsa mu izada ona ngoba imadi capi uluthukana tobe ngcotsa ngezi Tanzania cha icha tobe ngcunxile ne Botswana cha Botswana nqatsike ngari cha othini mu down icwe angolo nqatsike ngari othini mu down icwe ni down ikho inqaba ma xa nqatsike ikho inqaba ma down ke ngoba ke ngcwathani kodwa ngqaro ma gabe ijinqaba oluthi ngiqaba sada dobara i khomi i de maha sige sada yin man kwa izada ngoda xa oluthi ngiqanxa cela sera qhoyi umadi dan lidi i oluthi ngiqanxa xana nela ncoro ncoro namipi apna tiya ncela zinsikini khawu zinsikini kene lisa kuba wa qaba ru wa zaru qagaru qatara abantu wa lo ncari qasina khabe tsakho tse xhori skito kuba ibi ngqonqo di chastinga thume chabi city thanda be chabi city ngqonqo as chabi city osaka di chabi city gari be chinzi ngoba huri yami by the moon di ba si khaja ta khale ku mathi dan ba ngqonqo uthi khona nga hiri ngathi doubting sizin u on khane lan khwa khaja khosa se ngane yara ngari ngane yara ngari sound china ani bune chukwan chingira trend chingira chuy ta undo ba snake akamina ngiqono ra ngqonqo khabe ke ngqobo ngqobera ithi ngiqhako xaka a kesixetya xoxoza lithi ke khotshanira mise o namazi ba khayiske kore mina ke uzoza mu ngawe ha tike sokusa ngidwa amaka singaringo so madida lithi ida nilithi ngiqhaba khayi lesina nje khara ka ngqaku pilar ku xaka ha yara khoyidi muba cha xaka athi neba ke dawu bitamiyo dawu ba ngipi ngande ngathi dawu phela sizinguchina ngipi ngaka uwa mithi skawje taup masiba cinxa tegcwa ncudi akazi i gabe tshigwasa maski sara dzi down they dog go blue one go beat b2 go ayi one go ngata ona tshi sinu skawje ke taup ban au tshi anqabe manqwa tshi plot down ngazi tshi ngiqhenqe tshi xali tshi taba o xa gabe kei down do batke ngaza ana go ncwa eh ngaza tshi kida ndoba cika se a complaint wa gabe ni sa taup ka qenyo o ye ni sa no ba re ke khosi tu asitma taup tu ba khamarin mazi taup tina ra ho tai taup e ke khamarin mazi tina ra ho tai ti ke khamarin nena taup gara taup na ra ha gabe ke khaba sa di ngup te ba o ntsa no ba nga di go se qai chi taup go di nkhano ma drami ma khamarin na le ba ra ho tai na sa se e qhenan ke o yira tau ba tsoutsoude ma qhena di ke ne ba nga tuise ha tsike borgisara ha yara tsousa hi qhena di ke le ba han andre tsike sara di tau ga khabara mi hi tloa go ari aske oske borgisara ma tloa go ye ne ba ha go ye tloa ga andre gramisa tsike no ba koman ke o je por last ke tui isati man wa ha kai sara di tau isati gramiba sidra ngaku imi kwasa ramaza so otai iran aroma tai iran aroma tai iran aroma tuli kanda iza ojira tidati sabstwara oatri tai iran aroma oje cohesive tubara cohesive tubara tri ti cohesive tubara triyo koidi tanisen stobara kri koidi dwere kri oje koidi tanisen stobara kri sata madira tanisen sata madira tanisen oba kukasana yo ngao chilake oba kukasana nila kamrosi chilake oba kukasana nila kamrosi tau bara sise nu wago haa nila nila nila nila haa kabe kere koko bata nila uski ipusaku nako aroma siya ke sake kaiwa kaime baske kuna ke gen ko na da uben jas o abisna da gen chira yene mut out di kuna ko chi out kombi mna ni nara ro
1: okay
0: ya so uta ke out kwa au kare ke kwa tani sense ke kezi an kan nasa di kanje kuji kamje mut ne komro se chini nasa changka

Come,

0: Osen mari se I tau ma fixing kira kama hise am zai dun ina ma ka.
1: Na tosa se tera mari au na drami bas ke nse chema haga honor kilo ba chang mari ka bas ke asa cha dira ke mari au na ra amin abema. Kawin chi mari au na tiurus kya kari yagin ase mang ani si dimi chi chi tosa se tera tau bas ke mari au ngini. Aing humi senti tua koro tua kama puse ni ngari otke arami ing ai ba irga tengari ondor tuara sa tengari yo tak haba tepe tak sakau na be ngora sa senisi sin naske sa family ka tengari ot ka uba aromas of pagansi das ka uba se
0: kara ga ngagu ang huru au na de ge unwa ta pora sa sit mani sing abang ka man sing ge ang huru au tarudi aram khase ka atare
1: tosa se sige tau ki ngorasa pcp di ramske si ma tu tu be ko wai ni yang ngari kene so wai din ramske dira ke dira ren ngong a ba ngong a ka ama tu chin ngari kene sa ni sia ho am na ma ga skumang ai din ngara kharu tu ro skumang theory de sen ai ngara kharu ti e ta ti de se ti e so ngas ka kwa ga ba cha kharu ai te ba tang ngari practical dira mi e te ba tro se ai pasiero so tetra koms ke mak tu kupi ko yang ngari sensa un idea yang ram tau peni tau pitara ka ni kuma ka si sa dai ge ni trefi ki ke khai tira ke dira aindra ke ni ngari ngari ke ta ni ku ba na to ve ha ka si kuin ke ni banda khiyo ne thayam ji banda khiyo na ti bial tra mie ang ba kai ma sera ka si trefi na ku itrefi ka ma kai ren ho ga mi ti khaban kharun ta mi se khaban ga ang ga hura to ra nas ke hoin di khung di ke no ho ba nang a nang ra khaben je khone nang a tama ha o nang a da khabe ang ani ge ba diskini mi tin da kau kha ani ge ba kamai se a thu hard ma ga chu jitan a chang aroma
0: amam da so ap ai wan naru des ke wan hore out azra di sitkin I le bai ke ta kha jama o gu ge kho ga ko na rang an an gu ni ta nga ba ma ri ge ta kho gu ta ko ra se di mai sa gu ge nga ba ma tira tip of u khen ge Ongasa Michael na Saradi atau pengurus sasi bawahan, I komen Iran huru.
1: Tosa tadi ni miss kau, nise citra muti muka pohon sa, agnise anghanuka. Pantau kau ke miba itu ngapkan hau, ngapko haspuri kaka, ngari karuha of ngapkan aroma yang hasi, nise tujuh tanya kau niya. So ganda miba ku kaisin kya agai, kira kira orang anti kapaku, wanda sput basin dikah, kira sput orang macik ho, osna kira tau gun narika. Obviously, now we want much less at this food round.
0: Kau sab April ada kan sendiri ni ing Arabina ida ko. Kau bawa kau sama sekali di sana sendiri tahu barang uha. Abe ida jen kau kau nasi sih kemas kasna orang hasil ada ko bawa kan sendiri.
1: Okay, kau dia sini kau. Mencira ni ngapa ni Arab tani miss kau ke. Nege tu sesuatu di cira ni uha khutbah ni. Dage uin dah hasko se mud nakorope. Kurip kau hakang nadi kas kau nadi. So awak kau ke ni nari awang si. Aduh narasi seno kau na. Kau pas kau tuan di kas magi. We come to our own matches. What are they? Did they? Mams pohos ngari.
0: Ya, sangkan.
1: Idang uika thara askosin orang loro. I mean uika wagna se thara askosin orang loro. Yang sara tau gue.
0: Sangkan.
1: Kaya yo.
0: Ya, kalau ngadi idake abang ngaman kala kusina. Kauin sab April sagoro atam arisi. Mara goro ing amin se kara ngaku anguru an NBA fansina da uha. Abe igong aro angoi koda. Kamaka idara kora kuse iswa be idake. Saradi ang hawon ay ba ibig naman ni Magi kaya idang ngarin ay ngarahat ng asin so pisna dani karuba husna kwe kasi neba ige magira kausensi ang ngarila kwen ngarisaw ang kasi nani kam arisi so ba ida

ee sori kwe kaw kaw sa kaba dip khuna kaw nga se season u taw kwe da han ogu season o se wakaw nga khasin om ari di kwa nga kaw nsi nga un ap uru sep di kom sin ngana ayin khan sen di iya kaw sing ayin ngwi sang haba ha di ase kwa kwa ngwi kam nga kwa ngwi de sikin ngasa kwa mi ma kwe wae kari kari sa sip kara kwa ikan kresa tsaan kaw khasip ka ay titu nga khasip nga pa nga ayin rasi sen se isa Adi e ka aisip ia kawa bahu hap ka atau kau sa sen. A president ke nga ka kiar ke ka ko tau tau nga iku kai uru ka si kan hua si ku nga am ka ko sa se kam sip se kadi om ari se ka si ku nga. Is kyo ko me is hua sip ai pnan kam ko na kai a uru ka si ka unwa bara mong tau kaisa ia kai ko na kawa ka si mang ka kam kwen ia ai batin sa unwa se neng hoop Adi makan kaya sorry kung araw marang araw dip asen. Kaswap ngay keng uro kaya taub. Nga tores di kawan ung ares ngap daba wang ngay kakaw taong nga kakoba aub nik vuyi chiki nga bako hain. Ngay di wang hobay siya isi ams kwa taw khasip. Kon uy khasip si tom stip ki ay kura sa maljun di nga hana rakaw taong nga nga ba ib iba. Anamo biyap di tom sabi na rakay kain si in karat karasip di kuri kain. Voye chiki yogo mi tui kresten en kadi ay aitsama nga ka sen kesera koma tsa kaisa en kadi kaise turi nga kain kagu si aitsama kwa sen ay amay sen astam. Ne karap di koro ir ay ay koro tsa se ipke vo chiki nga ap ding hong are kasi bahagi kain ko ba kaap tabara ay kong kadi hay si am sa kom kaap au ba sen si kausti sa namabi abara kayo ba se. Ka nungske Neng osi kose ir nira kung amsiran ang basenet siske na amsa a mari on nga. Na haga di sikam agure ha vuye chiki iya wangu chingu gu ose kya ngayip ke kwasa se gomtap ang basen se kwaik kao sipti hai si amde kubay pabasen wawustra ang ansam. O hanggo na karip di mung am aos ka diva hamutu mo aske ko ton ton kao nga ding hang hasa si sisna on di kain se haas di se kadit ta isa sisen wabas kain ariti Ondobe enana tau kurus saugup tabade. Hamutu muaske ngak kaiba ondobe istaba netsegam freidah kosari hai. Istaba istadi ngung kaiba aun ia am huakaran aaus unique construction engineerings. Maisan ia sisen ngabas menestiri sa huhan. Si ondobe ngungan hari isti beru sa huha maisan kagung hawa isi. Kading aing hansen di ia ngasaugup tabaha sisen aun ratsat kade kovan ist aroma. Adin huang haruku dike sisna aun huat karang adi sisen ngamebe tse wang ngai khat kain seha sisna aun dis nga omkuru khaib tabasa kok taham. Nga kari simun am auske nga sisen huat karang adi taba kok na tse ngadin khabasa si wasa ngaung ngam khasib sisen ngwabas taraku taba taba kuru to tarak taoba nga ba sisna aun di ayin hanu karang uing kasen. Nga ngungske tora kusak kubik kasen suwan ngande husta guan am sisen areba tsei tsei nga khoba am sakam are de kho tebe chenkhanu ai si seng wabas ti tona nira kho tebe se isa aba khadira abon abose khai khai khati twas ngasa kup ti stam kurin mara i khaisa no khabaran aban ngam di inspector generals major general ana mari naindas ke commissaris andreas chilelo pa ku a khoren hare ngaba i ngatin asa aryam khasika oshana kharip ti kharisim aban ngam mi ma op asara un aba swab ai andreas ke Sambesi tari bahu uru senior taitui khasib di ngomi unu di suap na ke a ha karue ia ing agam inspektir general Joseph Shikongo pha ke ang an aneden. Shilolep ke naftal lungameni sakaria bahura ukhuni ia nisisa a president netumbo nante ndaituas di an uingas aap di tanap asinen wababam. Sakaria ke kuasa adi itaiba ngatkarip na tabak kunist arumago a kongwa ia CCTV kho nga da den amkas uru thaba dip ti khain nga sa kho ta ha se saru geng hwan hwan uis kai samesti sarak kan thau kobai uru sip kai ares ti khari si directory africa aro ma pyo go mi disas asinra i khaisa ngari kho kho sa se ku ebolan type de khoran uisen kha kuisa ganera mon kharu tha se isa mohammed jacob janapi ge go khai kom kuin hope Ngan ay ba Democratic Republic of Congo, DRC si Uganda, amayan wagay kat kaysa. DRC ting urusip ministeri sing andi ngokuip
iya koman uye kira ming an ayep di koran uye sen kuke di sisi ngani di sisi aisa iran oku kagian lu kaisa kadi ngani ke di sisi hu di sisi aisa iran hoga hu sing ngani di sisi kuing aku ngan hoku juga kadi an abon abosat kaisa tam ho kage an awam kowe uganda ngasina kum abon abohe jana pipyo kum aro kadi I koran uye sen ebola stis kongo pnas ngas mumu sa se wan kubai sisi aisa kai demak kaisa Anadi handa virus ayep di koran uisens ia nekhap nga ke an wastrika tove ngwe ho eo ia kai tau pati ngari sao aon tam disin ngonan an hoga huna ke kot abam. Ebolas ke ngay disasean on osan ay ngwa ia kais soro si chung ayin chungib si nga chung naran aroma bam. Ip ke ngwan uhan hong arekhasib kwe si soro si ngap tas kaisa kwe dis ngangura kai karuhen. Kene abdin khaiti ngare khun season khasi kuke ngadi season uns ya kwaga be kepna khabani ra nga nga se go isa go tsai nga aba e president William Ruto ba go an an an skauta abdin hanu diesel di kan tsoka haka percent ku kha tsa se nira am am khaisam khaiti ngare khun ding a kuke tsam tsira di season uns ene be kepna go hai ngadi e an aba ha khau ngoi di kan tsaun ya irani di torop khan aroma san aroma Asking who some cousin Akasika, Nairobi snagging Umagai, Setadi, Nawagude, Kankisin, and Sin Avangam, Agugan, Aromaba, Yahaga Quengian, or Sin Overhang Monadisina, to we press again, Aromaba Den. Rudopke, Na, Tantogu, Diseli Digu, did Aras, Sakui, Namobi of Dolari Titam, Dishun, Asen Gutta Lidere, Gaman Achik, Ques of Aromago, and Nui, and Nadihan, Arasan, Sasiban, Amaun, and Ramase, is Aromam. Kan hanu ya ma kha bwa ba ro do ma khau ngwe kan taun kana ama ku tharu ku khai ku aira anui ngap king wa kro veke diesel di kan taun an mona disi kuin a dollar ku ai leaderin aroma khai tsap se kaman ai ba aroma ke anui kare khon khu kru khasi ku tai ku an ke kwa kha veke ti season un sa ku tai nga ka bai ba aru ai han ara de ne tsikam freida khon an an skau kam Egypt ebting is a kaying ama aos rust hoop ding horoi diske One hobby sing horoing harugup si song ngat kaba novis ang amazing ham. Wing with the minister Sharif Farouki Gyogomi, Egypt ngadi itura kasiba uang kaisa kuasa season kasib tawat kuni dengan hope ngading aroma a song ngat kaib si season amdi horop di niran novis is aroma kaba agup ang was Africa si no karikara kot nasem. Nagyogon aro ngadi I saugup ngab asan ayib di korang kwintown. Ngari khun sisen tawku chi sisen amdi chi song khainan ra khot ka khisam farau ki kyo gomi egypt fc rest hop di khun ma khuni kudi a chai ga an hun are pha khisa asan ipd dis egypt fc din khoroing haru kup I tok kaw kaw disna khadi kan tawn adi ngo tu ga om khai chi ni ran abon abo se isa a hnuin quiz adi kha se ku an khaw nga khisam egypt fc ke ai tura seng ipd kain are di rest hop khadi ni ra kain kain nga ngadi in horop ati khodao sisin tau ku ngaka khotai bes aroma wa ko thadi ngadi ke khade ngadi khau nga se chi kom ta khasiba ngadi khun din ama ko sisin tau ngani ra kain kain nga ba sine sine khwana am am aroma khaba dana khedi khwan di de president and tumbo nanti in day to aske tsaisa tsui nga kha uru thaban tsa san tsa sa chi kho ta kha dang kharo do ko tsai khai ba om khai ran khwa se kwa ku de tu swap nga Wan kubai si kau tau nga kakova aob nek vuye chiki ke omka awasin si kau si aisyam sa namubi apkara kuyu si wan kubai si kai urusip kain ares kyo gomi tisas asin ra I kaisa ari koko sa siku inya ebola ngayip di korang uisen sekara kubye ganira kuan nga si isam maskin yang kuan am siku kuyu da kuyam ke kau na sauran kuana uyap ngayis kaun arigam tua kaisa ir kaisa misaya ngawasin kaa

0: angisanqwe hadi ideda ye ne tsekang ai ha khadin anqa ti khadin homa ho a tsai ba ne khwena ra matao timida ye ngam sabate ang wa ha ariso e khadin ho ang ha ba se kharaga nga ku tsauti ai khadi o bkha ke a sari eto o da ye ne tsekang ai e ma tu kao ha khae kao kao ha di cha kao ha timita ke aing khwa au jo ha ne ti ti si akang an itanang as khabe kam di si hung an an arang aro tu sa un iba du ha u pa ha ba se khi ba dara ko ro ba ko ti khi ba dara ma ko ho bai ta ma khimita di da sa ko ma ta ma ap kao pa ko tang khuri itang au ane mite ke Jesu Christu khadin e oba ke tani oba ke tap tuba ke taba e ti khaka sa bi kung wa kere mi o khabe da ke ne te tang ai pa ingam sang wa ha om ari di ding au khwedo ne sko wa sa ko wa ha sa khui ke karai kao masika ni khara sada di khwe kha khwen sada di idi sada di iku sada di tuan sada di laun sada di khwe kha khwen sada kha gire tang khwa aya kao chida gire ha unke karai kao ni ma si u kwang kwa da ap ngani da ka kha we u gire khwen ke ku ta ma se ni ka kha we khwa gire khwen ki khwa ta ma se ni ka kha we o khabe ke na Jesu o ba ke tsa ba ki pharang ho wa ti kirami ti ba du ke Jesu khani ra ma e ke re ha ha ni ki ba ho ba ti ki ku ai rop ti ku o se khabe sa te ding a o khona du gwa tu ka to wa sa te ding a o khona du gwa ta be de nga ho to wa khau sa ke ne ki ba no ni ra ha Tipta karutimi o khabe tang auri. Tang au ne kamap ai. Ida sa tu kha khuye. Tang au. Tida ni kho tsai be du khuye. Tang auri. Tida ke ni tani tu. O sna da ke ni ai tu. O tin on o sip na da ke tida sa to ni rama ka. Nga dit ke Yesu ba. Ne te tang ai ai khumi sen durang ai ai. Mati ni ha khare da ni ma tsai be ti durang eng ai ai ipke khuba khiba da ni ma tu tirami khuki a khiti eloba nga ka fa ba nga ha khiba ma turi amen khae satis
1: kan kan sti ngomdom nanu sqarami se ske ngwa qarisa ne tse sqaro masko qonqwa oku tsingoba ncip ncande saura sera mai eng a kai qup isak tsaba se akharop dikire qayebke nani disi akan xa kurin xa ka khun ai kharop khauka disi twin as qaitsap disi arano sin ai top nga aro mui ban amoi chake khokhuni nekai pop isak tsaba sepke tsam ka sara twin ui twa nani ngori twan au khwen ho san sin an sabena rang o kau kwa khabe kep di donor ta tsam disi khaisan as qaitsap disi ske tsaban khan obasa never rest an kut nga arano snani ra di he tse kho ta sa ngona disi qaitsap disi Bedial Aranos Yalkan Hawaba who Kaiser Omstavara Toton Obastra, Kwese Ir, Takab Emmanuel Nanuptik Taikus Nagani Die, Wang Aquensing and Sabengera and He. Dinkading Aroma Sina Africana Shakaina Kaiser Tui, Muna Kaina Hu, Munangani Tui, Munakmase Kamiba, Joanna Swartz at Kaina Kaiser Tui, Haga Tam Nani, Haga Kwese Kwese Koro Kwase Tingumdom Sola, Kaina Kaiser Tui, Kaiser Nani Haga, Kaina Kwese, Munangani Kwase Kamibare. Kai ku Phendra Kopari on waike tungra faiki covers si rambi po khara di tuma oms ai omep ti guru ai epke ngobung ai kharop khauka koro di sing monan a gurin thangani kai sap di sei ai tams adikaratura ai kopna ken om uni kai ku Phendra Kopari omep ta koron ke tuwi tare tasas tuin ui sap kai kai pap haga aurea kha ku kam tare tuara tasan wan ngori tuan au khwen chin hoban khabasyang ansa pensina ne kai tu phendra ko pare de thos king aring ma sadar ta kam disin gunan as khai sap dis ai khoise ir om sa hu ta chen hil kyar ke ba hu Apostle Lucas Oraini Khanira Dihe. Dengkandeng Aroma Sofia Ayikhas Kuberge Isa Kainga Kaisa Tui Koro Kwese Tui Ngani Haga Haga Ngani Kwase Kami Batsi Evangelist Slatek Kainga Kaisa Tui Hung Hung Kaisa Kamaga Hung Ngani Kwase Kami Bare. On Wake Kaikons Oma Francina Richters Kameb Eng Aging Uira Is Ming Abemas Atis Tinaging Ansa Is On Wake Kaikonura Oma Malin Uiras T on Wake Knob Oba James Uraptira de Koron in Kumake is K Irop Wiban among Wipaki Ako Kuni Nekaikons Oma Francina Richters K Haka Tumadi Tam Tumaka Tui Kake Tuma Disitam Angorisan Tam Kansara Au Quen Hos and Sing and Sabinarak or Go Kaikons Oma Francina's the Koske Aringwa Saturday Tam Dishingunan as tight up to say Exodus Hamap Bahu, Hakaub, Edward Tanisepticus Naganira di He, Nukasting Obasting Wenira Karu Karu Se. Denka Hun Aroma Griselda with us a Kaina Kaisa Tui, Hagatui Quese, Kaina Hun and itam, say London with us a Kaina Kaisa Tui, Tam Hagatui Mona, Haga Kaina Tam Kose Kamiba Sitabitan with us a Kaina Kaisa Tui, Nanitui Haga, Kaina Mona, Kaisa Koro, Kons a Kamibare. On Waha, Tam Quiz, Nicolin, Nana Aiseske, Mamasas, Tam Tarek Nazara, Mona Arek Nazago, Tuike Gatuas, Mona Tuadi, Alquin Hos and Sing and Sabinan Hoop and Habasaran Oko. Wabaske Ning, Weblock Ears, Anestis Nanira Tatua, Sing Arigam Saturday, Nutash Wabaskanera Karu Karue. Sondaxis Aiske, Nick Tam Quiz, Nicolin, Nana Aiseske Kosa, Apostle Haraseptic Aikus Naganira, Tihe. One Alquin Sing and Sabin Gay, Rank and Ane. Tingkading aroma Emanuela sa kainga kaisa tui nganing nganing kwese tui tam kainga kaisa kwase kamiba tse asandisa kainga kaisa tui hong tam kainga tam hong kaisa koro kwase kamibare. Kaikons Matilde Arise ngasa se oman han sendiging ansa iske hundi se agan akurin ka wanda ves tanup ay kong naging om uni ne kaikons ke tui kasas tam kasaka tam tumara tse tui tui tumap disi hong ang ngori tuman au kwen hosan sing ansa benarang o kau. Ne kaikungsti kosking aring nga sa darda tam disin ngunang as taitsap dis ay kaduli ke kiar kep kai kuis nga ka epako si kong hanap nga nira dihe unin wabas nung kais dis neng we freedom square ng antoy kwanda bisip nga nira karu karu wese wang au kwen sing ansa ben kirang an ane ting kading aroma kaikungs munika aray sa kain nga kaisa tui haga haga tam haga tui kaisa tam kumas ay kamibare. Sidadi ome tikasab Johannes Hase ome namati damaskayo au namte sti kuikuro kayepke ngani disi hun a kurin ka hun straight up disi ai kobun ai karop khauka karun as vial mutstava om saigin om uni ne kai kumke kui tare aisas kui tare kasas au kwen ho san sing an sabena rang o kau ne kai kumpi khosken aring wa satarta kam disi munang as straight up disi hu ir om stavara tsotson obas tra kaisa ir Sumepti St. Francis Rooms Catholic Kerkip Taikus Nagani Die. Neng was a isking untasting obasa, whom I bendra tsotsoa, omstuas, tui kaisanguna, nom tsopna, batrina, gambangula, kanina, wang aquin, sing ansabengira, an he. Denga ding aroma au season oa, ilonga sa tanga kaisa tui, haga hung, haga tanga, tanga koro tanga, tamaska yu, ausi angela sa tanga kaisa tui. Kam nguna haga haga kainga ngani ngani kwas ay kamibare. Kaitung Valem Konde on wage kaitungura kale haraib si kaitung Cecilia Konde sira di tungapke ngani disi kam agurin ka disi kam as taitsap disi ng ayrup ngibang amu ng kaki kokoni ne kaitungupke ngipti daras tuit kasas nguna ka tungagu nguna tungadi haga nguri tungan au kwen hosan sing ansapenara o kau. Negative the Kosian Aring was other that come to Singunan as tight up this A. Kaka of Cornelius Poison in Kaikuish Naga, Palam Pangster Kerkebahunira di He. A name was A is Unink of us no tastes under a caru caru se. Pastorin Priscilla Boysen Sakaina Kaisa Tui, Hagatam Kaina, Kaisa Kaina, Hagatina, Kwasi Kamiba Sitaras, Kwasa Emma Kondesa Kaina Kaisa Tui, Hunkwase Kaisa Tuinuna, Kaina Tui Kwasa Kamibare. Kaitung Rudolf Malakwan. Aharo amsep digging ansaip ke kaisa straitsap disay kwanda wasting ai kopna kobun ai karop khauk mai ging om uni ne kai kop di khos ke aring wa sadarta kanan an an kuipna pahu om sa khunira die Christ healing pentecostal kyar kep tai kus naga

se khadi sorosa netse ngani iqhabi ay a blue pass taba nira khonqwa he ngixhayis qwaba somhlaba nira se qharu qharu wese qhasa simqaro ma qhasa xaxaxa isak amse bachenqa.

Friedrich sa chayna kha sa cui cam koro chayna ngona hu cam maske ngona cam cam hu kwa sa ei kami pare kai kuns ana Josephina Fries kame pa inga karise ke is hakes se chari nga sa se auma maro stikire kaiyes haka tuas wa cam kungura ken ong wara Amos Joel itse Maria Joel hara adiskeng ayrup ngiban amu ngipta am disis traitsap dis ai hun disinqane ngakurin cha ga hun ai karup khau ngake aqoqhuni obam sing obaske luther shekyar ke laidar in khawap ti tsakwis naga sondag tam disya gan as traitsap dis ai koro in abendra die tsaban khau obasa qaghave ke wunstag tse tam disi hun as traitsap dis ekyar ke pna tse tsaban khau obasa freidag tam disi kosen as traitsap dis ai kharin ngani ir omstaba khos ne kai kuns dis ke sadartag am dishin monan as traitsap dis ai khisair omstabara tsatson obastra koseir kyar ke bahunira die iske qadin isti aw tsuitasas tsam tsumaka disya gan tsangu ri tsuan haga ngori tsuan di wan maba tsuan tsasa ku tsitsasa di wan tsitqadin aw kunsing ansabana ra qoqaw ngasa qasa siqaruma yudath yakobsa tsaina khisa tsui khisa khisa tsam khose khose koro khisa tsuma se qhamiba Johannes karise ba tsaina khisa tsui haga haga tsui ngona hu hu haga tsuma se qhami se Emmanuel karise ba tsaina khisa tsui tsam tsui hu tsam ngona ngona koro kwas ai khami bare kham ko Jeremias Friedrich tsap ke haga disingani a kurin tsangu bun ai kharop khautna disi aga tsa tsai tsap disi ngu twais na gin om uni Jeremias Friedrich tsap ke haga tsa di haga tsa ku tsui tsuas koro kai ke tsuan ngonan tsui sa di tsam tsui sa kha au khon ho san sing ansa bana rang o qau ari ngwa sa tar tak se tsam disi ngonan tsa tsai tsap disi ai ske kho sa kha kha tsusna Rain se kyar ke Philadelphia ngoba khu khaise ir omsira tsatson obastra khoise ir kyar ke ba khunira dihe ngung khaise ting obas onis ke khari neng oe kha kha tsushna nira ha wan a kwenting an saben kirang an ane velam apra la khaina khaisa tsui khaisa hu koro hu aga ngona hu kwa se khami ba kwaisa ele rit sa khaina khaisa tsui hu khoise khaisa ha ga khaina hu ngani kwa se khami ba tsipi address free address sa khaina khaisa tsui khaisa tsui ngona hu Kwese koro ngani tuas ai. Kami pare huan a kwensi ansaben kira. Anhe. Joseph Laurentius Jongersi Charlesi. Maske yo chalip dikirek kai epkin ngubung ai karop kauta. Koro disi nganin a kuring ta disi kaitsap disi ai. Ngutuais ai kin om uni. Joseph Laurentius Jongersi ke. Ngona tarik nasa di. Tam kai kai tuan. Hanse ti Paulsen a kunaran okau. Siske khos ane kungup disang aring ngwasa tartak tsam disin ngunang as trait sap disay OELPH ruwam skadli ke kyargeb taikulis naga nukwais nganera diye kwese ir omsa khukhati. Tsaba ngaw ngwabas uni ya nukkais tahaske neng uwe khati nera diye tsike wang aw kunara anhe. Marinda sa chayin nga chaysa tsui tsam chayin nga tsam kwese hung tsui ngunang kwase kamiba tsi damaske iyo no kwaske hausen khase asa ro bade mahan khai ro bade as a khoyao khabe wan a khunchi an sabin kira an an hem a kai tu Sylvester Singh an aya se au singa de maska yo da ku sap ti ku ngin ap nga gre kai ep ke khoise trai sap ti sen a ro di ngi ba amon khom se ngi thaka du ra sing hanu sin ai kop nga pavun ai karop khau ka ge kho khuni Nekai kumupke ngayipti taras Francisca ayases kwese tuan ngunak nasa di tam kasaka disi kwese ngurisan uan au kwensing ansabenaran o kou sitkadi tui ui tuas tina. Wabadige ngayike atsua-tua ti iske khos nekai kumuptisan aring ngwasa tartak tam disi ngunak as taitsap dis ay au apostoli sekiar kebdolam nga maabahu kare kwese irnira die kotas obonganda kon hanapna nira die se. Neng kwe sa iiske ngung tais ting obasa havanas na soros tra tati nira. Ha, tamaske soros nira nganir abikon kwa ise ngung tais ting obasa nira karu-karuwe havanas naske nasam. Neng na hun aroma tuas Alexia Habakukisa. Uwira sa tsaing na tsaisa tui, tam tsaing na hun haka tsaisa kwa se kamiba. Tuas Sandra Kilon sa tsaing na tsaisa tui, nguna tam koro hun tsaing na tsaisa tsaing na se ause kone chienda sa tsaina khisa tsui tsam khose khisa kona hong khisa kwa sa e
xhame.

umsa aba xiqa sare ka uqa sado ne Frida Qwes eh ne Frida Qwes now qish an huma khan Qwes now ne basna da gudida china ne ba qa sapti qa qa ablob ti tarasti soro khon qwas ba da go ngaba go siro hai sita ngaba khuda khoyna ga se ya agami ge ama se huma ga ai now ne qha ai qoka now ne ba kha qada ne qha ai phadi uga ngikon go iro bai Nikonko iro uda na ini diko toy konta ngari ma khabe nen as ni dan anang as pa ingi kena has tu sei eh has tu sei khuje khoi se sa cho uda ina ma nen ngari gena cita ina ne hana na ne chko na ba no I did dan an nikon gu ga khabe i bai ni chi khabe i ben uda nikon tra ko khabe pensia ko ne chi sa eh khabe tangos naudo ne bada jogo kam chirura ko aba ko khagai outle nganus chi outle aces chi outle bet posti de ki uka ko aba so khare ko aba so sasu china khare e ta ti da china sasu chin da mi khurun khata uka tsum sat tu cha mi di dio sat chin ko na khane mi bayo ada jogo kabaku khage chidagi to kuruka origi to khudi tikade ama assistant ditu jokuru ngui stand ditu jokuru ngui ta da kuru chidagi ama assistant ditu jokuru ngui khaisa kuru ngau chi maski elop misti khaisa ti kaun pasatu elop mis ka da ge kham di di sata ti mit maski khub ti miski chidagi elop mis nga kham chi elop mis ka mi ka ba ku chi elop mis nga ni sipke ni banin ngam ni siske ni sa khoin di khunang wa di di khu din huma de dakin huwa se dege di ta dira kan kan chidege nem ois tin arigam ois chi son dan ois ni tanam se tain ois kan ois chi kuma chu chu be ka au wa da tabe di chidege nem ois na abe aros nem ois sis bada ni sis en a chidan di to rin khawre kwachi karechi kan kan chi chidege ra khok kha chi in hon uyao chi kan odiao chi jesu christu chi ning oida khaba anuka gapti tamdi anuka gapti kha kha di anuka gapti minga ba ku di kha khaba ai pun kha tais ti ai hanu ba tskuma da krishna roma juda paus di kham khaira ko tamiro a matarang au hare ning usna is ne khatlang as ning ustis kam alis ning ustis khai ba ra kisu khadiya gining abirang ai ning abira gi khuchi kori khas na ta ma siri kori khas ba elo chi a khu khisa lo sun siri ka wa kuti ka o chi kabas ke ngu au sarang abi kaban ge nam sabena khuchi kai ko apna ni sang wa si ti si sen o wa khun ni sang wa si khu chi nen oi soro de go si u nen oi ka ka go ma juda phaus ti kham chi kain un ki ha wa ha na ti de kin anane khai ka u dra mi chi ore je go ri khas ka dra si chin ai bai hu ha ba si ma ha kha u wa ma go ka swas ma ari swas ne sin in din ngam sa ba na go khong wa na ai kai khai kawa uchi homa hoki tichi sida di elochi sida di khuchi khai kawri khai kawwa di elochi sa ku si hasta ta kha sire sa wana kawa gudi kawa uchi sa kaisan omika op di kaon wap kan abin in ain ai khuchi ni da a sadu kho cha da ma din an an sin de lo ma khao si da ti ore ao chi ore khai ta pa ti kun ho mi di kai khai si chi anu ka ga chi anu elo chi o si gu na ha khai ka o out hom tron sa hu ge si et elo chi e wa kha chi khai kau au si ibare wa wa ha om ari de it sa tha

Em ngarang on ye. On nga khabe nera un chin hub mas ka soro sa ka. Khabe dik ga. Am mas. Baba khuni. Khai khai khai. Baba khuni. Khai khai khai. Now, ta sa do. Sa da ge ama sin hau to kha. Hau ta ge to kha, hau ta ge to kha. Chi da ge nin us na. Ni ka ka. Anung ka ka. Ni rang hon ue ka ka. Ngai ye wan hon ue ka ka king ai ai sen empty. Che di stu sa da ge ra hi. Chine che di sna. Kausia kun chini kaha. Kausia kun. No kong od ma kun. Chini kakasin. Nedi kakasin ding huan adi nauchi. Negagaba uam chini kakab kangao. Maske, maske, guripuabatara. Negagab di. Hon uisa. Ramai ink a tira kaka. Of raming na basa. Nung odagi. Negagab. Chocho da gil da gigimi. Odagi dida abobani rekan. Opki. Negagabani simbago. Tidak gigi cocok. Tidak gigi ngapa kiri kata ni kaka anu kaka tidak gigi kesa. Oda gini ngoira tam korintin irste korintin sofstek dwi irste korintin sofstek dwi ngapa lagi 12 sakura komeru tau ngapa lagi ngamro nengwe. Tidak gigi sada hubai di kaka sa kong watama. Chida ye elobahu ha ka kabaki tong wa. Anda niga elopitara marina. Marihan. Ina da ye kari rakova. Ina keke kari rakova na. Kwesika aisi ta kaka midi kadama i. Chika kap ta kha kha ka ka si hun chika ka si si ini tora si chi ye question u si koi elo ka kap dina khatma ka ka si si ina un hatma hui au chin gen ina mun an wa ka ka si si ina ngong atma hui au khabe ye ka ka si koi e hwa na ra ngong a chin i aitma Koi hari ha ngong ai tama. Madi? Kowai pti kakat maski. Iki ki kong wasa. Elo ba huang kakaski. Siski ni kakasa. A elo pti ngari. Habe ne kakastaba haaski. Koi si ka aisi pti kakamidi katski ni kakaba. An kadidi. Chitora kadidi. Habetski ne kagaba. Kagab natskai taon. Otuni komai. Otuni ngong a. Otuni mung a. Amagaski ne kagab da kagasi koi kaiti. Amagaika koi e. Kagasi koi si kobab na kans naon. Satha. Hung aichin huang ai op ngong guba ha ka titisa. Wan satsta kaga si kwe se kaga nga ung na ung ahunap ge kans di kwe ba kaka didi kaka aidi kaba kaga si koba kaga si di kaka aidi kaka midi chi kaka aidi kaga si di ge kaga si si tu kaga si kwen ka chorai ka haben ge kaga si kaka aidi kans si kwe da kans nga ma kwe da kam gin kensin ngong ati hwa dai ye khoi chi dai ye ka ka si kun gi hom mi khoin hom ta na di mit ma habe hwa ta khoi nyara ni anu ka kap tin khon uis ni da kurun hwas na ni anu ka ka ba khai sin ba swa ba guru ba Nika kap aroma kuisin pelein uing as nika kapas. Nika kap aroma ankachi kuing achi. Nika kapa tau kachi. Yesu Christu ba toms na. Yesu Christu kang hao. Ibis yu ka toms awahun amaya. Ibis kini elop na tom. Kagan kachki. Kagap kachkin sin hao ega. Habi ibis kin toms a chocho.
Tom's Natsko con Wabio, San Urina Queen, Natsko con Wabio, and Natsko, Wadan Orihati, look the crazy, but Tomasi at Titsko, Nank up, Natuata's Kalkatsko Nisisa, Tom Dwatsko's Kalkanisisa, Ne Dugagawa, Huha, Karakago Hodi, Tom Dwa, Nitsko, Nitom Dwatsin, Hobasin, Dwatsin, Nihunko, Souch, Nihunko, Souch, Kalkatsko, Nikakap Kasian, Hao, Nikakapa, so I see a man, Nikakap, but how does sound with Nikakapa sound with Nikakas Kalkanki? Uchkira, wewe it's anaya. Kakasi helemi naraka. Kakasi hum kisats narakuma. Na kakasi ho di di kakati kisats narachwa. Tipkesia, satko kunga processa ka kung to my kuiba. Abahakoraski. Wako gekui, waro gekui. Habeki sisa, nakui, tansi, I go. Pan tansti, tansti. Tanske kagabdin uba hatige tansdin upchina tanska daran undanin upchina ha haichugugya tansi sin ka dipta khala diba simin ungugya chige haichugugya kagasi unga dirami so nga kagasin ungu natstasi ne kagap nau am tasin anta abe chigira kagasi koi kai kore kagas si koi kai chigira kaoda tansi da kaguri koitski Habitski Ra Uskagal Kwisipa Tansatskira Taung Tansatskira Uma Tiski Kakas Aip Ata Opta Opta Orat Chikira Nakakasip Satsna Kanarat Uma Tansi Aip di Kwibni Satsko Kaluna Process Nakaruto Makwib Orase Makwib Orep Namakumara Tobebes and Kwibsi Satsukun Agu Mangu Kadi Hatidi Hoku Kadi Hatidi pan go back and go back orako chi hundi tora tau hundi mung tau huna tora tau huna mung atau huna mung antau maku kira tora pan nopke tan sna ba maga hobe din kharang ai chin hobe din ra koma khabe kaga sna hap kira kaga si khoge ba kaga sna hap ki khaba kaga si khuna ra koma chi kaga si khuna ira ai sa ba amaga ski mira sa inta khadi kobana Quesica, I see can get a coba, chicaca. Chicaca, having been known a coba, gag up that caca ni hun, chicaca si hun, caratora. Now, Casado. Good a good eggy. Having ye neither a taruna processi. The chat maquip. Chuatuat maquip. What a sad dramid me. Hobasin chitang adi de ching hobasin karan huru de hobasin chike khusa chi ama se chei ching ken hobasin chi madi ha bai chige madi ha bai chige tain china ka hobasin chi lok ka kap kini dira mi chi tai ba gira mi chi tai ba gira me ban hani chi nin ki satran aums no khuna khabi ne khun ne ra mi ngma de gin kharu homin ma da ga kan kaw de gin ni ni tep ki taw ba waru wa taw ke nga khoi sin u shi ba khun wa kha chi dan kan sa khun wa kha chi tan sa taw chi dani elop ti ka kap ti khun ama ai khun khanu ai khun ama pe khun kan taw Chidani, Chidani, Chidani, Quishing Ans, Quishing Mugabding Ansahu, Gagasi, Ape de Hun, I. And stick out in Umsam and my. Tigging about Quishing, oh, she quake, elope de gagasti, elope gagaba, tati de. Eh? Gasi say that in Gagasi Huna, Mu Amaga. Timun an oa amaga. The good again or a gum. The good again or a gum. How could I? Need a grooming committee in Usna. Aritin Ohu had it not caddy, the cabra taban hawki. I be a cacao. Berti becandre. Ti nicum ipna. Cagu sin ipe. What not an one ipe. Concorastin ois ei. Unin ois ei. How da grow. Aku tak kurun, aku tak kurun Canada. Kadi nak kau siram mung kau sayi. Kau tak ada kakai, kau tak ada kakum. Khabar lagi sakti kahadi, bye bye.

0: sa ho ti ni sms to but me ko ginwa sa du kwata ni kwa ti o aga ki e ya out
1: ni en kanwa a class ku sa in sms sms no mo sa de ki ni mut ma ma am si ya klaw klas do en ko istin hwan as mother pam sing ki no kwa de si kus ku ka ga ku ta min a ro di ra min en ko istin hwan as da ye nen oi da ki ni di ra mi chi da ki sadan hobai ti ka ka sa khong wat ma ne ne anung ka kap ne anung ka ka bara khong an ki hobai ti ka ka sa khong wat ma chin gen elo ba khong ka ka sa ra khong wa elo ti naris a amaga so chin gen ne in na ne ka ka s nen da khong wan anung ka kap nen da khong wa pna yi mu tong gu sa ni ha pa ne ko ne khong an gen ki process ti na gi kung ne ka ka ba ni khong wa sko si so marki kon ko isku senye kagat marki so chike ngama garami in ata in ke khadi rakova khoisika ai sipchi kha kha mi di kha chika gap ta kha kha mi di kha gaga si khuna ra tora si so gisa ne anu ka ne bai gine sisa wada khoi habe ni sak ni ni gagas gagap anuga gap hagin man ame kun anuga gap ge khon wa kun anuga gap ge khon wa sna ge tharu khoina chi khadi in kmi khadi in china ko e kun christin i an ching ai go ge ni sisa gagas i ko e igera ne ko igera gagas i khun ai ni sisa gagas anuga gap ge khon o igera gagas i ai kha chi gagas i khun kai kai habe gira sia ko e sin u si chi ko e sin u si ko e gi elop gagap din na kha ta ma Oye sa, elop di kakap di na koi sing usi koi khat ma chiski alit bot sa ha, ngong kuski ha. Pan sa chiki kakasi hele ming na chiki kama ka kakasi khuna, khuna tsta mung top chini si sa, no koi ra koi si se mung ka ai sim ayin chit ka klas ching an sta mung top chi kakap elop di ngau ngabo karua koi ra mung khun, ching mung a top, ching ayin top, ngaba du gira to ra du gira, to ra du gira. Pan no koi ke hubai sing an sing hubai si kakasi hubai si media ima, habin siya kakap ke kabaturi a skola. Kakasi skoli gira, anu kakap disko, anu kakap a kong was kap ke kakasi skola ra chwa chwa. Pan kaka aup di da gimit manu chi. So chike kakasi skoli ngats ka sacha, anu kakap a kong wa chi ek taa. Nas kula ta chwa chwa ka ka ba ni ko ai ni level ai ni ko khun tan khon wan tan na adi de tan na ma ko ko ra ti ta ti de khuna sa sa ra kha kha chi ko ge mut ni chi ro ge mut ni oro ra pot oni pot pa no ku ge tan sa khu i u a kha kha sting ans tan sa khu hon u ya mi di chi tan sa khu ra hon na khu na ge na khu wa o sa ti ge sha de ka ka ti kha kha o ku ge anu ka ka ba ni khon wa ama pani kai kai go ba kha kha go ni ba ai ho ga in go ni ba ai ai ma go ni ba so ke sa ne mystery ne cho ta na anu ka kap skoli di mystery e ba thon wa chi cha ta na ba no level ka ka si ai ti khuna ra kha kha ti ke kan si ai bi ka u khoi ba e chin ka kha kha ne wa ngap chin ka an sa wa kha be khoi ke mut khai ne sin hau di di ban ka ka si kha kha ski khara level e go pan Kakasi kakas ngai ge sia kan si ai ai go ko ba ko e sin u si chi ko e sin u si ko i elop di kaka dina kha ta ma ka si se ina u a hui ao chi ina mun an da ma hui ao chi kaka si se ina ngau a ta ma amaga khabe kaka si ko i ge wa na ra ngau a chi ge ai chi ma koi khare kha nang ahe tama ha tida gi ning orami ning ora gi tida tora so kagasi sets ka sacha kagasi koits ka titka ne anu ka kap di skola ta tin anu ka kap di kakas na mau o anfari tini i khaisa tans nga ma ko na ba khadut ma ko na ba no ka ka kha an ma it ma ko ka ka kha haut ma ko chi ko ge mut ni wa ku chi ko ge mut ni au om ku pan koesin usip nap iba ma ti koesin usip nap iba ma amaka kaka si khunan ina ngau ati khata ma amaka khuge nen oi khiba guru nen oi khiba guru kaka si koets ka chitka anfarit mai ngau ait mai han ui ti man ngats da uai kume uau un andre trans kama koi question uship di kakasin of question uship di ans kama ti elop di kakasa kong uau koi elop di kakasa kong uau koi chika gi hau kadidi kong ai kadidi hanap ka nau ba honchi kwa kat mayo honchi kui nga ti ne sats ka uspori ai ka kat mayo uski mut nongu sania But I get fancy levelly. Whipping and sick cacassi levelly in the go. Hatch a satan is a cacassi, I did levelly. Homa hoop that crack, na, anuka gap that cacas go leedy. Levelly chase at a go. Tip ye question, Usukuba, tatting long at the did I go coming? Tweet the Corinthians. Here's the Corinthians who stick to me. Here's the Corinthians who stick to me. First 12. Tot and with 15 that you go coming. Waka you come quicker at all. Tam kwera kira torai. Timiti kao kasati. Kakasi skola tini kaa chotos kong. Anunga kap ke kaka awa. Dugo miyo tina skola tina skao. Opti kwishin usi kweba. Uga ngang ati titi. Chuko gini ngang gu. Chuko gini ngang gu snani ha. Chuko gini ngang gu snani ha. Pan kwebdi leveli ke. Tans aipti. Uweb aipti ne aipti. Habe sapke. Atabiro. Kagap dipke kabiro kagap dipke tansa ge kaung chin nai ge de kaung chi kagap ai bira un ono kupgen no ai bin no unya ama gaske khala den nda misa hai chi gua tansi sisin ka un ga tansi sisin na ma kupke kagap sisin gun nang nang a kwa tai wa chi nang nang wa chi un wan wa adi da gira tam ne ngoi ta to raske ha Madam Kokagiha, Madam Kodagiha, Madam Christian and Geha, Madam Kongiha, Elobanda Wana, Baba Tinga, Mi Christina. The good I get a clam. Clam cause you good clam, Agakoro Kusi. Clam cause you good clam. Haga. Nani. Kaina, Tomta da Gira. Casa Sidra name we. Hoi Kaisa did now, Casato. Casa Sidra name we. Hoi Kaisa da Gira. Tomta. Chabaran house da ki kaudo chabaran house da ki khadi chabaran house ni sa guban mara kai tu munana aidra di jachin ko ni drami khmi kha klaus abalosti soro kon as pada go sien ska ka khoi ka khase da ki khub an khaba si din go swa soroti kon gre khon nam gre khon hwa gre khon indi soro da khon am ari di kharan ai tida gi mama ka anunka kapti amdi ma khabenin oisa ma chabaran khawse amdira khorobada ma amdira ba khorobada nam ko sikut ma ka koro ko se nam ko sikut ma ka mani khaina e bedanin o khrik saran hoa khabeski ni khamsa ni khamski ha ban sat ko sisa aba inga ni sisa kakap kuka tom chi tom apsin anunka kapti ra tai doing aba di tai do tai aba di au ni sisa kakap khan ma chokwe chi kakap khan ma khuna kawe chi kakap kha o ye no khoe ni satsta mo khuna mo ma satsta ho a khuna ho adma satsta an khuna andma an khoshin usi khoi ge kaka se khuna kha wa di da jogo komai khoshin usi khoi ge kaka se khuna kha tama kaka si se in ina Uha tama hui au. Tin ina mun an tam oa. Kaga si sin mung a tama ha amaka. Have kaga si kuen ye huana lang mung a. Ti yen ina itma kui hariha ina mung a tama ha. Koi tubaki. Questo sai che con ne cagai questo sai che ho basen questo scaran ho caga ba questo sera coeptu bara tira con va di gen lang abi habe ti satsa satski tsahu satski ho hui ti ti satsa net obasen no ne da onerski ti ti ne obasen no ne khuna ra komai ti ti ne obasen no ne kaga kha khuna ra tora bai habe ki ne koe kansan no ti ne satsa mo khun satsa on a khun satsa e Pahuge, Pahuske, Ning Abidin, Obadina. Koiga kakap hasi orfadio, non acuberatoasa. Sira Misa, a conic obas not again, it to get kip not again, or the kicker kip mania, Nira Anhania tidy. Kakap kip or name. Tigisa gagap dasi ornimo, kanska gamakuba, gagap hunang, atadi, tiskin, nabaski, nangusi, nangusi, torostakaisa.

0: sathi nqa xa bakaleke nje nedira nqayi nethika mkuya nidara kora nayiqamkhweka iya oda kidara nqayi mabatshma elokuthi uwathe iya nohoba hana anukagapha anqa hetu mathe wenqwe sendre ithi anukagaba uwa ithi anukagapha aromanqa anukagaba nebeke nqa uwathi fansat singe ninqa ungaskia sa stinge ore nani beleikeye ithi beleika ihiyesma ndiyara mutver i van ndisonde soatat iwakgerepor ithi anukagaba nqa unqaxa van anukagab use take kore hotide anukagab use take aunat hotide anukagab titaip use take ko amkatide dita osaldeb nikan matni yonakaske mie kurosa nautesi puapa tarakakatke ai madara kakatke otske oriba unetlex tske netshagabe anukaga batska wo otskani batra chana naktao kina batra chana naktao otske rami ba hi tati fan kwetke satsna uya kipyang anuba kipyang anukaga elob khake sinyeba khuike netika mkhwisti kama bayi khida wam ita wata iya anukaga khan wan kwai aqhuba tomqwisa cha ire dangi
1: ese kai kan kan qhuba cha ya maski mudur pam sangna khrut fundin cha ba khu e kan kan dra kan kan dra mi ta parma kan kan dra mi ta parma qhuba cha di misa ya ya qao qasado no khuba ta tu cham corona u kha koro inte qau khuse isha tangwe aga du go tangwe
2: Tengwes, tibira gromi, nengu yang ngazi tukta.
1: Tengwes, nakabgo.
2: Ika getokba, ama besna, keisera kangan. Anu kaga, tingho, uis nedera kong luasa. Ika gira kabit nuan hong si tungba. Keren, anu kaga, tingho, uis adera neyao kong luao. Ora get, tira tina nezisan, aung ting humisen ting aunga. Bana, ngadi go tau bada get, belei ha. Ida kabi ya hap kumai. Chili go chili unta go si chida go tiye vida hati gore di miyo. Obo jesu ba kai same si nesi sa ngak anu kaga pin ho yin sa yin kumi ba deo. Ola gen nye nga sa nga ban. Afala hida, afala hida. Ola gen nye nga sa di kreit na di kaud mai ti nye kham sa. Anu kaga ban anu han se jesu ke pe lof te de kreis kao. Jesu ke mune si anu kaga ban anu ha nye nga ho yin sa da tira chi nga nitae ka yin se. Amen. Tidira gromi.
1: Amen. Kubab tu sah kori batin on awati. Ya, kau ngasa tu. Tidak ingin kawan yang kau sengat. Tidak ingin kawan. Tidak ingin kawan. Ya, kakasi koi ge. Madi, kakasi koi ge. Kakasi kunaran ngam a. Ini cuma koi ha ngam ai tama. Ngam ai tama ha koi ge kakasi koi. Kakasi kunaran ngam ai. Kau berkoi sing usi koi ge. Kakasi kunaran ngam a. Matang kau es. Mati. Kain boys. Tak ada gua kain boys.
3: Kain gua outlet. Yang kaya kata jauh outlet ni deh.
1: Kaya kaya itu jago.
3: Tangki ba. Ego, orang ada cerita. Kasa kumi, kaisi kasa ni si outlet cici kaca. Waraga si, waraga kuasa si mabara mumatin. Udah jikuru nemiros, kain kais. Is kaki kuru ni kawat kui am. Nemi siapa pun wahas ke hangtai si tulu tanang asli nonas sini tidak ni nama kata ni kumai kesian asli yang badi word tuan di profil di li endingan tu badi word badi harden niem badaran kaskrive stan band di endit es nabe ego outlet kagap te ngata uleba mi kumi ida jini kagap nga nisi khuna ni ko kagas nga khuna ni ting ki kagas nga kuna ni ngam a kaisen. Ngabata kekuba mi ne hun hawaku tapire kita mi, itire kakawa mi, kwa kire mi. Ngabara wa hun hawaku kapta mi o mi. Ma i wa i ni ha ka ngang chi kakapta mi kuming unisko se si i nga i da gini. Ngabam hawakura mi ba i kakapka kuna ma. Kaga sisi kuka kongwa chi kuka kaga ze ne kau kongsnesa kong chong chi traplin wan nga. Ip kakaka ba kai kuku chi kuka kaka ba maami kaku ba kaka ba kai kuku. Po i jenga ba tuin hawa tara mi mi rosa kai se dida kau tara iu ni dira misa. Hanatin unisko se sis katin kaka ta mi kumi ti chi kamasa si danskao oda ye kara rosa dida nira kasi. Sijing akararos ay jinga ba iskiskin rosa ha. Kina skin ros ay kihui huasa. Tida iya ko satsa ma. Si sat iya ko ma. Tia ko kiko jing an. Tai inga skin ay huay ha kaisa. So ngati kakapta min kosa. Ito da jikuro me outline. Di kaisa ngay ba. Mare.
1: Kain boys. Kain boys. Nakaduko kain boys.
4: Sí, tengo esa otra letra.
1: ¿Qué hay, Diego? Mire, diba.
4: Sí. Cuenta, tengo esa de dos ciudades en la una, ni cabi. Sí, chaco, chaco, chican, cané, freda, chisna, choque, lo misa, anga, un cacay, sara. Cadica, se can, can, sí. Hay gromía, se den guap, can, usa, cuentina, cay, traibara. Corriga, sting, an, yoga, cuentan, an, tu vas, quieren guapo, cuentin, que, an, con, snoga, has, au. Trae, chisí, maja, venga, cuentina, traibara, traiba, sí. Ineng ois tingwai ye kawago kagap khairang wai se e tira tam khuna mai eng a eng ubai si kagas ti elo ba khuwa kagas tibne tse dara dida mun kai kom sip ke ubai si kagas ke elo ki khunna ki kan khawe sida elo nga mada elo disease ne ra dida elo kagap khara kai tu ye dira mida elo kha kaka bhang wa ha diramida gendetse khubai dikaka sa u khubai si khona uthi elo ominqa ke gaga uthi elo sisenqa tike ne khona uka qung aidman hang kaise kai khuma ba ne tike aroma tike ambera kom kaka si khuntsi khubai dikaka si elo kaka ba khuma khuntsina tora skinning aira kom tike auka ma khoyeng go ba isika ga tsena ha tira elop ka ga wa tlang ga ka witina gora ka senga rep nara ma arida ke go romi sida iara elo se gona dida ke nqeng a ngo ba itika ka tsena ma tsing go ba itika ka tsara ka itu ye elop di gona dira di ya tira ke go romi ne tse ka ise ha tso i khaiske le nu komas o ipa nwa se da ke ding ai kha kha auda ngondom da apostel da ti elop sisenera di kweda tinga nguko mas uiple samlebe nguik napke ubai sikaka sikina sina tida gende di uiku nga nwa sestina elop ting anu kuna radia tigi ama bes nga nguik ay kaisira kom auka ma kweba tora saba nga kweb auka ma apkyuka ngubai sikaka sina uia tina nga chobi uia tida ga dida elop nga maada tina ngubai sikara uio o yoga kai se netse sarang khoma ga tida ge e nga ama ka kerke kuna ti how di sada di nga tsangwa se tura ha ba ngo ba isi kakas nga kra elo khona di khwe ba ha ti elo di kakas nga kra elo di khona di khwe tsing ge ha ti ge netse sa nga khoma ba kai se ha e ga ba ge kai se a ka sa ne o ya mabi a nga khwe ya ngo ba isi kakas nga ha elo di khona nga adma tsi elop di khona tsora toma ma khun ka ga ba khu has tsi ma khun elop ba khu ha khaisa le apostle go di nga e khristi khaisa nge tana nga tsa tsa mo tsi tsam ka iko ka gara nang to i ga iko ya geng go ba isi ka ka sna go ba isi ka ka sna gre di ga be elop di tsi se nera di kuma gre ne simon e tira mi go ma o ke tsi tsa di filibu ya ge elop di ka ga khang tswa ha ke e ka nga samaria nga si o ke ne kai khoba simona go ba isi kakas nga ka gre khoma nga gre elosi wa ba sara di khoma.

0: Sabi mo, ikaw pinay ito sabi, si Dagan, lahamaga, ngayon nga gudi ho, wa chao chi, tuwitin, umiging umiaw gay. Kaysa ito kasa, kaysa ito ya udrawe ba, na turo ko rin din ngayon, itam ang tanang kaasti, isitam ang karang kada ho, isikorong ang karang karos na na, kukumay kumaysa, kaysa ko kaka, tirginip ko, kaka, isya kasa pa si tatko ito. Kitsi, naban na inira mo. Anagami, kung isi ka kapaha, kung isi ka kapaha, iya ikay ka. Kutsike kabe, kukwet ase na ang ataw kumaychi, nawako chi, tata sa tiki, kung baby, skola ga, titsike sa taa, o katas. Kitsi akumay ka titsi, madira baibang na studira, kaisi katas, kung baby, kis. Ni, kung kakapahutsa, katay katas tingi, tam taraga kuhun. Which nuts are out of one, Kabeji, Natamu, and Town House, Natamuda, Raguba, Egar and Karuma, O Habe, is roused to Kaisia than it is still. Man, how? Tidane cooked the Isa one. Tidane cooked the cows at ease. Cooked the cow cutters gave. Bang old and it is at the Kalma, but was it Isa? The meter with the Pisha Utleba, Pisha Iha, the Hoban Kuan Eye. Kai kaku, toko ba ama besna, kai kain omunda. Tidak ye, noko ba ngabas ko sesi di makuin. Ngaban ngayi hangang kabiran turun. Tidak wada kong kaya si. Eo istah rada ni tidak ni elok di aisa uwa. Tidak ni elok di jauh kasadi. Ida tuite, tomitin tumiau gai kais. Ngasa, tuisa aisi ku mahabar. Di minta wi, apres tu ba doko ba. Mingkuan arebi kongra si tairi. Iku mitkin tatau engan reha, sarakai besa hu. Pain.
1: Kaisan guys, okay. Kaisa kan kan kakao eno brecht. Ya.
0: Kan kan.
1: Kan guys. Kan guys. Kan guys. Ainda gira, huada gira, ainda, corre de nada que tá nido, é louco, cacap, de dentro de verá, de ver que eu, e verá, coro cacas ninguém tá o da de, de, rabini, ha, tá do, cai, tá do, ruído, chima, tá do, de mim, querida, sats de batacahá, o da que tá ensinando, de lá, mexe, pan, gosto de mim.

Mati ika ha ha sa ka. Ngona ke nna sa tsikela. O tsika ho go da baba. Ha se ka o ka. Ha ba tsike ke sta ke sti ko wa ni ha tsai. Ha mo sita ke. Si o re ha ba di ke ke. Si se ke re ka ba ni di ro ti ke. Si ho go da baba ai ke ma. Ka mo sa nga ba go. Sa so ro pira tlo se ke. Na khare ke ne tsira mi. Dani out of the Hallelujah.